من ديلو سي وسبا خلري قلبي سبا بكون ربي خلي إبي ولي جارك سلن خلي.

0: mo xam at mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci twa ci kanam wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
1: yaakar naane buñ newon fukk jooni sax mouride yépp ku amul dënk wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñ leen joxe ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mouride bu ne war nako ci gëna gor gor lu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako wax al kamalullahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ko ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni nit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
2: 78 544 33 33 wevle orange money le Touba ci kanam la luñu mën def
3: vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantibé FM Tianar FM et LRK FM
4: Jantibé FM
5: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
6: kon Serigne Mor yalla waxna fi waxat fi yantu bi sallallahu alayhi wasallam wax fi waxat fi te lepp ci jamm lay ñoddi ki nga xamne delu waxne ki nga xamne nak moy suñu yakar nga xamne ci lañuy sukkandiko nga xamne ci lañuy sukkandiko suñu tambale ak suñu dal ak yépp yeggi wut Serigne Touba tambale wut fenn fudun mom waye bo xolé ay waxam kep ci bo bëgge jamm ci andando kep man nga ko ca amé kon damay dugg ak yow ci nahju rek wala tusahi in aratta subha sa'safatin aw hasadin aw rahb wala tujalis khayra man bi tusat dinan waqlan abadan tanal murad kon balan bo beugé jamm da ngay andando bu baax waye bo cété ko xamné dafa déssé wala mo am kañaan wala mo bari xemem teef ak kañaan ak ngété lu nit di dugg rek lola ko ci duggal nit bu du nit deug deug rek jappé nga nit nit mom ne ko Serigne Abdoulaye wax anna nasu qawm wéro ko yor bop yori tank nasu nga mais xawmu moy mbir mi dana wara amuk dal té xamné dal go xamné ni lepp ñing ko tek ci Yalla ak yontu waye nak sukkandiku ci Serigne Touba wané né jamm ji ñu am nga xamné budul won nak ñima tuddu té bu ton ak ñom dara do am waye bu

bi Seigne Abdoul Khadir wuyte boromam mom ba muy jale sunna yonente bi la jale dafa wax ne ya sunnatal mukhtari fabki wandubi abdul qadiri kawabilin midrari falaqad faqadti bi faqdihi wa ghiyabihi faddan min al hurras wal ansari yow sunna yonente bi na nga joy joy yu metti yu melni awame ngir ñak gi nga ñak Cheikh Abdoul Qadir Mbacke ndax bi nga ko ñaké de ñak nga jëm jo xamni mo la doon aar dila wattu ba kenn du ñak gi sab ñak yow sunna yonente bi mo am lo xamni ab sa lu tuti la bala ma dug ci waxtani dama ko dundu moy Cheikh Abdoul Qadir li ñu doon wone legi bu ma sa julli day wulbeuti ku jakarlo mbolo mi te buñu sétlo liñu suñu kilifa yi jangal ci fiqh moy bo wulbeuti ko da ngay djublu wettu ndey jor ba yenen mazahibi wax ne da ngay wulbeuti ko wettu chamoy waye wulbeuti ko djublu mbolo mi lolu manam bokku ci liñ da jang ci dara ja yalla dogal nak ben bis may yeur ben téré ba gis né sayyiduna umar bu ma sa jité bim néké

0: su noppee du wëlbatiku di jàkkaarloog ndeyjoor, ndax bu leen fàtte ne xabru bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekk ci càmmoñam. Te su ko wane su wëlbatikoo jublu ndeyjooram da koy wan ginnaaw, te wan gi muy wan yonente bi alayhi salatu wasalaam ginnaaw loolu dana ay du ay teggi. Moo tax mu daa jàkkaarloog nit ñi moom Seydina Omar. Ma seetlu itam ne Cheikh Abdou Khadir boo seetloo ni mu daa jublu, bu jubloo ndeyjoor dana wan Sëñ Touba ginnaaw ci julli gi, te loolu du ay teggin. Moo tax mu far jarndoo ak nit ñi. Ci laa ne nag waa kër Sëriñ Touba yii moom lépp luñ jëf maandu ca boo xamul tegtal ba keroog ngay yàlla di la taw feexal ngay gis tegtal ba. Ak talibe nag mooy waxtaan wi mooy al irada al sadiqa mafhumuha wa mutatallabatuha. Mooy ak talibe ci gàttal rek, ndax irada nun ak talibe lañ koy tekkee ci wolof. Murid ñu ngi koy tekkee ab talibe. Donte nag baat yi ci tekkinu arab yi xaw naa wute, waaye ci gàttal al irada buñ ko waxee mooy waxtaan wi ni mu ko bëgg a tëralee mooy dinaa indi ak irada al sadiqa boole ci doog a indi Sëriñ Touba ak cëslaayu li ñuy wax al irada sadiqa ni ko yonente bi dunde woon ak nam ci doon yore sahaaba yi. Doog a indi nag li ak talibe laaj, te mooy melo yi Sëriñ Touba wax, te poñ ba nga xam ne moom lay gën a taxaw muy jëfe ndigalul sëriñ bi. Foofa dinaa fa indi insha allah bu ko waxtu maye lépp ci lu gàtt ndigal yi nga xam ne moom la Sëriñ Touba jox, nga xam da ko jox murid yi ne leen jëf leen. Bokkut ak yi nga xam day wax naan ku def nangam ak ku def nangam, nga xam ndigal yi mu joxe yooyu dinaa ci indi yi nga li ma ci xam wala ci gàttal lu bare bare bare loo xam ni ay ndigal Sëriñ Touba la. Doog ko tëj nag ci bu gàttal insha allah. Al irada buñ la ko doon leeral dañuy wax ne jëf la juy xew ci xol. Nit ki day am jamono joo xam ni day yëg ne dafa war a dem ci yàlla. Adduna sépp soof ko, lu bari soof ko, nga yëg ne da ngaa war a dëpp, yëg ne sa ëllëg war nga koo waajal. Foofu jëf jooju ak yëg-yëg boobu ci xol bi loolu la ñuy wax irada, mooy bëgg gi nga bëgg dox jëm ca yàlla. Booy tudd murid nag mooy bis bi nga jëlee décision wu dëpp wuti yàlla. Bëgg-bëgg bi yàlla nga jël ko teg ci kaw bëgg-bëgg yi nga amoon, nga xam ne da ngay seel say bëgg-bëgg ci biir bëgg-bëgg bi suñu borom tabaraka wa taala. Nga xam ne dara ñoratu la lu may jëfee ndigalul suñu borom tabaraka wa taala, jaare ko ci ndigalul sëriñ bi nga xam ne moom nga jébbul. Sëriñ Touba dafa wax ne wasful muridi tarkuhul irada li wajhi man yafalu ma arada. Murid buñ la koy melalal dañuy wax ne mooy ki nga xam ne amutu bëgg-bëgg, nga xam ne moom amut lu muy bëgg, li yàlla bëgg rek mooy bëgg-bëggam. Li yàlla bëgg nag buñ la ko doon gàttalal mooy li sëñ bi bëgg mooy lu yonente bi alayhi salatu wasalam bëgg. Idil muridu la yuridu abadan ghayra rida rahmani. Murid mooy koo xam ni ngërëmul yàlla rek lay dàkk. Bis ba muy tudd sadiq nag wala ak sidiq bañ ko koy melale moom jëf jooju wala jëmm jooju, mooy bu demee ba léppam dëggu. Imamul Ghazali dafa wax ci Ihya ne nit ki mën naa nekk murid, waaye bala ñu ko tuddee sadiq biiram ak biti day dëppoo, biiram ak bitiam day dëppoo, ay waxam dëggu, yéeneem ak xolam lépp sell, te la ca ne dëggu pas-pasam ci bëgg jëf lu baax nekk pas-pas bu dëggu, mu jéem a wut itam wutin wu dëggu yoon yu muy jaar ba jëf yi mu yéene ci xolam. Ay jëfamit li feeñ ak li nëbb lépp nekk jëf yu dëgg, nga xam day dëggu moom du wane lii nëbb safaan ba ci biiram. bis bu deug goge nekk ci mom lañ koy tuddé sadiq nga xamné kon yemul rek ci deug lamé imam zakariya al-ansari imam zakariya al-ansari day wax né ak deug ba lañ ko melal talibé bi xol bi day deug jëfëm deug lamé ñu deug ma ak deug feñ ci leppam ñu do ko tuddé ku deug cheikh imam abul qasim al-qushayri ci risalam bi mom tekkalena ñetti baat moy sidq moy jëmmi melaw deggu ak sadiq moy ki melaw ak deggu ak siddiq nga xamne dara jala waxna ne sidq moy sa bir ak sa biti yam moy li nekk sa bir di feñ ci sa biti waxtu wone sa xol la ca ne di feñ ci say jëf ak sa jëflante sadiq nak neena kiñ koy tuddé moy ki xamne ay waxam dafa deggu koku dañuy tuddé sadiq nga xamne ay waxam lum la wax deug la nga fayé ko bor siddiq nak neena moy ko xamni ay waxam ak ay jëfam ak ay melom ak ay ahwalam yépp dafa massé ciubo ci genn ciub moy ciubu deggu moy leppam deggu bu agé fofu nak lañ ko tuddé siddiq nga xamne mom dara jala bu kawé ndax bu ak nubuwa jalle siddiqi as-siddiqi mo ci top lol likoy fundel moy li sun borom wax ne wa may yuti'i allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa lima beug indi fofu rek moy gis nga ba yonent yi jalle siddiqini la ci top kon siddiqiya motax borom xam xam yi wax ne mo top ci daraje an nubuwa bu nubuwa jalle moy ak yonent bu jalle rek siddiqun yi ño ci top moy way deug la kon yi nga xamne ak deggu dafa dañu muju di ak deggu go xamne dañuy dox ci kaw suuf motax nga gis sun borom tabaaraku ta'ala di digal ñi gem yalla ne len de len wër ñi deggu ngeen di and ak ñom ya ayyuhan alladhina amanu ittaqu llaha wa kunu ma'a sadiqin ci gatal lolu moy li aju ci baat bi moy irada as-sadiq nit ki dana nek murid te nek gut sadiq moy deggu gi amagut bis bu deme ba ay waxam kay jefam ak leppam deggu mu dogu tud nak sadiq suma la ko beggona gëna leral dama lay wax ni la xam ngeen ne islam ñetti xaj la islam jep ñetti xaj la lol nim feñe ci hadithu sayyidina jibril bi nga xamne yeen ñep xam ngeen ko te sayyidina jibril ñew di laaj yonente bi lan moy islam yonente bi leral ko ko moy nga séré baati séré yi ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tek ci nak di julli waxtu jurom di joxe asaka tay wor wero ko te ajmak jurom ponk yoy boko defé yaangi ci islam muna sayyidina jibril tek ci laaj ko lan moy iman yonent bi leral ko ponki ngëm te moy nga gëm yalla ak malaika yi ak yonente yi ak tere yi ak bis penc ak ak dogal fofu borom xam xam dañ fe ballu wax ni lolu ay maqamat la moy nit ki mana nek ci islam te duggagut ci maqamam iman nit ki mana nek ci islam moy di julli di yi nga xamne ay ciere koy def mu diko def waye ngëm duggagut ci xol bi day julli day wor day dem makka di joxe asaka waye xol bi gemut yalla gem gu wer lol likoy fundel moy aya bi wax ne qalat al a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al iman fi qulubikum ay sahaba lañ yu waxon yonente bi ne ko ñun day gem nañ yalla yalla wax len len yeen gemagulen qulu aslamna moy ñun ay muslimun lañ
1: waye du donagu len ay mu'minuna agagu len ci iman ndax iman muy ngeum deug deug ngeum ak leeru ngeum duggugul sen xol yene ngi jëf di julli di wor waye duggugul len ci iman su deme nak ba sa xol geum yalla geum gu weur ci ngay doga tuddu mu'min moy ki geum yalla ginaaw boba nak falak talibé tambalé manam talibé bi day nek ab julit di jëf li julit ñi jëf ba xolam geum bu weur mu doga ñew jébulu ci nak di sakku lenen moy maqamul ihsan moy li yoonte bi doon wax moy an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak señ abdurrahman da koy firé ikhlas ak talibé moy ak selal ndax nit ki mëna nek ab julit di jëf yu bari té dara du ci sel dara du ci deug ay sik dara du ci deggu ay sik yu bari day dugg ci jëfam nga xamné buy faatu walé sik yoy buy faatu sik yoy lay faatu walé bo sa xol gëmé nak ci ngay ñëw nak jëbulu fofu nak digënté bobu manam bo nekké mu'min ginaaw bi ngay la sa xol di yikné kat tiaxan jeexna war nga bayyi tiaxan war nga deggmar yalla jëf yi ngay jëf té nit ñi tax nga diko jëf war nga ko tek fi suuf di jëf ngir yalla dem ba gis né da nga wara depp fofé nak lool moy irada bobé nak la nga wara def moy daldi wutib serigne daldi wuti ab serigne serigne touba da ko don misal mu leer ci wolof la ko misal mi ngi ci majmu' bu mag bi wax ne na ngeen xamni jamono ji julit ñepp ñi ngeen fi gis ñepp ay mourid lañ ko gis ci jamono rek bul sik ne koko mourid la daar ci tek ne mourid ñaari xaj lañu amna ci xaj bo xam dañu jébulu ci am ño xamni jottu ñoo jébulu ci degginu am solo fofu mënon nañ fe taxaw moy ko gis muy dox rek jappal ni mourid la manna mu jébulu manna mi da jébulu ci geul wala jotta jew wala xamul ne warna ñew waye mourid la ñeppay mourid la da ci da tek nak ne mourid bi nga xam dafa jébulu ci dafa melne xalé bu ndaw bo xamni day doga genn ci birum ndayam da ci tek ne waw xam ngeen xalé bu ndaw buy doora juddu lan la wara lek da ci tek ne xana am sow dong mi joge ci wen ndayam dong la meuna jefandiko meunta lek pep meunta lek ciep meunta lek lenen te bu nampul mom xalé bi buñ ko nampul day faatu waye nak ndax mas gene gis nday jo xamni day nampal xale bu mu gisul lolou mën tane moy bo jeblo da nga wara ñew takko ak serigne bi ab dir mu tek la ci yoon formé la formation bo xamni so démé aduna dootu duggati ci yow lolou sama commentaire la mako ci duggal serigne bi tek ci ne na ngeen xamne xale bi nga xamne yaayam dafa bari soow du bok ak xalé bi nga xamné yaayam amutum soow moy sëriñ bi nga djéblu day fën ci yow talibé bi saw melo ak saw doxine jëm ci yalla da ci da tek nak né yeen seen nday yeen talibé yi xamné né seen wayjur wu jigen seen nday soow mi mom barina wala ci da tek motax na ngeen sax fi mom ba kérok ngeni mata fer mu len di feral may neen tok bam terbiye len ba yewel len ngeen doga dem su len ferale nak bu len di mekk souf ndax goné bu dé mekk souf day febar té bu febaré man na faatu dal ni mekk souf moy aduna ak wa aduna bayyi mekk souf nak di nan sow mi jogé ci wajuro jigen wi neen lolu moy bayi aduna ak mbokki aduna lu guddale mi ngi ci majmaa bi da ci da tek ne na ngeen xamne itam xalé bu gisee ndayam dootu soxla kenen dootu faale kenen nday ja rek moko yittel ci mbolam li nit ñi bari moy ab teelim itam señ bi dong moko wara yittel ci mbolam li señ ci bari mom la wara tek beut mom la wara jemu roy lu bare bare la dama koy gattal fofu lolou day misal kon nit ki fim ñewé wara jeblu ci ak nimu wara amé ab sëriñ xam ngeen ni amu sëriñ mën ta ñak lu am ciis lay la ci l'islam al qur'an xam ngeen ni wax na ci diglé ko sun borom wax na ci al qur'an ne ar rahmanu fas'al bihi khabiran bo beugé bo amé soxla yo wara ñaan sun borom tabaaraku ta'ala moy bëgg lek mba nga nan talalal say loxo ñaan ko idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareebun ujibu da'wata da'i idha da'an waye nak so beugé dox jëm ci yalla wutal khabir khabir moy expert ko xamni day xam nan lañuy doxé jëm ci yalla xam pakas fak fak tali ak yi nga xamni moy taxa ag ak yi nga xamne moy loré ci yoonu motax sun borom wax ni su fekke da nga bëgg dox mom jëm ci yalla ar-rahmanu fas'al bihi khabiran wa li kulli qawmin had ak wattabi'a sabila man anaba ilay ak fas'alu ahla adh-dhikr masalan yalla mo na wax ne yeen ñepp dem leen jëli seen diine ci al-quran ak sunna yoonte bi fas'alu adh-dhikra mo na ko waye fas'alu ahla adh-dhikri fim gëna léré moy li sun borom wax né wamay yudlil falan tajid lahu waliyan murshidan ku yalla nemut nga muccu da la dut bolé waliyu wulay jubanti ku yalla nar nga rër day manu ci yow dula tektal waliyu wo xam da lay jubanti xam nga irshad bukut ak ta'lim gis nga sayyidna musa biko yalla yabale ca jaamam bobé nga xamné yalla ko joxu xam xam muy sëriñ ab sëriñ sayyidna musa di ab yonent yalla yabal ko ci mom bam démé dako wax né ko halat tabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushdan rushdan masalan irshad bi nga xamné mom la sëriñ ci di def ci talibé yi loolu lay sakku ci yow serigne ba dako tegal sax innaka lan tastati'a ma'i sabran yow mono and ak man moto mab talibi wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubran ndax yon wi ma jaar ak limay jef yow do ko xam te do meuna muñ ba kerek nga koy xam qala satajidun ya insha allah sabiran wa la a'si laka amran man de insha allah buma jeblo ci yow buma la topé lo ma digal ma def ko to duma la moy ben yon lolou sayyidna musa wax señ bi ne ko fa in tabatani fala tasalni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikran buñ ande nak bul ma laaj yow neel del diglo rek luma la leer lut bul ko laaj ci gatal lolou lepp day tektale ci sala yi ak am amub señ ak wut ko ci alquran té mbolém jafé jafé yi am ci l'islam ji tay ñak ko sëriñ nit ñu amul kilifa moko ci indi nit ko amul kilifa man na talu rew buñ sétlo sahaba yi yoonte bi mo doon seen sëriñ té yalla da leena digalon bu kenn def dara ci loolu digalam bu kenn sax tok fi mom ba yëkëti sa kaddu muy gëna kawé kaddom té bu ngeen dé wax ak mom na ngeen ko def ci kaw ay teggin kum ci wona nga wuy donte da ngay julli bayil julli gi dem wuy jiko tayit gis nañ ni sahaba yi buñ massa ñew dañuy fon loxob yonent bi di barkelu ci mom ak di fon ay tankam melne wafdu abd qais bi nga xamni abu daud netal nako al imam al bayhaqi al bukhari fil adab al mufrad day tektale ne ñom dañ da ñew diko ziar mom yonent bi di fon ay loxom di fon ay tankam ngir barkelu ci mom yemun ci lol dañ da fexé lal jëmmam jëm yoonte bi lal seen jëm lol dañ na siw dañ ko don ne siw dara ci yoonte bi lal seen jëm ñom sahaba aw ñaqam mom yoonte bi dañ ko da jema wut ak diko am diko def parfum dañ da wut amna kenn ci ñom ñu qurrat ibn hubayra sakuna ci yoonte bi ne ko sa mbub la bëgg nga jox mako mo xamni sol nga ko bolé ci ma diko barkelo ak buma faato ñu suulale mako ñu dencel mako lolu imam at-tabarani netti nako ak imam al-bayhaqi imam al-bukhari ak ci tarikh ak ñu bari bari amna sax ño xamni ag nañ ci barkelu ci yonte bi ba dereti yonte bi ñu nan ko ku mel abdullah ibn zubair ak safina mawla rasulullah sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni li ñi tudde nun tour ndox ci nun lañ nan ci yonte bi alayhi salatu wasallam yonte bi ci mom hajjatul wadaa bamu waté bopam dafa wax kenn ci sahaba yi baye anas ibn malik borom ko ummu salim turuy lay faté ne ko sédelel kawar gi mom moko don wat mu ne ko sédelel kawar gi nga xamné kawar yoonte bi la top sahaba yi ñi am ci ben kawar ñi am ci ñaar ñi am ci ben ñi am ci ñaar ñi am ci ñet khalid ibn walid yawmul yarmuk xare yarmuk bisu yarmuk gis nga mbaxanam mo wad mu baye lim don def lepp diko wër ñu ne ko yow xaa da nga bëggona lor sa bop mu ne len sama mbaxanami kawar gu yoonte bi da ci nekkon té duma xex mukk li feek mané gisumako ndax gagné gi may gagné ci bir xex bi ci barkep kawar gogu la joggé sayyidna ummu salamata bir madina ginaaw yoonte bi alayhi salatu wasalam dafa yoron genn ci kawar yoonte bi gogu wa dëkk bép ku ci sa bëtt massa met mi ngi ci sahih bukhari li may wax ni ku ci sa bëtt massa met da ngay yoni ab kaas goné mu dem ci ummu salama mu jël kawar ga xoyal ko ci ndox mi yobbu jox la nga nan sa febar tane masal non lañ doon barkelo ci yaronte bi alayhi salatu wasalam gis nga sayyid manam liñu tuddé positif biñu agone man dama wax né nun manam xam nga sun tak bul faté né tariqa muridiya ci positif la lalu moy li sayyid tuba wax himma gis mu pri mu ci gëna jek positif moy himma ya yaronte bi mo né ko yaral nit ñi ci positif moy ak bëgg go xamni dalay jural manam seyitte jëpp di li nga bëgg ngay jëf ngir loola positif bobu mo nekkon ci sahaba yi ñom la yoonte bi doon def ci sahaba yi gis nga sayyidna abu bakr as-siddiq nga xamni yoonte bi dafa wax ni mom lim leen rawé du julli yu bari du wor yu bari lu tok ci bir xolam la tok ci xol ma nak japp na ni positif la ben bis yoonte bi amna xaré bu mu bëgg waajal wo julli ñi ne kay leen joxe seen alal ñu def ko ngir xare ji kenn ku ne di joxe ñi joxe ñaari deureum ñetti deureum kenn ku ne joxe li nga am sayyidna abubakar dem la ca kërëm lepp mu buub ko indi li yoonte bi ne ko lo fa bayil wa kër ga mu ne ko allahu wa rasuluhu yalla ko yoonentem da len fa bayil sayyidna umar mom ci bop moko netli wax ni bis bobu man dama ne tay mom abubakar makoy raw neena mom xaju alalam la indi waye bima ñewé gis Abu Bakar mom lam amone lepp mu indi ko ci la né ki mënatuma ko jot Sayyidna Umar gis ngeen ci hadith yu bari ci ñi nga xamné ñoy yeur téré hadith yi waxna batay yoonte bi da'ani adribu unqa nit ñew na di wax ak yoonte ba wax ja xawa ñaki teggin mu bocc jëssem ni yoonte bayil ma fat bayil ma dag bob bi waxna ko batay qisab Hatib ibn Abi Balta'a ci fathu Makka gis nga ba Hatib ibn Abi Balta'a dafa doon yonne ab lettre wa makka di len wax ni yonte bi mi ngi ñew pour dal seen kaw ta Hatib ibn Abi Balta'a ci sahaba yi fekk won Badar la bok yonte ba yalla xamal ko ci gattal ba ko Sayyidna Ali jappé bañ ñewé bañ data wax dara Sayyidna Umar dana yonte bi bayil ma dag bop bi
2: yone gi deggu teñeer
1: yonte bi ne ko deet defal ndank ki fekk won na Badar té Badar ñako fekkon ñepp yalla jéggal na seeni Bakar ci gatal ndax defuko ngir ak manam lu ba ku bax la nit ku bax la ci gatal lolu bari na amna sam bu arab bu massa ñew ci jakka ji di wax ak yoonte bi waxin wu teggoniko amna ko xam sa ab yahud mo gëna siiw mi ngi ci sahih bukhari dafa ñewon doon fay yoonte bi bor fekk da ko non setlu ngir bëgg dugg ci l'islam waye diko nattu yoonte bi waxtu wam waxante ak mom jotu guton mu ñew nak diko fayu mom yahud bi daal ci wax yoonte bi wax ju ñaaw ne ko yeen wa banu hasim wala banu abdul muttalib qawbun mutlun yeen du ngeen fay bor nangam ak nangam khas ko mom yonent bi sayyidna umar da la di bocc jassem ne yonent bi bayil ma dag bop yonent bi ne ko dedet demal nga fayal mako te doliko lu tollo xebal gi ngi ko xebal kon lol moy positif bobu la beug positif waxtu ne mu jek ci dag bop kep ko xamni yaangi ñak teggin fi kanam yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna sax luñu netti lo xamni wer gi xawmu fum toll moy amna kuma sa ñew kërëm mom sayyidna umar diko wax ne ko ab yahud wala ab nafiq lu mana xew du nit ku bax wax sayyidna umar ne ko sayyidna umar sa waji do ma atté ak moma mune ko wajjan mune ko muhammad sallallahu alaihi wasallam lu ngeen joté mune ko yow ge sa waji xam nga ko mom du fay bor nangam tangum lay wax sayyidna umar ne ko bayil ma ñu atté len dugg ci bir genné jéssem ñew dag bop manam musuño nongu len luy soufel wala luy lolou bari na lol anam yu bari bari gis nga sayyid ibn harisa ba yonente bi deme taif non la nekkon ci ginaawam diko ar bagn doj yiñ don sanni ak ci yonente bi kon dama bëggone ind rek ne top up serigne lolou moy ciosanul islam yonente bi alayhi salatu wassalam non la don doxé ak sahabaam ya ginaaw yonente bi itam dafa am ay gaay yu bax yu don yonente bi alayhi salatu wassalam yo xamni yalla ci bopam mo len tan Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas thumma awrasna al kitaba alladhina astafayna min ibadina masan yalla ci jam ñi moy tan nit samp ko mu nek buntu bi nga xamni ci la nit ñi jaare ak ci mom def ci moy tan nit mom sun borom def ci mom sekrem ak mbiram yo xamni dakoy neex ci neex ko rek la ko teural moy lim wax yahtasu bi rahmatihi man yasha may yasha manam dakoy neex ci ciobarem la aju amut len luy tax yow yalla tan la wala len lu nek ci yow dakoy neex rek mom sun borom mu tan nit xam ngeen ne nit ñi lu ne amna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna hadith bo xamni imam at-tirmidhi moko netali wax ci hadith bi ne hadithun hasanun gharib limi tek moy hadithu ahad rek la hasanun limi tek moy werna hadith bu werla imam at-tirmidhi mo ñeuk tekkale digënde sahih ak hasan imam al-bukhari hadithu hasan sahih la koy tudde kon hadith bu werla yoonte bi wax ci bir hadith bi ne la tamassun naru musliman raani aw raa man raani kep bepp julit buma gis sawara du la lak bepp julit bu gis kuma gis sawara do la lak lol nak da ngay xamne yefar ya masalan dañ ko gis ton watarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsiruna way li xorom te mo bako info moy jëm jo xamne kuku gis muccu lolou moy li yemu te yemut ci yonente bi ndax ku gis yonente bi te am dara ci ngëm da nga muccu amna hadith yu amna shawahid yu bare amna bo xamne wax tuba liman raani wa amana bi wa tuba liman raa man raa man raani bami ñent yon kon fofu la ab serigne tambale ñun nak yalla tawfexal nu sangub serigne ci cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu wa ardaahu nga xamne limu am ci yalla akub yonentem nit musuko ca am te kenen du ko ca amati ndax serigne touba pestef bobu ñu doon wax fam ca tollon ken dudu ko ci dabati serigne touba dafa sey ci yaronte bi alayhi salatu wassalam roy yaronte bi ci fann yep seyal ay jikkom ci jikko yaronte bu mujju dib copy ci yaronte bi alayhi salatu wassalam masalan mom dara wax ni man dama lap ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ghariqtu fi bahri mahabbatil jalil wa bahri hubbi abdihi alhibbil khalil amna fenen fo xam da wax ne ghariqtu fi bahri mahabbatir rasul dama lap ci beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam dara ag sax ci wax ne man dama ci mandi budonum nan mané dama ci mandi sakirtu min khamri mahabbatin nabi dama ci mandi mo anuma ci sama sako mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam ag ci wax ne bi man bi hubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla beugima beug yonent bi taxna ma fatte mbollem luy jigen ak luy alal ak luy ay jumtuka yu ñi war yépp faté nako ngir bëgg yoonte bi alayhi salam teluumako ahmadu man sara nahari layla bi hubbihi wa qad adaa al-layla masalan sama bëcëk sax da muju lëndëm kriis ngir bëgg targu mu bëgg yoonte gisatuma dara ngir bëgg tar sey gi mu seyon ci mom nga xamne monsieur futagus ko ni sey nga xamne yittem mom dara wax ne nabiyunal mustafa khairul wara gharadi fi kulli shay'in mo yoonte bi lay dak wa ma yabahu abahu mané mom lay dak lepp lu mbeug ci lolu lay ne lepp lo xamni beug ko duma ko jégué motax mu jaamo yalla jaamo nin wo xamni monsieur fouta gis ku ne jaamo yalla seigne touba am ta lo xamni buñ koy netli bo xamul ñi la ko netli ne wër gi ñu wër sax do ko mëna japp moy ko xamni musta taqaliko kum japp seigne touba waxtu wone fum ñappam magate mu yéssalat ko musta julli farata ñaari julli farata ci melni japp musuko julli gune akum japam musta dok lumay bis yi nga xamne mom lañ aramal ku ca wor musta tok fi kaw ngir toroxlu manam li yemu seigne touba moy limi jëf lepp gisut musuko gis musta gis papam dara wax ne sa'yi riya'un man limay jëf lepp ngistalla dara wax ne inni kasulun na'imun akulu te sori na fofu masalan da ngay gis ne seigne touba batay musta nelaw lumay ay minute yu neew ci guddigi julli guddit musuko manki guddii yep da ko da dundal dirub ak dundam musta lek basur limu da lek seigne basir neena yatwil layali wal ayyam masalan dana am ay fan yu bari te dara du dug ci gemme masalan no fofu mu agone ci yalla ak sakko le nit du gawa agati wala nit dotu fa ag motax mu am ci sunu borom ak yoonte bi lo xamni itam kenn dotu ko ci am musuno gis ko am masalan cheikh ahmad ibn ahmad al hasani di waju bax borom xam xam buñu xam ci mauritani dafa wax ne bi mithli shaykhi lam nasma hadithan wala fi sali fi dahr al qadim serigne bi de ku melni mom sunum nop nun musu ci tok musunu ko xam jamono yo wessu woni salafu salih musunu ci deg ku melni mom gis nga cheikh mohammed ali di mami mohammed hasan wul dadaw mu ñepp xam ci xam xam gis nga lim ko wax ya ruha jismil wara ya zayna kulli nadi baqita ma baqiya al islam fil baladi wala yow yaay ruhu yaramu minde fi buñ don jëm yow yaay seen ruh ya zayna kulli nadi motax nit ñi da faq diko wut ci mom seigne touba di joge fu ne cheikh mohammed al amin ibnu cheikh mahmoud ma'lum al bisati al qadri nga xane ab qadir la dako wax ne ko ilayka wa illa fan najaibu fi ta'ab qadim alladhi halla bi hullatihi ka'b alawta alwara ka'ban wa hajjuka ka'batan wa min kulli wadin yansiluna wa min hadab qata'tu ilayka albahra walbahru anta hu wa qati'u bahrin nahwa bahrin min alajab moy suñu waruka yi ñu am ci mauritani gilem yeek yi ni yow rek lañ nongu nu tak ko jëme ko fi ci yow manam buñ takke jëm benen bërepp bu may fi nga nek yow señ bamba duñ dox duñ dongo dem dañuy tayal ñom gilemi waye buñ la wursé ñu nongo dox ne ko nak yow da nga kawé minde fi ala tal wara ka'ban sa tank dafa nek ci kaw doxi nit ñep motax hajjuka ka'batan ñu def la ka'ba di la wursi di la siarsi manam li tax nit ñep bab bi ku wursi la moy liñ gis ci yow nga kawé minde fi yep lolou bu moko topone dana gudd cheikh yusuf an-nabahani di borom xam bu mak ab waykat gis nga beytam yo innam ra'an fatahu al-mukhtar min mudarin wa fatahu khadimul mukhtar maghbun kep ko yonnte ma sallallahu alaihi wasallam rawon khadimul rasul mi rawla yow perte nga cheikh yusuf an-nabahani mako motax nak nit ñi wut ci ko biñ ñëwé itam dañuy sey ci mom dañuy sey ci mom gis nga señ Cheikh Ibrahima Diouf Massari nga xamné mom muqaddam la ci won ci tariqa tidiane ci liñ wax ñu wax melen lu wax ñu wërna muqaddam la won ci tariqa tidiane Cheikh Ibrahima Diouf Massari muqaddam ci tariqa tidiane yombul tariqa tidiane dañu am ay yoon ay jaarwa yo xamné ba nga ca doon muqaddam du gaaw dañ lay jox wird ginaa bañ jox la ijaza ginaa bañ jox la itlaq moy nga mëna joxe ijaza ginaa bañ jox la itlaq nga mëna joxe itlaq ginaa bañ dog la def muqaddam mom nak demone ba nek muqaddam waye bis bam gisek serigne touba ci la dal di baye lam jappone lepp japp ci serigne touba def ko serigne ci la def beuyit wowi serigne sam ma gis mu leral ko sarfa ko naqd adabi bu am solo waxne mali li baghdad shawq la wala fasi balla li ru'ya jolof qad bi'tu anfasi baghdad fashi abdul khadir jilani beugatu mo fa dem namumako fasi tam fashi ahmad tijani nek fofit batay taxuma juk namatumako xam waxinu wayu rek mo demé non fa jolof fa señ bambane fofa moma jaral lima dessé ci no ci kaw souf ma jaay ko ngir tek fa beut tek beut souf sosey fa señ bambane haythul qadim sawa haythul murid hawa sirran yutahhiruhu min kulli adnasi mom bim jebolo señ touba xam ngeen moy bi señ touba ñibisé yalla da ko natto dir bu neew la def señ bi demat mauritanie motax qasida yim ci way di wax mom limi jankontel qasida yu yemu la dara wax ni man bu ma sa gis kuy joy ngir bëgg nit damay yakarne ki day tiaxan dama lay li dal mënta ne waye bima gisé señ bamba mosko mu dem bayima fi nek mauritanie ci la xamne nit ki dana bëgg ba dootu mëna tété rankoñam fal jamru fi khaladi yushwa biha kabidi wadda'u fi jasadi qad amma a'da'i masalan sama xol bi dafa mel dañ ci tal a fourné buy jeur jeur yi bo xam du selaw mukk amna fenen fo xam dafa ne waqan wa an lawa'iji ashwaqin bulitu biha namal khaliyu falam arqud wa lam anami man dekk bepp yi neraw man munuma neraw ngir beug señ bamba beug dem fa gaña ak ñen ñako wër beuy yu bari señ touba moy serñu gaña nga xane mom la ñepp sop munun mouride bok ak ñi dut mouride ñepp beug señ touba kuko xam beug ko man jep mari nit dana bañ señ touba kuko xamut wala bok day nit ki mëna dënd ko mouride bi sonal ko mu bañ mouride bi bañale señ ba waye señ touba am kenn duko bañ diko xam dafa am xisse bo xamna xawna guddu melani waxtu yi demna mom boko netle da ngay yeg ne señ touba ku ma sa tog ak mom ding ko sop dafa xaw guddu ma xawut xajda ci waxtu yam dit sama wayjuru jigen wijur sama bay rakam ju jigen señ bi moko yoron señ bi may wax señ ibra ñam mom ñaar ñi bok ak sama wayjuru sama mam joju ñomay net li xissa bi señ ibra ñam mo len ko net ne mom ñom ña nga dekkon fele ca sadum bimu degge señ touba nak dafa ñew jeblu señ touba nek fi yag fi lol di terbiyew bayam doon borom xam xam bu mag di bind lettre señ touba diko wax ne ko sama dom ji dey xawma loko fi tiyé way du xam xam xawma lu meuna doon way du xam xam ndax man xam xam mom ken duma wessu diko wuti fenen alquran tafsiral nako nit ñu ken xamu ñu toll ba lettre ye bare lettre ba ci mujju señ touba da wax señ ibra ne ko kay delu ci sa bay ndax li mu wax ci lettre am yi de jadotut ba señ ibra dem mu bind ben lettre ne ko bo demé nga ko jox sa bay señ ibra wax na né bam aggé dafa rusona dugg ci bir kër ga ngir xam na né mom dañ ko rété dañ ko rétan waye né na ba fajar joté ñu gis ko wax ja bari mu jël lettre ba jox bayam bay bi bam jangé lettre ba ci la nopi ci wax ji ndax ci bir lettre bi señ bi da ko ci wo mu dajale dekk bi nak mo doon kilifa dekk ba mu leena señ bobu ñu wax ci ndjereem momay wolu te man dama xamul lu mu wara doye wa dekk bi seddaliko ñi ne ko ah yow borom xam xam nga mun la jaaxal ci dara demal wuy jiko ñi ne ko ah ginaaw yow kilifa nga ne la fekk si am ñu ne ko sab serigne ginaaw am nga serigne da nga fay dem tàggu ko bu la bàyyee nga dem wuyju ko bu la bayiwut nga bàyyi mu ànd ci xalaat boobu dal di dem ci dëkkub ab serigneam ba mu demee ca dëkk ba fekk ab serigneam xëy dem ndar mu fekk fa doomi sëñ ba doomi sëñ bi ne ko ginaaw jug nga ba aksi fii de du ma la yebbal waaye nag li ma lay dénk di la ko labiré mooy na nga wut ab yóbbal di ko fa xéwloo ndax boo fa lekkee dara da nga fa toog
2: yéen a ngi déglu Tenier FM 88.6
1: mu daal di defar lu baraay bu bare bare bare bare bari ca dëkk booba benn bis nag mu dugg ci saxaar gi wursi Njareem bi mu ñëwee ba Njareem fekk mi ngi ànd ak xale bu ndaw boo xam ne aw turandoom la ko sëñ bi mi ngi turoon sëñ Abdous Coumba Niane wala sëñ Abdou Soxna Niane sëñ Abdou Coumba Niane mi ngi ànd ak koo xam ne aw turandoom la turandoo woowu moo doon nett li wax ji may bëgg a wax moo ko nett li kenn ci ki ma ko nett li sama maam ji nee na bi ñëwee ba ci ba àgg ci gaaru Njareem dañoo seen ay ponkal yu daw di dem ak a dikk naa ana ki ñu wax sëñ Abdou Coumba Niane nee na mu wax ci suuf ne waaw kii moo réeg njabar dëgg dëgg dëgg moom lu ko xamal ne tey laay ñëw daan ni leen maa ngi nii ñu ne ko sëñ Touba moo ne woon boo ñëwee ñu yóbbu la dalal la mu daal di ànd ak ñoom bañ demee ñu dalal ko ci bërëb defal ko lépp li mu war a am ba añ jotee ñu indil ko xéwal yu bari ne ko sëñ Bella ko jox ay xéwal waaye nee na dafa xéwal ya da ca def ba mel ne xéwal na ca mu ubaat ko lekku ci ba dëkk saan jotee ca la génn ca biti dëkk ba ci ay alpulaar yi nekkoon foofu mu supp fa soow boole ko ñu maanaam baraay bi mu yoroon xéwlu ci doog a dellusiwaat bi mu dellusee nag ba tëkkusaani suuf sëñ bi woolu ko sëñ Touba bi muy dem mi ngi sol nee na yére yoo xam ni mag ñi dañoo mënoon a solo yére yoo xam dañ ko dëmee ne yére yu rëy kaala yoo xam ni kaala yi mag ñi bu njëkk day am kaala guñ daa def koo xam ne xaw ma nu ñu ko daa tuddee kaala cim bi càmm fa xaw ma kaala goo xam ni day dem ba ca tànk sol yu col bu rëy ne mu ñëw ci biir kër gi dugg ci kees yi ba ak si fi kees gi kees gi nga xam ne fi la sëñ Touba ne mu gis sëñ Touba toog ci suuf teg fii ci wetam ak basang góor gi bi mu ñëwee ci basang gi moom la ne faax toog jox loxo sëñ bi sëñ bi ne ko wax ak moom jàmmante moom ne ko lettre yi nga doon yónnee de bataaxel yi yëpp agsi na góor gi ne ko lu ca nekk rek damaa ko wax ndax day alxuraan de am na lu ma ci yàlla may tafsiral naa ko ay mbooloo yu kenn xamul nu toll sëñ bi dem ak moom ci alxuraan di ne ko aaye sàngam nan ngeen koy tafsiré mu wax a wax a wax a wax wax ba lam ca xam jeex sëñ Touba ne ko loolu aw yoon la ci tafsir bi waaye des na di ko waxaat yeneen i maanaa yoo xam ni keroog la ko mas a gis keroog la ko mas a dégg te lépp sëñ bi da koy delloo ci biir alxuraan ji ak xadis yonte bi maanaam maanaa yoo xam ni ci biir aaya bi génn ko góor gi xam ne lii wér na te génnul alxuraan ak sunna sëñ bi dem ak moom ci beneen aaya nu ngeen ko tafsiré mu ne nangam ak nangam nangam ba jeexal sëñ bi ne ko loolu aw yoon la ci waaye des na di ko ci waxaat ba góor gi yéemu bi mu demee ba timis jege sëñ bi ne ko mën ngaa dellu ca dal ba bi mu ñëwaatee ci dal bi turandoo bi mu àndaloon nee na keroog góor gi bi mu agsee dafa tàyyel cër yi dafa dee musim mi yére yu mag yi desee ab forog bi nga xamee ne indi nañ reer bi mu reer ci julli gee waaye nee na góor gi neen doon ku mën a julli fi ne dara fanaane julli waaye keroog dafa tàyyel bu mujjut julli ci guddi gi biñ xëyee suba bi añ bi ñëwee da cee xéwlu baraaj moom fële la ko teg moom boole ca tëkku saan sa ca waxtu wa ko sëñ bi woowoon sëñ bi woolu waat ko bi mu ñëw it dafa bàyyi mbub mu mag ma forog bi rek la indale bi mu ñëwee itam fekk sëñ bi kees gi mu ko fekkoon la ko fekkaat fekk sëñ bi teg nii basang gi toog nii ci suuf mu ñëw bàyyi fa basang ga toog ak sëñ bi ci suuf ni sëñ bi dama bëgg bala ngaa wax dara nga dimbali ma jibbale sama bopp des na xise bi des na waaye da nga yëg ne kooku dafa umpli woon sëñ bam waaye bi mu ko xamee dal du koy jox bopp sëñ Touba mooy kooku képp ku ko xam jox ko bop amna lo xamni yagut Seigne Abdassis Mbaye Seigne Abdassis Mbaye ku da def ay conférence da xamna ñeeku ci jotaay bi ñuko xam yeen ñepp xam ngeen ko mom dara wax ne buma sa xey day wax ne suma naré doono mourid ci beccëk bi yalla na faatu ba da beccëk be aksi suma neena bu guddé itam day wax ne buma naré doono mourid ci guddigi yalla na faatu ba la guddigi aksi waye bimu démé ba xam Seigne Touba ci jaaru way yu sel yi
3: wër
1: dafa mujj dugg ci mourid gi mujj def ay beuyit yo xam da wax ne alhamdullilah ndem don na mourid bu deugal luy dal ko and ak Seigne Touba ëlëk nama dal kep ku gis ki ma gis di dem di séti kenen demal ma dem ba ma fi li rek ka dal sama xel sak dundu moma ci doy sul deud moma fa doy bisub wu ñenté ba Touba rek ka dal sama xel amana kuy daw di wey di séet kenen ku ko doy te fekk wa jëmu jëm dem le ëlëk du ko tal lool kon dama ko don wax rek ngir wané né Serigne Touba ku ko xam bëgg ko xam li mu yorit da nga bayyi la nga nekkon japp ci ndax Serigne Touba boko la nga nekkon bayyi gi aw tour la waye du da ngay bayyi la nga nekkon ndax moy alcorane ak sunna ci la julit ñepp ne te Serigne Touba loolu la fi nekkewon dafa don yoonte bi ci anam go xamni musifu ta gis kuko donne non la yoonte bi don def ci Madinatul Munawwara doxin wowa la don doxé fi ci bërb yi mu nekkon kon ci gatal loolu moy Serigne Touba deson na manam bëggon na li nga xane nak moy dañu waxon ak talibé ak mutatallabat moy yi nga xane mom la ak talibé aajé li war ci ak talibé loolu dama bëggon indi sif manam melo yi nga xane mom la ab mourid wara melo loolu sax moy opone solo ci waxtan wi way melni waxtu wi mo sori dama wax ci gattal rek né ab talibé li ko wara jëk ci mom moy bëgg serigne ab serigneum Seigne Touba itam leral na nan lañuy bëgg ab serigne ak lan moy tax nga bëgg serigne bi leral nañu ne bam waxe kunu muhibbin li wajhi llahi shaykhan yaqudukum anil manahi dako firi mi ngi ci majmo bi wax ne dama leena denk ngeen bëgg ab serigne bi nga top nga bëgg ko bëgg wër nax ku bëgg ab serigneum yalla dana ko womete ci serigne bi yobbu aljana lol nak ci kaw nga bëgg serigne bi ngir yalla su fekke nak da nga bëgg serigne bi ngir lenen luma yalla do jarignu ci serigne bi te do meuna jarignu ci benen serigne wax ju am solo moy serigne bi bokoy bëgg serigne Touba ak mbollem serigne buñ fi top dang koy bëgg te yalla rek tax bul jeblu ci serigne ngir situation walay kërëm wala ndeg manam ciwutem wala dara luma yalla rek na tax seigne bi dara wax itam ne and bo gis yalla tax alhamdullilah mo ci muju bu yalla taxut nak inna lillahi mo ci muju moy poñenté dara wax it ne so beugé bëgg sab serigne yow talibé bi ma ngi lay digal yoon wi mo ci gëna gaaw moy top ay ndigalam moytu ay tarem ak rafet ñort ci mom yoy bokay def bu yagge beug señ bi dana sax ci saxol señ bi itam ngir mu beug la yoon wi ci gëna gaaw moy mu gis la ngay sakuy ngeerumul yalla té and ci ak positif ak lum la digal nga gaaw ko def té baña diingat ci sayir wala ci batin da ci rata gi tam né li wone né yow mourid sadikh nga faw nga top ndigali señ bi señ Touba nak moy señ bi nga xamné amul lu kenen di diglé wat ci bir yoon mi ci lima japp kuy diglé ci bir ndigal Seigne Touba ngay diglé wat motax Seigne Touba bayyi wunu ak manam lepp lu su wara diglé digal nañuko motax mourid bi dafa limu wara jikko def moy jema xam li Seigne bi diglé mu ngoy ci Seigne bi lim da digal talibé bu ko top la ci jik moy nga jang té ndigal yi may wax bu amone jot gi bu wax ko ci arab da nga yegne day wax ne def len ko yeen mourid yi lema len ko digal nga xamne du ay kuko def baxna kuko defu dede digal na len yeen mourid yep ngeen jang te xamne ku jangut bum yedd kumay bopam lol mi ngi ci majmu'a bi da jira tek ne lima len digal ngeen jang ko nak moy pass passé l'islam yi teggu ci sunna yonente bi ak jëf yu bax yi la koy defar ak la koy yewenal ku xamul lolu te laaju ko donte ci warof bu tasse ak boromam ëlëk dana perte lolu señtu wax dajila tagit na ngeen jangal seeni dom ak seeni soxna ak kep ko aju ci yeen li yalla waral ci yeen waral ko ci ñom lolu ku ko ci defut des na la ko laj yowal xiyam dara wax itam ne na ngeen japp ci islam ak iman ak ihsan na ngeen di jëfé li ngeen xam te jital ci faratay sun borom al istighalu bil fara'id ma'an qabla siwaha wajibun qad waqa'a na ngeen di selal li ngeen di jëf loy def na yalla rek rek tax na ngay tiyé saw lamiñ té di néwal sak lek mourid su bëggé ag ci ag waye faw mu yar biram bañ ci lek lek ku upp señtu war wax né malaika yi buñu gisé mourid buy xewlu xewlu gu reuy dañuy joy ngir yeeram ko té itam del néwal sak say nelaw té it ab jaxaso bul ko baril té del jaxaso ku mata jaxasol ko xam dara la yok ci sa aduna wala sa alakhirah te na ngay selal sa bir ni ngay satale sa ciiri del sax ci tuddu yalla di jang alquran di julli ci yonente bi ak xet tuddu yalla gu bax te yep qasida yi dajale na xet tuddu yalla yep de len ami teggin te diko doxale sen digantek ñep de len fonku mak ak seni wayjur te yeeram xale te julit ñep ngeen jox len cieur la tuhin la tantahir wala tasub wala tukhawif musliman wa minhu tub ab julit bul ko geud bul ko tital bul ko khas bul ko xop bul ko ragallo borom xam xam ni na ngeen len jox cieur gañu bax ni na ngeen len wormal seeni tarixe na ngeen len worma na ngeen len wormal nit ñep donte duñ ay julit na ngeen len jox cieur yep in wona ci beuyit yo xamni buma ko jangon da nga yegne señ bi da wax ni defal defal la wax na ngeen xamne itam aduna bu len ko jël duggal ko seeni xol wala señ bi da wax amna lo xamni cheikh ahmed wuldu hasan moko netti ci terem bimu tudde fathu samiel alim min kushufat cheikh khadim faw la jexale xamna dafa wax ni señ touba dafa deg ci señ touba mu wax ni aduna de dama yag dak ma diko daw diko daw diko daw ba mujj sun borom ne ma taxawal bama taxawé dafa tomb ab tomb mom señ bi bama taxawé di tomb bi aduna ñe wërma wét yépp mu wërma fa né nak képp ku bëgg aksi fi man da ngay jéggi aduna dog aksi fi man lool may ak dëdd sama classe gi yépp aduna sama bañ ca yémé muy señ touba dim ko mom dañ ko jël diko dundé ko xewlo mom wayé xafaté nañu dem ci señ ba da fekk faaw nga jéggi aduna dog ak ci señ bi motax señ bi da wax ni na ngeen genné aduna ci seen xol tay sante yalla waxtu wone tay tuub te li ngeen yor ngeen di ci joxe te yalla tax tay jihad ak seeni bakkan tay muñ tay woyfal seen bop tay amé jikko ak di defar seen jikko tay bu len reuy bu len iñaan bu len gistal bu len dogu mbokk bu len yaq alali julit ni bu len bayyi julli bu len fen bu len jew bu len rambaaj bu len ray bu len satch bu len lek ci diine yalla ji moy di dundé diine ji ak tariixa bi bu len nit ñi dégg len ñor ay waranté ak xulo nono yoy na ngeen ko sori seen bëtt yi na ngeen ko sam ak seen loxoy ak seen tank yi ak seen biir bi seen manam fex len ba li ngeen lek na lew te bu len def len lu haram bu len def len lo xam dañ ko sip wala lu leunt na ngeen nek ci digg bi itam bu len eppal bu len yeesal te bayyi yi yomb nga di ci sax diko def mom kesse bayyi yi tar te kula digal mba mu wax la ludul li yalla bëgg daw ko yow mourid te bul wolu setan mukk
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
3: mbok yi deglu radio Tient FM 95.2 di deglu Tienier FM 88.6 ci Touba ak Digor ñu di len nuyu bu baax di len gërem di len sante tay ngeen nek ci seen batu jamm te wax deug yalla kenn ku ne xam na ne jamm lu baax la ci rew tay ñu tok ak serigne Fally Lou Bousso

0: فهو نذير.
1: Amiri la da sayri wa mutsi wa sila.

0: yalla sedde ndi cheikh bamba ken bagnula babi morode akaba ko serigne touba pour yalla sedde ndi bayi cheikh murtada alhamdulillah yo yaram bi ken bagnula ibra fall yalla sedenali bamba ken bagnula
1: yene yow baye mortale gay ma ngi lay ziar bu baakha bax nuyuma watou bambou sobe ak ba jam rek ngeen fanane amna mbekté bu baax ci di deggenta ak yene waxtu nak sans sunu muy tam seigne mam diop ak baye mbey diop mom itam nang koy ziar bu baakha ba aladji pamdour ambassadeur gejna la degg ba yaangi ci jam tangi ñaan yalla defal la tawfiq gu and ak tay ci ay di ci tam ziar baakha ba seigne la sante gay seigne modou mbay mom seigne saliwu di nuyu sama baye ba baye aladji bop ma nga ci dakar du ñu baye xel ak sunu yaay sonu mercek les amis ñom seigne abdou sahab diop ñuy wa marché chelem abdoulaye ndjay wa marché ngelaw abdoulaye djagn wa marché koloban koko di aladji mohammed lamine bara borom bakke kadior ak buy mbind ma ngi am bekte mu yaatu lol ci mom diko ñaanal la yor yoru jam ak salam 10h 47 minutes moy 13h 11h 88 mbok 628 13 37 nu joko umu awo bari camara doxal
2: fam rek la ñu yaakal ba tay ci 95.2 88 ngeen mëna jaar ak 628 13 37 bay Ousmane Ndiaye ci lamdu bay Mortale gay ñu ngi di bëgg bu baaxa baa way du ci ni ba bay mo du jël ci la kër Serigne Louga ci Lougalo bayandi sall kër Serigne Fall Louga ci Louga yoru Diallo wilaya ci Louga bay Ndiaga ñi koy ziar mom itam bu baaxa baa ay di ci ni bu baaxa baa bay Ñang am bo ñi nga xamanteni wéttaliko fofu jotaay bi ci diwanu Lougalo bay Ousmane Ndiaye ci lamdu way du ci ni bu baaxa baa bay Mustapha Mbaw ma ngi koy déggé bu baaxa baa Serigne Daouda Ndiaye ci Sant Ba batay 95.2 bismillah assalamu alaykum
1: aksiula ay ja
2: na jaarat fum jaaram ba day 88 ngeen meuna jaaram ñu 628 13 37 ay ñu joko yeen ni ngi ci daara ji ton bi liggey ba tay
1: tay sa amna solo
2: serigne khadim djuk mi ci youtube bi ñu koy bëgge mom itam bu baaxa ba serigne mustapha gey ay di ni bu baax serigne massamba djok ci daru karim mom serigne manar man kay ziyara bu baax ya yasin ci daru kudus
0: naram bi ken bañu la bur yalla sedel mbi cheikh bamba ken bañu la ya rambi ken bañu la lilay biral ga ñi ndax la birelen ko xam arna xamal ko xamul cheikh bamba ken bañu la Alhamdulillah

0: ku binda ci lolu sax Cheikh Samba Diarra Mbaye Lam fatina ki ko bind wi waw may jaar bay bay jerejef ken gënu la ken gënu la bay bay jerejef
1: yaay bay ma bay bay la jëf
2: bay la jëng
1: yaay so la jëk
0: day kasse bûcherie
1: ndak
0: jawab
1: jerejef jamo bi
0: amin way
1: kan
0: ci
1: Abdaziz Mbaye
0: waaw waaw ndaysan
1: waaw
0: nañu xaru bi ñepp nga da nga baax motax jerejeuf Baye Mbaye ñu koy gëreem Baye Mbaye bi
2: ndaysan jerejeuf Baye Mbaye lo xoy ci ndamatu lewi te liko jotaay bi ñu koy jaajeufal bu baaxa ba ba tay ci tan gëreem daf koy da diñel ñu ñu wa ya wa sam fofu ci ndamatu sama mel sam bu ja gar bu ndaw ñi lañu bëggi bu baax kon ñu yaatal ba tay ci 95.2 88 ba tay 628 337
0: Baye Mbaye lo xoxango ak ummi no ngi koy gëreum te diko jaajeufal diko ñaanal tawfiq ak tayshir jërëjëf Mamadou Talibé Seigne Manar di nuyu Abdou Samat di nuyu ma Seigne Cheikh Mbaye Khassida ma ngi koy jaar baax di nuyu Cheikh Mariamou Sekk Ndiakhat Thiamago a marché jëdë yépp tubarkal no ngi leen di bëggé te di leen sargal di leen ñaanal sutura so anda xéwal 88 628 337 ñu nga and ak Serigne Ahmadou Gueye ci ri daara ji tol bi ak liggéey bi Abdoulah Sam ndongal Serigne Bakay Madina ma ngi koy bëggee bu baaxa baax fallu sank dimbali ma ci wolofu Ahmadou Gueye bi way sama xel fat na dem bay Serigne Mor Kayre Cheikh Samba Diarra Mbaye Serigne Moussa ka ay kan moko bindé ci way alhamdulillah ya rabbi ken bañu la bur yalla sédé na ni Ahmadou ken bañu la nena koy waré nay waru tay gis na mour sama bëtt
3: bay bi
0: bam bay ki mour sama bëtt wallahi ya rabbi ken bañu la ay ko wax li ay gi gay wax ma kiko wax dé ah té xam na nga ay
2: bismillah
0: wa ñu ngi ziar ak nga nga maniko ak nga de ya ngi direct da ngay wañi radio bi nga deglu ci téléphone bi day am déclenche
1: salam aleikum
0: day am déclenche da ngay wañi radio bi deglu ci téléphone bi waaw mi ngok non rek nga koy doxale waaw mbacke
1: sambay
0: ma ngi ziar ba jerejeuf yalla nako yalla nangou to bolu ni yol bi mi ngi fi mi ngi ni
2: jerejeuf yalla yalla nangou ziar wa
1: yeeyal ko taxaway bi
2: amin wa amin
1: ma ngay deg ci sama ci jeuf sen lay sam
0: lay sam ku bax koku
1: sen ngeng gey
0: sen ngeng gey diñu wowe fan
1: touba bi jëm gey
0: touba bi jëm gey wa wa jerejeuf gey
1: wa la ngay jam rek
0: ñu ngi sant yalla ana wa bi jëm yep
1: ñepp ngi nuyo
0: alhamdullah tabarakallah
1: almam dalla ndior
0: mi ngi fi mi ngi fi
1: ñew nako
0: jerejeuf inshallah rabbi
1: yalla ñaw ak kay wi
0: amin
2: amin allahumma amin
1: jerejeuf
2: jerejeuf
0: jerejeuf
1: jerejeuf
2: ñu biram
0: ñu koy gëreem bu baax umu te diko jaaje
2: fal
0: serigne gagne gey
2: serigne gagne gey ñu koy gëreem bu baax ba
0: diko jaaje fal jëm gey mama nga ci bijjem gey mama nga fa jambour ragal na wa ragal na boori jambour ka jor yoy xamna duko sori ñu koy gërem
2: jerejeuf ñu koy gërem bu baaxa ba cianta ngërem ci mom am ko li nga xamne yottali ko fofu jotaay bi ay kon batay yi nga ci 95.2 fego sen 88.6 94 ci diwanu jogolo boori gi nga xamne ñu ko fay yottali ko Baye Ousmane lo ñu koy ziaré bu baax abadjan mu ja yallo taw ci diwanu keur ale kon batay ñu yaatal
3: Ibu rusa mamba, bamba ibu rusa mamba.

Ne ba yi se mutada e da yi bi ne da na le ki me sama hol

0: gisna ci bour sama bet wul fofu dawna de han
1: da jaram momi tam deggul bu baakha ba da jaarat fum jaaron ci 88 322 337 Maria Moussek ñu koy bëggé bu baaxa ba di ziaré ba Serigne Modou Kayen Ndiaye bayyi fallu ci Baghdad ñu koy ziaré bu baaxa ba
2: Banyula yen banyola bu yalla sedena ni rabbi ka isa khulur dana demi ma wa khlala ko sedena dum ci bir tere yi do no xar cheikh bamba ken banyola amar wa ak to bangu serin touba bu yalla sedena ni rabbi ka
0: dayna wala ñu poussat ko man ko dayna wala ñu poussat ko
1: len wa
0: ahmadou gueye la
1: day dem motax
0: amale da wana jang amana way

خليفة وي الحمد لله هذا

0: jerejeuf ci mbokk yaay jikon ngi ci 11h17 minute umu awa bari camara abdoulaye sambo asken ci deglu bi mbokk ñu na jenn ba midi fuka tok ñaar ginaaw page commerciale bi ñu nuyu bu baax serigne mourtada fall fofé ci ngiraneen talib ci amadou mourtada mbakem serigne fallu diko bégué bu baax ta diko sargal diko ñaanal tawfiq gu and ak tay cheer ak mbolé mbokk nga xam yépp no ngi fofu di ñu bayyi xel ñoo ngi leen di bégué bu baaxa baax 88 628 1337 aline sall talib serigne daro sen jaay jerejeuf ci nuyu soxna ñang ci darul khadim diko bégué bu baaxa baax baye mbey lo xalan koy jox ak alhaji omar jey ci yesi misra ma nga ci tolya alhaji omar fo tollu ya nga ci am mbay wala ci lo ne lo ji dugug nga ji garté sepp nga ji wala pulox nga ji wala uyul fofu
1: bismillah assalam alaykum jerejeuf baye mbay
0: ay ci mi ngogle kon alhaji omar jey ma ngi lay koy ziar ak kep kuy wadjal gamu tiwa won ni ko waxe ñaanal sang ba ci tiwa won no di serigne babakar ci mansour sa borom yagal ko fi lol te moy ko wer ku bëgg ta soppu tubarkala ma sha Allah ta bayyi xel cheikh mamadou moutakha la waye tam non la ko cheikh mamadou moutakha mbacke bëgge soppu ko itam ta bayyi ko xel nonu lol tubarkala di fessel ko leere le won ci mak ñi rek mom lañuy xat o mi mbadu yaw mom lo xew tay uyul fofu
1: ni dama bëgg dugg da mel ni la
0: bismillah
1: bismillah
0: jerejeuf wa ñu ngi lay dégg xamna déssana lay way no ngi lay dégg wa sek sek
1: na koy sek
0: bismillah ma jerejeuf sek jerejeuf sek ñu ngi sant baax
1: dina koy yene
0: ala réseau bi am jafé jafé da melni dé wa jërëjëf sék
1: amin
2: yéna ngi dél
0: wa ñaw ñu ngi lay day dama ko ñëw raw wa dëgg la sék sék sék jërëjëf sék
2: Jerejeuf.
0: amin ya rabbi
2: ya nabi mustafa
0: khadim al mustafa deug la gërëm te diko jaajeufal xolo ummi amna benn guddu bu ne fi jëlal ko amna ndox nga laal ci tout
3: ci
0: mané ki set ko rek setal amna benn guddu bu ne fofu amna benn guddu bu jërëjëf sek no ngi koy gërëm te diko jaajeufal diko ñaanal taw feex gu and ak tay ci mom suñu yaay soxna mère sek fofu la ci diwanu ko mariste di nuyu wa Dakaru yep ñu ñu fay deglu jamono ji 88 ay ci 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 ñu joko Abdul Aziz Mbaye yumnin
4: wa mil ibad mamad udhna wa hayda habib loxoy ci

makhtar lay mang koy beggé bu baakha baax te diko sargal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tay sir ak mbolé mbokk yi nga xamné yépp tubarkala no ngi ñuy bayyi xel serigne fallou sey jerejeuf beggé na la bu baakha baax ibrahima wad ma nga ci jentul mahwa no ngi koy beggé di nuyu serigne afé cioban mom serigne saliw

0: jërëjëf Serigne Modou Bey ci ndamatu borom madina bey ma ngi lay sargal di la bëggé bu baaxa baaxa baaxa jërëjëf amatina solo lol umwaahu cheikhou ndam baj bobu tubarkala neex na mënon no way di and ak mom tubarkala waye xamna ni jamono ji tambe tubarkala mom waxtu yi moñu xawa dab ñu la sétta ta warna ma séti nak tubarkala ma sha Allah ki nga xamni mom modi soxna ami ndong mom serigne moussa mom serigne saliw neena nan ko tegal goora mbay waaw legi neena nu dem ba city keur goor gi fekk fa president sonko jox koko niko sap soppe bu ni wax soxna ami ndong mo la ko jox waye ndax dina ko fa fekk xana mako fekkul mo batale ko soxna khadi wala ana jamanka na jamanka wala khadi xagn na ñom buma leen ko batale dess na ko jox wala ma jox ko gey ndjay
1: bismillah assalamu alaykum
0: ñawal bismillah na waxtu wa ñu mat de
1: naw
2: assalamu
0: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: kilifa yu bax yu ngi gis
0: ya jere ngeen jeufati jere ngeen jeufati
2: di tambalé ci nuyo bi rek di ñaan Serigne Cheikh Aliou Mbacké bëgg jamm mu yagg ci loolu te
0: wess amin amin ya rabbal alamin
2: di nuyo fidèle auditeur ñu nan ko soxna Aïda Sey ci jakkay Serigne Mbaye Ndiaye
0: Aïda Sey waaw
2: ku bëgg radio bi la
0: ngay ziar sori wut
2: waaw gédé fofu la nek
0: gédé ci jakkay Serigne Mbaye Ndiaye waaw
2: ku bëgg radio bi la ku bëgg wa radio bi la
1: ngay ziar
2: tawet gay ni fay nuyu soxna fatou ngom
1: aha
2: ak borom kërëm jaraf
0: jaraf
2: ak wajurum wu jigen soxna wali fay ak magam wadangom
0: ñu wadangom
2: wa ñom radio bi rek lañuy deglu
0: ndaysan ci jakk seigne mbay ndjay
2: waaw jaraf mom ci walu maçon lay yëngutu waye dal ñom seen radio dañ koy bokk rek
0: ñakul ñi ngi lay bayyi xel xamna
2: lu ci way di wax dal ni ngi lay teug
0: waaw ye askan wi ye askan wi
2: waaw
0: ye askan
1: na ye wala
2: ablay sam ñong lay siar
0: ye askan we ngok de
2: li muy soxna ummi
1: jere jeuf ni lay fay mbar
2: waaw xamna di yalla len nuyo carte seigne modou balla
0: daru manam
2: ñom dal da melni amna tele buñ fa def
0: waaw
2: da melni safara su jur jangoro la waaw
1: il tayangin de
0: tali bu bes la
2: bo waaw yagou fa ay ñaar yeen ñet yagou non dal
0: waaw
2: dafa tambalé ci koñu seigne modou djang bi ci xeyra
0: waaw
2: dag daru marnan nonu
0: waaw
2: wuti cornice bi joge ci rond point bi jëm isen khorom
0: waaw
2: xawa jakarlok station sel bi nek ko
0: d'accord waaw
2: waaw biñ ko fi defé
0: waaw
2: da no faté won dour dani
0: waaw
2: ba ay gone commerce ci lorou
0: doyna war
2: biñ defare biñ xolé xalaat ci ba ñu fa dëkk ak ñepp ñu fexé ba def fa ben do daan
0: waaw
2: indi won na ciow waye lélé ciow da na am lu mu defar
0: waaw mënta ñak
2: mu jur nañ ñu fa dolé yeneen ñett
0: waaw
2: té ñako fa wara def ñoko fa def bi yoon
0: ñoko fa def waaw ma sha Allah ñu seen xam xam macc ci lool
2: waaw waye biñ defare télé bi nak man bi ma gisé ñuy defar territoire yi diko gas dama yakone day am ben caniwo bu jaar fofu
0: di yobou ndox
2: way di yobou ndox way dañ ko def rek comme yoy xew legi territoire yoy rek
0: territoire waw
2: legi nak ndox ma day joge ba daru minam
0: waw
2: jaar palem
0: waw
2: duggu khayra
0: waw
2: niou dari duggu ci teli bobu
0: waw
2: premier kon bim don defom yalla defna ak ñin fa nekkal ban defon fa doran bo xamne day kondir ndox ma
0: waw
2: pour duggu ci koñ bi
0: waw
2: waye benen ba tolo
0: four ba waw
2: ña dekké fofu ñoo xaw ñoo amagatu déggo dal
0: pour man ko lijeenti ñoomit waw
2: wa légui nak day jatt fofu rek wutti nak table 40 ke Serigne Modou Kara
0: waw no reyni
2: lu mat fukki kër yo xamné dal at mu ñet ñaari at yi jitu dal at mu jot ñu genn seen kër mu metti lool nak sunu délégué de quartier bi ñaan ko Serigne Mbaye Ndiaye bu Serigne Mbaye Ndiaye jël
0: waaw
2: tam nek fofu mu ci dox jéggu yu bari waye xam nga lélé mbir bu fekké ñet ni dañ fay duggal seen loxo da ko dem mu ne fete sa morom rek leleg safara ci day jafé
0: kene na nga jël responsabilité
2: waaw maire bu Touba mom boletu ngo ci ndax maire mom wax deug yalla ñom moy lool dal ci liñ la mëna wax
0: mbaa du yefi doxut fofu
2: non doxut bo démé dañ nan la pompe amul machine amul ñu jël ñu pour ñu wax ona bëkk dem ona seeni na fa ben machine waaw waye ñom liñ wax moy Touba ci kanam ñoo mom fa web gogou
0: ñoo mom web gogou
2: lol nak amna solo ndax Touba ci kanam mom moy administration bu Touba
0: waaw
2: seen liguey refet na tek nañ ko ci yoon tek nañ ko ci transparent
0: bu baax bu baax
2: daanu nak da dajul fenn
0: lol de deug la mom
2: motax bepp mouride bo xamne ni Touba sol na ak fo meuna nek loy joxeti na jaar ci Touba ci kanam
0: wa lol de deug na nga koy wax kanam deug
2: man lol la gem man ndax dono tollu ci jamono joxone amone no but transparent wéru ne nga ne li fi dugg li lan def li lan def lu am solo la
0: wa deug la deug la lolou da wérna
2: ban ma pit baña takki baña tokki da ngay xol deug nga xamne ñom xam xam na ni wé da ngay xol fami ni iran
0: waaw
2: dañ leen di tojjal pont bo xamne day mat 800 mètres
0: waaw
2: mais ñu ne la même pas 1 mois ñu défar
0: ko ñu défarat ko deug la
2: ñun ben 100 mètres donc 4 ans lay diré
0: 4 ans
2: ñun lan lan ñun ñoy ñan
0: ma nga deug de sey
2: dem ma ngi wax Abou Bakari ne ko woon na yalla bima démé di gëstu borom xam xam yi
0: waaw
2: alcorane da melni duma yi ci am yépp sénégal motax yalla di ko fétal
0: motax yalla bindu ko
2: waaw ñene damay bañ yaag ci ligne bi da am na ñene ñu wara dugg
0: yow sa wax am na ndariñ ma sha Allah
2: waaye yalla na yalla taxaw bu baax
0: amin amin sey amin sey amin
2: yaagal fi Serigne Cheikh Aloune Mbacké ndax bu amone ñeneen ñu melni ñom
0: waaw deug la
2: muy tool bi daara ci ligue bi
0: deug la
2: ah xol ko yo man da ne ndox mi daf ma ñor lool may seigne cheikh aline mbake taxna man mënuma ci dugg
0: waaw waaw deug la
2: am nga nit ki lélé boko jégué
0: waaw waaw
2: mu am lum doon yëngutu bo ci duggé day melni man mom motax may wax
0: ah deug la lool mom wër
2: da na wara japp na ñoom ay sénégalais lan
0: deug la
2: ay citoyens lan lélé suñu wax même bu féké da xaw jégué melni alcorane xamné alcorane soko waxé am ko jubbanti ko wat itam
0: waaw
2: yow jubantu ko watul rek ta baña xarat ken lu
0: deug la
2: waye gis nga mbirum ndoxum Touba mi li ci am lepp buñ la ko waxe yow da nga nan est ce que li ñukoy def
0: bari na de
2: ñi ngi tari Fatia xam nga Fatia mom man dama yaaka ne gaay dañ leen ko du firil dal waye jerejeuf di nuyu soxna
0: ummi mom jerejeuf
2: di nuyu auditeur yep way
0: jerejeuf
2: rafet na ma sha Allah Serigne Fallu Ndiaye bimi jang bimi daaju mam sera fal bi
0: waaw
2: bim nan la illa la la illa la la sera fal
0: deug na la ba da jerejeuf inshallah jerejeuf
1: machallah
0: ubi koko mom moy Moustapha Seye
1: jité
0: mouvement ye askan wi
1: fete
0: daruma nan
1: la wa
0: ñu ngi Dakarou di defit émission ci radio Tiénière émission vision de la jeunesse moy jall samedi bu ne 19h30 ba 21h big rek mi ngi won ci
1: ay
0: tubarkala mom borom xalaat yu rafet la machallah
1: machallah waxtan bi machallah
0: tay bu wax da nga xamni gem gem lay wax
1: amna jeriñ ci limi wax lu baax man nak jangat amna ci tamit
0: lolou mo xit moy li ma doon wax legi ci dekk bi rek moy yefi mom laxma jaay ngaram doon wax yenguna way doxul xam nga yeng ak dox da bokul dekk bi nak yenguna way zahir ci mom doxul yatti mom won nañ ci dimbali Touba mom ak luñ ci meuna dimbali moy ndoxum nan ndoxum tawmi ak yoon yu nit ñi jaar ngir bëgg ag fa na jëm yetti mom problème bu dëkk bi la ndox mu ñi naan juñu nako légui robinet yi tej bari na quartier yu bari ñi ngi rotan ci fiñ tollu ndoxum taw fi ma wax ak yow ni bari na ñoo xamni seen kër yi dañ koy genn Murtada Fall ma nekk fa li ci mbuso bi mi ngi may bayyi xel xamna limay wax
1: han ben way bu ne
0: waaw
1: loto robinet bi tej neena parce que commerce wuñ ci yenn ndox ya nga magal bu jotté ben ndox ne lañ ko gis
0: waaw
1: e da japp na dañuy commerce wala bëgg ndox momu dox
0: am nañu wax lool lool da am nañ ko am nañu ni lool ay waral ñuy saboti te jëre bi ne
1: way
0: xam nga li ci xew lepp mum da bari waye ñetti dal mum nañ ko lijeenti ndoxum tawmi bu tawate ndox mi am fu mu jaar dem moy assainissement waye defarup teli ba mu yañ
1: ci
0: ndox ma jaar ndox ma yag faata day tuj teli ba da ko yaq ndoxum nan it nonu ko lijeenti nit ñi mu mat donte na dañu samp yu contour ku nan fay batay na ndox mi am
1: mo gën yow ndax ndox xorom mom bu ko yergu yaram
0: tam jeexna nanu defar itam teli nak du compétence maire état bi lay appeler ñom wara defal ñom wara defal teli Touba yek teli
1: baye defar nord bi
0: waaw na len teli Dakar waré teli Jigen Sor war len teli Fatick war len teli Katamba Kunda war len nonu len teli Touba waré ndax teli milliards ya ci na budget maire mënu ko defar lolu état kep ko mëna defar kon lolu itam nañ ci gorgolu bax ta xam ni yetti mom Touba soxlo wonako senegal yeen nit gorgolu len nawet bi poto yi daanu ci dekk bi bari na ngeen ko yekati ay danger ci ne da ngay fekk fo xamni am ndox da fay ta poto ba daanu fil ga lal souf gone ay aw fa di xous muy masaletu mbam yak di mas fasé ñuy faato xam nga koy ray fas ak mbam ak ay xareki beuy koku bu jappé doom adamay tam nono la koy def wa kon yoy dem nañ ci gorgolu senegal poto lamp yi daanu bari na lol man Murtala Fall mi amna poto lamp bo xamni filmé nako yonne mako fele ci quartier ba muy moru daru khadim goge nana ma danaka def na fa lu mat ap poto ba nga ci ndox mu deung fil ya jige nako ta fofu worut ay gone la ñor ñu fay fo di dem ak ñew kon lol nañ ci gorgolu lol nak mang koy commencé ci yow mi nga xammi yow lañu denk nga jité senelek muy DG bac directeur bac chef d'équipe bac yeen ñepp gorgor luñ ci poto Touba yi Touba bari na poto yu daanu yo xammi ñu ci jamono nawet ta mi ngi mass nit ñi di mass gone yi ak yeneen ak yeneen yu ci xew yo xammi yoy wares nako lijeenti rew mi ne ci wara waxtaan lepp da bari waye mi ngoko rek

0: waye bu ko yobul soxna yang fa soxna khadi wala ñom ana ñom dañ ko ko jox xagn bu ñewé kon bokki jërëgen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khadim ak mustafa jërëgen
1: ngir yobbu ndoxum tawmi fimu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million gi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million gi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum lal souf boudé maxit wala wave da ngay dugg fini fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jayanté wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jay jere jeuf fi borom Touba
2: ligey bum lal souf nagn ko yëkëti bu non ni yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي
3: اوقاف

0: lañ tey bañ wacc la xalaat bañ def sa xal nabi ba sax ñu tuma ji def pour bi ñu def ni di par plan nañ ko dañu ñu sey xewal lool non yi neena nga da ko ngir magi bis bi yow dem mbolum gaay baax lañu ak non def ci xewal ci ay koor ak nafila ay di yando koor di faana nafila am nga ko ci sa ñam wo nga wajjal motama ni faqaba xelat la ñu bolay yu borom yi borom yi gitte yow am nga ko ci ñam wo nga wajjal ko bis bi wet bi bindu ci taraw rek lo am def ko ci bis bi jall ba nga tam wer mang wer wep am mune kon kay wayna ala mayu quri mayu qaini bashari futul bi de yakku fukere marami di dal seuk leer kep xam ci da nga jang dara da nga jang dara ci guddi salat fi ngeen minir neena neena nan nan gi nga nan ci ndox momé da na fegal per setan mo na fa fu bu yegge da gis bu lay taxé dañ tok ben pan digg bi su pare pan bok dañ ko yobbu ci khalif general ci kilifa yi ñu ci tank di jox nit ñi di fecc seen aaju ndax ndox momé day fecc bokku la ñu ndox yi ne ci fenen bokku ay écran nak yoy ne ñu ko ci ay bisé ndax mom mo gëna for di ko wara dagalé da ko fenen di ko yokk nit ñi ci barkelu ndax te moy ndox am ci guddi sansam lañ ko wajj wallahi kon kay ba day ndox momé yu nam la qalbi salam min zalika ma bil mujad wala qalb yuhduna wa anta qayhtami neena rek nant ndox momé day leral xol xol ki ca nan waye ndox momu day tax ñoo ci ñaan mu nangu ba tay di dundal sa xol bi do am ben sekk te dalay dindi ci ndox yi waye téré yi do tot boy dañay bokk way téré wa anta qayhtami dalay dindi ci téré ñoom ci téré waye nak ligay tej lu mu tek ngir art ndemot art keul di ci gëna gaaw moy dundal guddi sakkal lo ci man ci bindu ko bisba nga soppi ndjelli
1: soppi ndjelli wa
0: sa katan tol lolou dana am keur gi am njabot bi
1: ar njabot
0: seug ba ko wax deug la ya mawdi bashir ya min yalla du ñu fi ci wa jul ku li ngeen yentem dundal ku dig ay mbek mi sallallahu alayhi wasallam moy ar njabot gi di ar keur gi ya ni yalla wa du ñu arabe leer la njabot gi ak keur gi lay ar
1: lay ar
0: ba tay neena ci magal ko fi ci wa jul moy safara tawati xoli way li kulli reñu ti neel ku djub te nangu ci askano ay bo toge fe di nan gaay di jax bi daaw bo ci am dara
1: do ci am dara dem
0: kon lolu ñu nañ doon andi rek inshallah kon imam fatou
1: ci day la ma sha Allah señ goor mané ko ma sha Allah dom kay xana waxtu bi moy dem way mom ken doyle wut xana ndu ñu daal di dugalale numéro téléphone bi xeyna gaay yi téw lu mëna waxtaan yi mo neex ci ñom ba taxna woté wuñ waye nak du té ngeen dugg jaar ci 88 bi 428 06 06 88 428 06 06 bu ko défé yeen ngeen joxé seeni xalaat rek ci guddigu mag gu tedd gi muy guddigu xamanteni bi mom yaakar na ko suñu borom baxé mu fekk la fi ëpp na saw ñak bañ ca dem waye ëpp na timit nga baña tew ci bëreb yi nga xamanteni bi fi lañ koy défé lo man ci alcorane ji nga jang ko waye lo man ci khasida yi nga jang ko ñaar yoy timit bo ci mënul dara timit nga yor sa kurus def say lawrat ndax ñaan yi mom yaakar na ni julli ci ndu sallallahu alayhi wasallam niko suñu kilifa diine yi di waxe rek rawati na ku ci melni serigne khadim mbake mom serigne mbake soxna lo mom lañ wax serigne khadim nar sa su nek da ci soñe ci julli ci nti bi sallallahu alayhi wasallam ak ñu melne mom ndax mom dafa yomb salatu go meuna jël rek salatu gu gatt go meuna jël rek nga jappane mom gattaay ba limi gatt nonu lañ fo njariñ la foko takku wessu na rawati na nak suñu mbokk soxna yi ñun soxna yi nga xamne salatu ala nabi mom mom dafa wara nek suñu werd ñu nek ci wañ wi ñu nek ci bërebu liggéey kay bërebu buñu mëna nek rek mën na ni tuddu ci julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci salam meñ ndax nekul ne lo xamantene bi dang koy bërel ci kaw di tankal ñu lekkal wala dara fo mëna nek rek man nga koy yelu diko wax te kenn mën na baña xam ki nga togal mën na baña xam ne yow mi kat yaangi werd yoonte julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ndax legi mom neena len matuka yi sa su nek rek da fay gën di xarañ day gën di japp ndal ndax bu jekkon da nga daan wax naan munuma yor kurus kurus legi ñu dem ba liggeyel ak lu mel neb jaarom am ay numérom nga man di avancer di man di arrière lim bo ci soxla man ka ci am neewuñu la ben lim lay yam nga man ko def ci sa baram bi kenn munta xam li ne sa baram bi lu doon fekk na yaangi ci def say lawrat kon sa su nek rek dama leen wax ne xana nango def ak ñaka nango def mo fi nek waye ku bëgg def da nga def ndax seigne goor wax nako sank ci liñ wara roy ci yunus sallallahu alayhi wasallam dafa bari ndax ben rek ci bo xolé bisu altinem bi nga xane ne ñu da ka daan wor bañ ka daan laaj nan ko tax nga diko wor mu ne day magal bis bi mu tuddu won moy altine joju nga xamne ci la tuddu won bañu bare bare bare ñi ko ci roy ci koram go nga xane da ka daan koor altine kon ñu nan wor altine dafa bax jele wuñ ko fenn furul ci loxolu kon yunus sallallahu alayhi wasallam dañ ko wara roy ci lepp ci sunna si xayna nak bonna la wor altine du force mom dang koy man rek def ko soko munu timit nekul lo xamanteni bi dafa war ci yow waye nak soko mané ngir nga roy lu bax dafa am njariñ ndax nga ni tuyaaba rek mo la ci fekk ak ay xewal kon guddigi ku yalla sa borom bi def nga fekke ko na nga xamne sax njambarte mayilako nga fekke ko sun borom mo dogal rek nga fekke ko sab app mo ñewul ndax bo xolé ñako fekke won daw aka neexon ñu fekke ko ren te den ji wuté nañ ko te xeyna la len yobdu ak yafus du ak yambare yow mi fi desit ak njambarte bayiwula fi kon ngal la way boko fekke lo ca man ci liñu wax ci joxe ci ñam ci bernda ci waye ci jaamu ci yalla yokku ci say jaamu yalla guddigi timin nga fassiyene ko jaayante ba do ci nelaw do ci xap beut ndax mom dañ nan sax ki dem ba ca fa mbolo ma dajaliko diko fa diko di magal guddigi sax manam nga teud fa di nelaw sax koko ye nelaw ca bis beurep bobé yemuta ki nga xamne dafa dem ba ca lalam mu teud fa di nelaw kon nelaw yu ndegam yow ki dem ba fofu mu teud fa di nelaw sax mi ngay am ci tuyaaba ja way ma ngay am ci xewal ga kon upp na tardé ak lo mo na japp rek war nga ko wara mëna fekke ji bu la ben ngant lo xamne lu la téré mëna dem delul war nga mëna dem ci birëb yeen koy défé ndax birëb bi nga fi nga bér sa allu bop ci sa biir kër gi ngir magal guddigi baxna dé way lu bax lu nek dafa am lu ko gëna bax ndax dem ci jotay biñ koy défé nga dajaliko ci mbolo min koy dajalé daaira ya nga fa di jang ñangay jang qasida kurel ya nga fa waye ñi wacce kamil ya nga fa waye kenn ku ci nek timit ñi yalla def wacce wul kamil jangu ñu qasida timit ni ngi tok di durus wala ki togul durus sax mi ngi yor kurusam ba fajar kon fofu manam xewul sun borom nga fay wacce ak yi wo fay wacce ak manam lu bax la fay wacce ep na tardé dem na ba ci señ goor ni mi ko waxe ci ndox mi nga xamanteni non ko isbu tarax ye defé bari na kurel yo xamanteni non lañ koy defé ci guddik gam nga xane buñ day jang jassbu bi dañuy taaj bi teeli ndox yi wala ñu taaj lu melne pan wala ñu taaj lu melne siwo ndox momé ñu diko barkelo di ci faj aajo yi di ci ñaan timi li nga xamanteni bi modi soxlay kon xamna ni damay daldi jox kaddu gi soxna nday anta day melne sa waxtu wi la ci dess danaka da melne juroom ñaari minute rek mo ci dess suñu waxtu yep tay abdoulaye sam moko jël
2: machallah sam ben bi xamna da ndek lu bari
1: ah way abdoulaye kay tay mom yobul na suñu waxtu
2: wi da ndek lu epp machallah
1: na ko fay borom de
2: amna solo soxna mam faté kaddu yi amna solo ko xewé señ goor rew ni dikele ci guddigi wax deug yalla amna solo lol machallah xamna nañ koy magalé way jariñ ni nek ci guddigi comme niñu ko waxé rek ñi nek naan ay bidal ak yeneen la mom ñu jël sax tontu ndax képp ko xamné sos nga lu baax da nga ci am tiyaba yow mi ko sos ak képp ko xamné def na ci ba ëlëk yow mën xiyam lu am comme niko hadith bi waxay képp ku sos lu boné lolu waye guddik magal guddik sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lolu lan moko gëna reey ki nga xamné moy lepp comme niñ ko waxé légui muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam
1: mom
2: kën du am yalla bindu ñu ci leeram koku bis bu mu gane aduna nga xamne kemaani bari amone mu indir ñu xewal bo xamne si wax deug fa yalla mënu ñu ko fay muy xewal diine islam alquran karim ak yoonu njub bi nga xamne mo ñu jele ci deug nako waxe sank jele ñu ci lendam jele dugal ñu ci leer defal ñu ñi xet wi gën ci xetu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon koku ñun amuñu fayam tay bis bu ne dañ ko waron di magal bis bu ne ndax amuñu fayam comme ni ko ci ahmadou bambo waxe rek señ goor di nga ci wax ak am solo yo xamne si bokay magal dalay womat ba jëmele aljanna kon ku bëgg dem aljanna na ngay magal sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam rawatina ci guddem bi
1: kum
2: ko waxe rek waye nak nañ ko and ak selal ndax lepp loy def rek na nga ci def selal na and ak sel ndax lolu moy tax suñu borom nangu jef ja waye comme nim ko waxe rek magal sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam day tax kenn dula hisab wala hisab ni metti nga koy xalaat chaque jour ak rek la ba ñu fuñu tollu gis nga ñu ngi toñ suñu borom subhanahu wa ta'ala comme nim ko waxe legi kep ku suñu borom top jef rek
1: ku suñu borom top mom
2: du baax mu ne la kep ku ko magal kenn dula hisab lolou rek jarna magal ko bu baakha baakha baax ak yim ci wax yep yu am solo kep ko xamne magal nga ko mi ngi melne ya ngi shahid nga ya ngi melne ko fekke khare badr xol badr ak li wax lepp ak xewal yi ak ñaka fekke won ak hunayn ak yenen khare yi nga xamne ben bu ne sahaba yi nga xam dañu sacrifice dem def ko ngir jaamu yalla waye ak top ndigalu borom bi waye joxe sen bakkan ci yoonu yalla ñu ne la bo magale bis bi melne nga ko fekke khare yoy kon lolu yakarna tamit jarna daw bari mune la sa deureum bu ko ci defé rek dafa nek lu am solo kon nak comme ni ngi waxé rek bernde yi ngi ci def lu am solo la kepp ko xamné man nga ci surtout ñi nga xamné dañuy am ay gan ñu téral leen jël di leen berndel kon lool dafa nek lo xamné dañ la koy fulal mu nek xéewal gu yaado kon nak ñu gorgolu wat ci bu baaxa baax muy guddik mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam gudd go xamné gudd gu am solo la nañ ci jema def jaamu yalla yi comme ni nga waxé bernde yi ci la bokku salatu ala nabi ci la bokku rawati na ñun digeen yi nga xam fuñu nek ciow rek lañu ne wax deug yalla leg rek dañ nek ci togu yek yep waye suñu paré lepp dañ koy yaqaat ci ay wax togu jotaay buñ togu duñ fa jema jang alquran duñ fa jema wax lu baax duñ fa buñuy waraata duñ deglu may gis kuy wax ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wala muy wax ci cheikh ahmed bambo wala leneen leneen dañuy tok ci jotaay ma ngi wax rek sama faal duñ deglu ñi ngi wax taax ci waxtani bop ñi ngi yor suñu telephone di man
1: ta bu ngeen paré lu ne xagn
2: na leg leg damay dem ci ay jotaay yo xamne jotaay diine la yalla xamne ay magi jëm yor seen telephone bo beut mom nama yalla bal am rido ngay gis ko xamne ay jeu lay def yu ñak fayda yo xamne si yow ya nga passer sa temps ci lo xamne yow na
1: ron da ngay deg sa dañuy soñe soxna yi dimbali len ñu ngeen nopp
2: soxna yi dimbali len ci lu ciowle yoy yep nak ñu war ko daw ndax da ngay def lu baax son ba pare nak do ci am fayda
1: ba ñariñ la dikke nga wara jël
2: amin kon ñu gor gor lu wat baax la ngay waxe jël sa kurus fekke ne mëno jang alquran nga jël sa kurus def salat ala dabi wala ngay def ay istighfar astaghfirullah azim wala ngay def alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim wala ngay def la ilaha illallah yoy yep nek lu am solo lo xamne su lako suñu borom fayé doko reccu mu kon nañ ci gor gor lu wat bu baakha baakha baax leg leg di nga tam sa bop lo xamne sa tuddu yalla wala salatu ala nabi sokoy def sax doko tay ji comme niñ ko do waxe amna ko xam tam na salatu ala nabi jigen la mais bu jele benen wer du ko def sax tay jek jek duggat ci salatu ala nabi du ko yek ndax lamiñam tam
1: lamiñam mo tam boko tambe tam boko tambe tam
2: non la lu baax
1: mo tax loy tam rek tamal lu baax
2: ndax comme niko yentibi sallallahu alayhi wasallam waxe ya'isul mar'u ala yamutul mar'u ala ma asha alayhi wa yamutu ala ma mata alayhi nit ki ni mu dundé rek lay faatu
1: faato
2: rek non lay dékké gis nga sa lamiñ wi lo ci tam bis bu faat tan do ci mëna téé sa bop
1: wallahi
2: nak nañ tam suñu lamiñ ji ci wax ju baax ak wax ju rafet nga xamné bis buñuy faatu mu fekk ñi ci waye lo faato tamen mom ngay dékké kon lepp lo xamné bañ nga faat fekk la ci bu ko dundé waye lepp lo xamné bañ nga ko dékké bu ko faatu walé kon nak yalla nañ yalla may muñ ko rafet
1: amin yalla rafet
2: waye yalla nañ yalla jappalé gam ni nga xamné ko borom bi subhanahu wa ta'ala bëgge waye non la ko borom gam gi bëgge mu sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam waye non la ko cheikh ahmadou bamba bëgge ak gañu bax ñepp ko suñ goro waxé ndax Sénégal mom yakar na ni mag ñi mom lu bax rek lañ bëgg
1: yépp
2: bu top ci ñom do joom muko xana kay nga bëru sa yoonu bop waye bo top ci ñom ndax ñom fagul nañu lepp xamal nañ ñu kan moy sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moy gi nga xamne mo jara xamle kon nak yalla ñu yalla defal deg ak top yalla nañu fekke gam gi jam waye yalla nañu yalla may ñu suñu borom nang ko ñi ziyar ñepp nak baye ñu kenn asdiqa'u lerr gi ñi ngi ziyar bu baaxa baaxa bax de tiyas sama yaay boy sax na mo ami gey may bu do fa nak
1: inshallah
2: wajur ñi nga xamne way dawlé suñu borom yalla leen yalla jéggel yalla nañ yalla may gam lepp ñu
1: nangul
2: fi amanillah
1: jere jëf soona ndayante ma sha Allah ci cadeau yi kon xamna señu goor nga daldi joxe sa cadeau mu ci taguto ndax cheikh lo neena heure bi di waxtu wi jeex na
0: da
1: baga ñu ñet nañ taxum
0: kenn da baga ñu ñet nañ taxaw kenn ñu nekk ak bobu de ñu sax dañu tardé won légui manam señ salim bak da wan ni yema ne guddi gam ak bima wess ci tanam dara addu jëru gam ko gi tanata lay
1: tomber nga yema ne ko altine wala xana ba ci dara
0: jëru ci dara jëru ko wajal
1: nga
0: yema guddi la gën guddi nga ma ñakk na law ngi dem ya sax sax tiaba no do yalla ko do guddi guddi dem na ko ñeneen gu dem ko do guddi gi def ko fenen bala do ñëw da fa fa da fa ko xol beut ci wéx ci
1: wallahi wallahi
0: man na baña am tolla yu bis bi dañuy sant baax jëm baax di ñaan ñepp taw fekke won di jaar auteur yépp di jëm baax baax xeyna waxti mo xat ba ni wara jangali sax ci 40 bi ak par bi yépp ngir
1: wante nak yalla na yalla sa borom bi rek defal nu deg ak top te bis bi nu deunmal timit yalla nan ci ag ak jamm te dundale ko timit ni nga xamanteni bi non la ko sunna beugé te dundal ko ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu jeex tak te daray ngissal wal daray tiaxan yalla bu mu ci am wal yalla bu ci shaytané am wal yalla na yalla sa borom motali yene yep te yelemal ñu way daw li yep di ziaré kon mbolém auditeur yi auditrice ñi nga xamne ñi ñuy tewlu ñep waye baye mustapha jam mi nga xamne mom sa su nek rek radio bi lay wétliko ak ko ci melni ya assalo ak baye makhtar mbay ak baye mbay ndaw ñoom ñep ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen ziaré ak wa gër modou binta baye wuñ kenn ko téggé ci loxom serigne cheikh mbake lo mi nga xamne moy imam kër modou rek mu jallaleel ni ko ci mbolé wa gër modou binta waye di ziaré timit baye sambalo ak baye basirou gueye kon xamna ni inshallah ñun ñi ngi wajal gamu gi fi ci kër serigne cheikh mom serigne ali mbake diko andak daaira majmu'un nuraini bu kër serigne cheikh mom serigne ali mbake sunu sang bu tedd bi de serigne cheikh mom serigne ali mbake di ñew di and ak ñun gamu gi kon xamna inshallah ñong ci wo ñep ndax kéro ba nga xamni bañ juggé ci magal gi rek lañu tambali waaj tay bi ni ngoy wajal ci fann yep ci ko wajal ci côté yep way diko and ak jeurin yi ku ci melne jeurin serigne badalo serigne ibrahima gey ak serigne cheikh mbake lo ak soxna yi tamit ñu ci and ak ku ci melne suñu yaay asulo ak soxna bintu lo ak soxna bintu fal ak ba ci man mek soxna amilo bada ak mbollem wa daaira bi ñepp rek wa kurel geek tout tanki yek soxna yi ñepp rek fu way mëna nek ba ci ñi nga xamantene bi sax dañoo bokku ci daaira majmu'un nuraini te nekkuñu ci diwanu luga ñom ñepp timit ñi nga and ak ñom liggey bi kon di soñne war rek ci fi nga xane fi lañ nek ci kër modou binta ak fe nga xamantene bi moy kër modou binta ge ñepp rek ak mbollem ko xane yaangi deg suñu kaddu kon nong lay wo ci gamu gi nga xamanteni mom lañuy gamo fi ci kër serigne cheikh mom serigne ali mbake diko and ak ñom way diko and ak timit daaira yi luga yep nga xamanteni bi wax deug yalla ñom itam kenn ku ci nekk dina ñew ci bis bi ngir fessel sa yene ñi dañuy ñew ci beccëk bi xeyna heure bobu lañu am mëna am temps pour ñew fi ñen ñi timit dina ñew ci guddigi ngir and ko ak ñun mbollem koñ bi nga xamanteni bi fi lañ nekk ci kër modou binta timit ñepp dañuy genn and ak ñun bis bi waye timit ñu and ko suñu serigne bu baax bi di serigne cheikh mom serigne ali mbake diko ñaanal guddu fan lool gu and ak wër kon inshallah ñoo ngi leen di jox rendez ba bis boba rek inshallah di ñaan yalla sa borom bi ñu egg ci ak yam serigne goor yow mom duma ne la na nga ñew ndax yow bis bi mom naka jek wax deug yalla dang ci daan dang ci sa bisa dang ci dang koy and ak ñun soxna nday ante mi timit ma sha Allah soxna nday xarit xamna mi ngi ñuy tewlu mom tam ma sha Allah kon ko xamanteni mi ngi ñuy tewlu rek ñom ñep ñi ngi leen di bo bu baakha baakha baax ya solo timit mang koy nuy baakha baax diko ziaré momit di gis ni mi taxawé ci daara ja ndax ku la defal lu baax timit nga wax ko daara jema nek wax deug yalla sa su nek domam mo fa nek sumay ñew ci radio bi momay xaar ci ndonga ya ta duma ca defal len luma metti muy soxna nday mi ja mang koy ñaanal jam ak sutura diko ñaanal xewal ba fu mu bëgga egg sa borom bi eggal ko fa ya solo timit di wajur bu baax momitam di taxawu daara.
3: Vous écoutez
4: les réseaux
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et LRK FM.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci seen garab. Garab la yo xamné dañ la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam. Ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dello ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamna day and ak yow ta do am ben jafé jafé ñewal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilosi wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yokku ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokkuna ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu soit ni dalo la nga xawon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex digënde ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite b hépatite c gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite sen wetuk ndey jor ci souf day jam wala seni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom sen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras sen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créé kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ngay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako facc mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discal nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti ñi nga xamné dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discal nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discal la am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discal kon nak ku amé hernie discal te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Boudé diwanou Dakar nga nek, ñëwël rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom dënd lay japp, ab dënd lay japp ci xéeti estomac yi la bok, waye bokkuñu ndax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi. Lolu nak moy am jafé jafé, motax ñu nan ko hernie iatale. Hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek. Amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac, ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen, ta fekk né hernie iatale lañ am, ñu bayyi xel lolu. Kon taw di pour nga man ko faj, il faut nga gestu bu baakha baakha baax. Ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wote ci 76 550 34 34. Am na ño xam dañu am hernie inguinale. Hernie yi nak bari na, hernie inguinale, hernie dans ligne balance, hernie umbilical, hernie yoy yep ay xet la. Bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñew ci wetu bir bi, wala mu japp ci way yoré yi, bobu lañu wax face inguinale. Yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwel 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde. Hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné neku warul nek place am, ndax bir bi dafa am ay misama, ay dafa am explication xamné day gudd du fi xaj. Bu fekké na fatul fepp nak misama yi fatu ñu fepp nak organe bobu mën na fa jaar genn, moy waral ñuy wax hernie mën na genn fu nek ci yaram wi nak. Ken kep ko am hernie inguinale wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche, yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañ am. Estomac nak ab cir la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cir boobu moom lañuy wax ulcère. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesen muy xesew muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk yu saf yi lu mel ni ataaya bu foor, wala kafe gu foor, wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñi ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ko bëgg a faj mu wér, wooteel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rebeus ci Pakou Ferraay bi boo fi accès rek boo wootee ci 76 550 34 34. Insha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am, am ñoo xam ne refuli gastrique lañ am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy refuli gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Am na ñoo xam ne seen prostate dafa tëju, mënuñoo tuur ndox, li ñuy wax blocage urinaire, seen ndox dafay bloqué. Am ñoo xam ne seen prostate dafa tijjeeku ba suñ bëggee tuur ndox sax lu néew buñ yeexee lu néew def ko ci seeni yére. Loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku. Prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tuur ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox. Yooyu yépp ci ay xeetu prostate la. Ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88, wala mu woon ci 76 550 34 34. Bu dee diwaan Dakar la, ñëwal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañu am romantisme ak arthrose. Romantisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi, foofu lay jàpp. Bu dee arthrose nag mi ngi jàpp ci omi yi. Moom dafa am cartilage, am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaar yax yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli, wala sax da ngay gappru. ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rhumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñëw rebas ci pakku feray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñëwal rebe ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebe ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amul sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebas ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi wala ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi insha Allah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebe ci pakku ferray bi insha Allah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab insha Allah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñëwal rebeus ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dereb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seen wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi dan ko jé dan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk ce safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seen borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholesterol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ondrène yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teŋku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak ansi mo mëna am wolel 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku feray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
4: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima innamal a'malu binniyati wan niyyati tabarruku bisadat هق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات هق البكاء

di may ko ko bañ di wo ko ko fañ di neexal safo ko ko sof way ko dul kuy moy baramam di faja jo ko xam le mbodi seexal di gene gru ci toskare jox baramam fekku ko ñepp xébon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faalé ko mok boromam di fekku ko ñepp xébon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faalé ko mok boromam di fekku ko melni man jangul legeyul musekhal sol ko xam xam mok baramam di fek murid bu def bu tilim ferul baamu fot ba mu set dafal mbolam baramam melaw kayak melay biram dapo nañ du diglelu bon du deglu kudul baramam du moy ngir ti du bew ngir ndeklu reey reey du bëgg

Bunda dijaga, bunda dijaga, bunda dijaga.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tubarakallah mashallah yalla dana ko teral ndax fim bok lool rek ab tier la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla mo ni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khayran kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq law zanna ahlul batil annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglél len ko suñu togé ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñëpp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ñoo yor lu wër dañu jël ñëpp masalé léna ta bu su ñëpp yamon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan koko mu mayñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw maynañu ci jottam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañu ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jambi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu nalu bu baax tay am mbekté nak ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñing lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice fep fuñ mën ta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa adana mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi nga xamanteni mom la fi mag ñi daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jàng fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar
0: deug la cheikh bi nak al asraru bat bi dem na ba fiñ tol ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neub du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa dam jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tegalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suna da fay fajj da fay yok febar waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na ku ñuy tudd dal fi ne da fay fajj yalla sedd na bala mo fajj kenn da fa rëñëké ci bopam ba paré ndax mo gëna febar ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax da fay fajj nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeuf mbok yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labire bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ma wayjur wu ne sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñaangi nek ci nakasu dum nonu te wayjur yi am ci responsabilité parents bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreem ci yor ba nga leen yor ndax mëna na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé sacc duñu sacc budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tegg leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañu dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot kenn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sama responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diine yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jarna yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epole su fekke ne safano wala tim lang cey am mo epole cey xale baram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam té itam gëna bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci njaalo dana mucc ci sa tuk cigarette dana mucc ci nan sangal dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la conscience bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bobu non fek ma nga ca dang ko koy jox ti mu jeufandiko ko ci katunu yalla lolou dañ koy dajale ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla lolou mom yakarna ñi nga xamanteni xamnañ yi fi mag ñi bay won xamnañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne abou bakari nias nak mo ngi nek ci tableau kunun de tele bi joge croissement ñaga jëm ñaxirat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: señ bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yitte ba melni man xamni mom soxnay rek takkuñu bawun ha nga bañ gor noblen fo ak ñom xeyna ñu wonne ci lor wala ñen yi ha am ak ñom tu tank ba pare bañ ko nga bañ sax njabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogal al khair ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen njabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëwé ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakaarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor yaakaarna ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bayi seen soxna ginnaw bañ ku leen teuddé wala ku leen def yeen yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sa fagu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ko and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokku kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andaat ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko ligéyal ku dut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko ligéyalé nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkeer ji baluko ak wala jëkkeer ji am lu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne abou bakari nias nak mo ngi nek ci tableau kunun de tele bi joge croissement ñaga jëm ñaxirat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99
0: señ bi bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak bëgg sax ci sey bi ndax gis na fa jamm gis na fa xewal gis na fa tawfex wala gor go xamni wax deug yalla soxnam si kat jig nako yalla dogal na bëggante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw lolu am ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nop wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digante yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci mëna yak mo xam dedele mo xam du ci wax ju saw pour yakko lolu mo ci wara jitu su fekke na lolu jitu ci nak suway jugge fa lu ci bëgg def la def ci def tay tam boba dedele sax dalen du yom waxuma la dedele sax way wax ju saw jo xamanteni daf leen di takkal sax day yomb waye li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg
0: té loolu ku ñëw mëna ñu mëna nga ko ci dimbali
1: wa loolu mom sik neeku ci képp ko xamne ñëw na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéeyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul mindeef mu leen mëna takkalé ci katunu yalla loolu mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñi bi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu del ci ndax loolu amna lu ko mëna délosi
1: wa loolu yoonu wajj lañ koy wax wajj nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoy yeb dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke ne dafa dem nga bëgg mu délusi ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn duko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañu ñibisi képp ku ko gool wu sax mëna ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lakaleegul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jek jek yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gañ ñu nan diiw dafa am alal wala diiw day liggey day am xaaliss waye day yaq fekk na diiw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaaliss bu som bu 10 su paré toga xelam yeddu ko mais teewul bu yoraté defat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir dang koy waral ben bi def def la lay nek ben bi chat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekkene dafa dal nit ki nit ki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li xaar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nit ki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé bam genn ci jafé jafé bop waye su fekkene nit ki dala wo ne lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mat juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tolwayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amu daraja nga jël secret bi ngi ko wara liggéey ci ciat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara deug waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secretam jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yow ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amul daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko te
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal listikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takali ko mom kep ko xamanteni nak aajom nota faaju sax ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aaju yi war fa jaar rek kon mbokk mi ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99. Adresse am nak mo ngi nek ci tableau kunu de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobuat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobuat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñu yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel course suma ko bëggé léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel len course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji bi ñi wax ne ko am kuddu dolak
0: ko am wëru way
1: ko am wëru way do neexa bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu dara ja lañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toctal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wodi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga sude ay jabar la ku ci nek di def ña bëgg ñew ci yow di utsi luñ am ku ci nek di def ña la xam ku ci nek di def sefor ya ku nek di def mindani ku nek di def lool yeb ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cher bi wax nga lu yeme
1: lol yeb bu fekkene dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekkene amu dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekkene ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nekk day dem ci sëriñ ne ko dama bëgg ñu jël mo kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di qadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkee ne nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnawam ko xamanteni lego leg dina tok bam yag mu def li saxar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis ne ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu cruise lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu taxew cruise mo gëna efficace bindi ñuy wax
0: señ bi dama daan dégg ci sa jotaay yiñ daan tok te du radio ngay faral di wax naan course dafa melni téléphone ko soxla bo composer numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wër
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré course ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa buruk
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye course ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci course ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci course lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala buñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg léléng jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lolou mom ni ñi jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu ligéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la ligéeyal won fan nga jot lan nga ci gis mu ne ñu nangam la ci gis su amé luñ ci yok ñu yok ko ja waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su fekké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow baye ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm mom jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass
0: dëgg
1: ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu yoonu ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bob mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax ma sha Allah
0: côté bob dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fan wéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganaat ñu leral ko fo
2: mom serigne aboubakarine nias nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi kon borom dombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wa ngon ta soxlawul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoo ñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri serigne so xamni dañ leena door ba gëmatuñu serigne yenn serigne ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu serigne ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppa yam rek mën na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xam na ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yangi wut lo am ta fim koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yanfa malun wala banun ila ma ata Allah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaru ko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek deug legoleen nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garantie manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam inta nit ku nek rek dang koy wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug
1: la waye kep ko xamanteni jeflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gëm moy lañ lay jox ta man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na né nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñaka joxé alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyale lañ koy liggéeyal ba pare mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko ta lolu ciop solo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu bi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom doko tim mukk mo lay tim tay xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay serigne mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nekk sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga laj nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yakule wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yakku yakule ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolu nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootu la mëna du la mëna yakal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolu mom yakar na ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaji Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit kenn xamul num tollu
0: ñaar ni ñu and di dox
1: nga ñew jaar ci seen digënté kenn xamul num tollu amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeutiku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su fekké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamne du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp lu mu ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wëñ rek bu ko jégé rek da koy capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la bir guma leen di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit tat diko yakale nit ak yenen xet yo xamne xeyna da nan ay rab ak yoy way lolou lenen la mais nit ko xamne dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamne liggey la ndax diñ ko ko meuna dindi liggey
1: wa gis nga dindi liggey mom dama wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu muy andak ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nanti lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi su ko jefandiko te gisu ci resultat lepp lu ma joxone na ñoma delo ko
0: saba ayam
1: su ko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jefandiko ko te gisu ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu delo ko xaliss bi te boba nak fep fu mu tourne na xone ki ab tiaxan kan la
0: mbokk yi jël leen numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamne mom lañu cërele won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signaler
2: mom serigne aboubakary niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dan nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: koku moy cheikh aboubakar niass seigne bi nak damay ñew ci ñi nga xamne dañu doon ouvrier terreur soudeur menuisier métallique aluminium sefor walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak samp la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yaakar na leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni dafa liggéey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko dégg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne lay liggéey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni dafay wax ne duma ko liggéey ludul politicien borom tour dal ko xamne dafay politique
0: wala ko daraja jojju la laaj
1: wa parce que daraja jojju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni dafay jaay marchand ambulant koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mu jandil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja
0: deug la
1: mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomb ay borom ndomb tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomb tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
0: seen bi dama nan dama dégg ci sa biiri wax ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set door ci yak ndawal lu neex wala togg gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxé ko nonu faaw nit ki di nga ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra do ko teub teub jox bayra di nga ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy limay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo monté defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba paré parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindé ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defalé lolu ba paré da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour génné ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su féké né nit dafa ñëw né la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ni gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lutu dafa and ak musluway nako ay le yewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la meuna defal bo xamanteni day and ak musluway ba nga xamanteni su nit ñi di tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi di tuddu sa tour sa amo lu la ar ya xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni defa luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy andi lego lek sa nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla sédina ne du ca dara lu koy waral nak moy bayra bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural nit
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggéey ak nit jek jek affaire yi dig sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar ye ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal famille bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal ji nangam nangam ciow li jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier yu mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nek ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sox wa ima nga lek alalu jambour mu le dila top tamugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kenn duko léral ci rojo waye buñ la ko joxé néna défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñewé dañ lay xanal nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
0: señ bi amna koy dégglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lol mais dafa bind message wa gaay may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi matna sekk sekk sekk sekk sekk señ bi waji néna mom new carton dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggé diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ñoo utiliser sunguf ci yu mel nonu te gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi aajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katun yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex lego le nak dana gis ño xamne dañ yakam ci commencer ko top commencer je gis njariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki la fa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yaakaarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señu dama lan deg nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna di mu ko jéggel ndax wax yo xamni waxtaan biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañoo dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alquran dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alquran gëna yeex ci ñun est ce jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñi dem
1: wa xam nga loolu likoy gën di andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye do alquran ji mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaram mom serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotu ko ci sa yaram bi bam toy xep nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotu sa yaram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alquran ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay so fi bëggona dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tambaabe da nga yeex yegg kawlak lu ci nekk rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay jëk wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katunu yalla
0: señ bi waxtu yu mat na ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy labiré rek mbokk yi
1: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ndariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa aajo nan na faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla na ta faj aajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alalu jambur muku ta aajo na ta faju ci suñ loxo te lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh abou bakkar ñass parena émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig abdaje inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jere ngeen jëf ci deglu bi.

0: Nous avons 88 628 0618.
1: 88 628 0618.
0: Ndongal sam rek def
1: ni ngi siar bu baax di siar bay abibu
0: wa kay
1: yalla nan ko tewé de yu bari ma ngi lay deglu toujours dama woté wul rek
0: wax nga deug kay sam
1: ko ci ngi xawa sant lo leg
0: nga deug yeye sam
1: way waxtan mi mom barkal
0: alhamdullilah
1: xam nga way nakal ala khulqin atim rek tank na bi fi
0: wax nga deug de
1: wala walim no andil buñ ko topé
0: hein
1: adina bepp jamma ci am
0: wax nga deug de
1: baye fa yefi jamburu
0: hein
1: di yeram ko upp doole
0: hein
1: yebeli ko tane
0: hein
1: way ko la togn nga bal ko kay ko aw ju yanam lepp jammam
0: lepp fay jak
1: kon jammam lepp fay jak
0: dag deug de
1: yalla nan ko yalla doole fayal
0: jeureu sam
1: ak sahaba yak sunu jambar ji ko fi taxawalon
0: wa cheikhul khadim radhiyallahu anhu
1: wa cheikhul khadim
0: hein
1: yalla nuko yalla dolé fayal ak ñiko ci wut
0: jërëjëf sam
1: yalla yalla dolé leen taxawu
0: amin ñu bokk ñepp ñu bokk
1: no ngi lay siyaré té jéggulu gëjë dégënté gi
0: waaw xat jàmada
1: way nak ma ngi leen di jéggulu mom bu dur ma ngi leen di dakk
0: alhamdullilah jërëjëf sam jërëjëf
1: tuwarkala
0: bëgn nañu lool bëgn nañu
1: alhamdullilah
0: jërëjëf koku ndongali sambu ma sha Allah kenn duko faté fidèle auditeur la na dëgg xamna tay limay limtu yeuruma kayiti motax waye mo soob yalla inshallah xamna ñak ñuy bayyi xel duñ la faté ko ko ndongal sam lim wax deug la wa innaka la ala khulqin azim ene ko sey jikko mo gëna kawé jikko yépp kon ku yer jikko rek di jéggelé di balé di yeurum ko ëpp doolé buñ ko défé rek leppay jakk xamna deug kon buñu waxé ni ñun dañu bëgg yantubi sallallahu alayhi wasallam nañu sét ci ay jikkom ñu ray ko ci jikkom yantabi sallam bëgg ko yamul ci lamagne rek ma bëgg yarante bi wala bu ñu xanga ni sallallahu alayhi wasallam li xural baat ak yoy bir mu nekkul fofu mimi ci limu nekk moy ki mu ne ki wax na yantabi sallallahu alayhi wasallam moy sama référence da nga jëm fexé yar ci ay jikkom di jéggelé di balé di am yërmëndé di dimbali ko tané boko défé inshallah jam rek am wayna fekke da nga ne yoyont moy sa reference te yow mom fitna ra ngay tek nit ñi ciona rek ko ko ba tam man na jur leneen jere jef ndongali sam.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wa salatu wa salam ala man ursila khudwatan lil alamin. Wa qalbuka ala sadati anwati tabkil aradi alayhim kasamawati. Mbokki julidi mbokki talibe yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré. Waye di ci jital Serigne Muntaha Mbacke mom mi nga xamné mo tok ci jotaayu Cheikhna Cheikhul Khadim. Ñi koy ñaanal suñu borom guddal fanam lol te wëral ko ba mu éggalé naal yi nga xamné naal nako yépp ngir ligéel ko Cheikhna Abdou Khadim tañ andu ko ak mom di nuyu bu baax Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Mbacke Madina mi nga xamné mo tok gita Cheikh Sal Karim di ñaan suñu borom defal ko tawfiix ci barke Cheikhul Khadim guddal fanam te wëral ko waye naka noni lañ koy ñaanalé Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Aliou mi nga xamné moy jëwru ñu liggéey bi yi ñaan suñu borom mi nga xamné dara to ko na guddal fanam lool te wëral ko katanal ko te xéewalal ko ba mu yobbu liggéey bi fu kawé ndjor ci barke Cheikhul Khadim di nuyu bu baax Serigne Abdou Khadir Ndiaye khalifa Serigne Daru Hassan di ñaan suñu borom guddal fanam waye Serigne Abdourahmane Niang khalifa Serigne Bare Niang ñi koy nuyu baax Serigne Ousmane Mbacke mom Serigne Blaat Bare momit ma ngi koy nuyu bu baax baax diko ziaré Serigne Modou Matar Lo momit ñi koy ziaré bu baax baax ma nga fofé ci sura di nuyu soxna Mbaye Sow soxna Ndak Sow ñom ñep ñi leen di ziaré bu baax baax di nuyu mbokk yi nga xamné ñom ñoo ñuy téwlu seen réseau DTL Radio Jant FM ci Touba 95.2 ci néram ci Dakar 88.6 waye leer gi FM ci Louga 94.6 di ñaan suñu borom mi nga xamné moy borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamné duñu doyal jamm mukk ñamati mbekté dajewata yeen seen émission bi di fa ci soir muy am dimanche bu jot digënté 20h ba 22h ngeen ci and ak seen mbokk Ahmadou Dieng Abibou ñi ngi leen nuyu baax di leen dokkal nak ci wéru tedd wi nga xamné mom lañ dugg mi wéru gamu gi muy wéru wi nga xamné moy wéru Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñu xamné moy wéru wi nga xamné nak Cheikh Abdou Khadim suñu jambar ga sa bu masana djupsi yakar na ne lu ko way mënon na sant rek dana la waaw bëggam ko nga xamné dal mom diggam ak sangam bu tedd ba kenn ku nek xam la nga xamné mo ci amone kon ñi di ñaan yag ko téwé lol ci bak Cheikhul Khadim ñu ko xamé rek seen émission Fatick soir mu nga xamné dañ ko jaglél mag ñi tay nak ñu fassiyéné waxtané ko xamné yakar na né mom lañ wax awlu mouride ki nga xamné mom la su borom tawfiixal mu ñëk dék ay xam Cheikh Abdou Khadim jëbul ci mom lolu yakar na né tawfiix la ab jaglé la bo xamné ab grade la bu maga mag ndax bobé mu doon ko def lolu mu doon def yakar na bobé kenn ñëwul ko tedd ki ndax dara amu fa won barké du lenn kon amna suñu borom tawfiix kuñ ko jox ba ñëk ko joxañ ko tedd ki Cheikh Abdou Khadim kon yakar na né kon amna ci yoonu mouride lo xamné kenn ku nekk amé nga ci bouddhisme lo xamné lo am ci yoonu rek mom amna ci dara ci taxaway bobu nga xamna ko ndax ndek gim ndek woné ni nga djeblu gogi ba nit ñi top ci ginaam xamné ki kat ni la ci wara jëfëlante ak mom yakar na né lolé tawfiix la kon jambar joju muy Cheikh Adama Gueye mom lañu fassiyene waxtane ñi nga nuyu ab khalifa am Serigne Cheikh Fall Gueye bu baaxa baax di ñaan suñu borom yagal ko fi te wërël ko lol ci barke Cheikhul Khadim ma nga nuyu Serigne Baylat Serigne Saliw waye Serigne Cheikh Fall Gueye meneen nit dess ma xamné mom turundom la momit muy sama wëlëre ma ngi koy di bu baax baax ta diko ziaré di ziaré talibi yépp nak ñi nga xamné ñom ñoo aju ci kër gogu di nuyu nak Serigne Modou Gueye mi nga xamné mom la sékkal jotaay bi nga xamné mom la Serigne bi yabal fi ci jotaay bi mu fassiyene ko sékk ak ñun kon momit ma ngi koy di bu baax diko dal ci réseau DTL waye mo ndak rakam Serigne Khadim momit mi ngi ci jotaay bi ñu koy nuyu ta diko magal bu baax di nuyu Serigne Ablaye Samb mi nga xamné mo nekk ci technique bi ñi koy ziaré bu baax di nuyu mbolém technicien nekk ci réseau DTL waye dafa mel Serigne Moustapha Koly moy soga wacce kaddam noni kon momit ñu koy nuyu ta diko ziaré bu baax baax mbokki kon mu ngok xamnañ ne kon serigne adama gueye lañ fassiyene waxtaan ni ma lañ ko wax rek waye yeen ñi nga xamne yeen ay tewlu te am pass passu bok ci jotaay bi waxtu wi ñu ubi téléphone bi moy 21h30 su boba nak yakaraane kep ko xamne am nga yeene am pass pass bok ci jotaay bi da ngay da def rek 88 628 1337 88 628 1337 su ko defé di nga mëna rek ci jotaay bi ginaaw bo fago crédit bi nga xamne mom moy taxay ñew ci jotaay bi kon damay da rek jox directement rek bu baax serigne Modou Gueye mu nuyu mbokk auditeur réseau DTL su ko defé nak ñu daldi door waxtaan serigne Modou kaddu gaagi non bismillah
1: a'ud billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mbok julli gi mbok talibi yi ñi diglu fu meuna nek ñoo ngi di nuyu nuyu l'islam bobu gëna sell te gëna mag nuyo bi cheikh bobu sahibul fadila cheikh mohammed al muntaha diko ñaanal fannu guddul lool wa and ak wër
0: amen
1: ko lepp lu naal l'islam da wat na ci loolu mu rek da ko ñu kaay ñott ta and ko mu rek yépp ginnaw lool yi ñoo ngi dello nuyu bu baax ak cheikh serigne ibrahima gueye ñu gën ko gën a siiwee ci serigne cheikh fall gueye mi nga xam ne moo toog toogaayoo cheikh adama gueye bu ko ñaanal mooy tam fan gudd wa ànd ak wér lépp lu naal ci yoon wi nga xamee ne cheikh adama gueye nekkoon na ci gën ko bàyyi waaram mu matale ko sëkk àndal ndem ak yëpp waaye di ko ñaanal rakkam ju baax ja serigne souleymane gueye mi nga xam ne moo toog toogaayoo sama bab gueye moom itam ñaan fan gudd wa ànd ak wér ba mboolem lu maam ju baax ja doon taxawee moom it mu taxawee ko matal ko sëkk ak seen doom ju baax ja Serigne Moustapha Gueye Ndelle di xalifa Serigne Malick Asta Gueye di doom ci Cheikh Adama Gueye ak sama baabu moom it ñu ngi koy ñaan bu baax fan gudd wa ànd ak wér ak mbaabu yëpp bayiwuñ kenn waaye di ñaan itam suñu kilifa bopp gi nga xamee mooy suñu xalifa toog toogaa yëpp suñu waajur wa Serigne Cheikh Adama Gueye muy Serigne Cheikh Maguey di ko ñaanal bu baax moom itam fa ñu gudd wa ànd ak wér waaye di ko ñaanal mbokk jullit yëpp di ñaanal Serigne Cheikh Aline suñu borom gën ko dóor bu kàttan ak xéwal yu yaatu ba naal ci liggéey maam yëpp mu defe ko ñu kaw a njort ñu ngi leen di sant bu baax Serigne Ahmadou ak mboolem ñi personne bi nga àndal ci liggéey bi di wax rek lépp luñ fi wax yàlla doon njariñ loolu daal mooy kàddu yi nga xamee ne moom la ñuy ubbee di nuyu surak bi nga xam ne moom la ñu ànd muy Serigne Khadim ak mboolem ñuy déglu ak fu ñu mën a nekk rek nuyu na leen bu baax te di leen siyaara Serigne Ahmadou.
0: Tabarkal jërëjëf Serigne Modou macha allah kàddu yi rafet na lool ci nuyoo bu mat bu matale boobu rafet bi te jekk lool macha allah kon mu ngoog mbokk yi mu ngi noonu Serigne Adama Gueye lañ fas yéene waxtaane kon. Ni ma la ko waxee rek suñu demee ba 21h30 ñu ubbi téléphone bi ci 88 628 1337 88 la 628 1337 kon Serigne Modou ni ñu door rek mooy jàmbaar ji mel noonu bëggoon nañoo xam maanaam ci aw askanam ak ganeeg àddunaam naka la demee.
1: Jërëjëf Serigne Ahmadou ñoo ngi lay nuyu waat bu baax di sant yàlla bu baax ci laaj bi nga xamee ne laaj ngeen ko muy Serigne Adama Gueye ñen ñooy ay cosaanam Serigne Adama Gueye de mën naa ne maamam mi ngi jóge woon dëkk bu ñu wax Fouta ay tukulal la woon wax nan na tukulal bu saf tukulal sax ci wolof yoo xam ne ku xeesoon la ba noppi du làkk tukulal bi yàlla dogalee nag muy dox di dox ba ñëw dëkk bu ñuy wax Kadior ci dëkk bu ñuy wax Mbaabu dëkk bu ñuy wax Mbaabu Mbaabu mi ngi nekk ci côté Sagata Asson de Louga bi sooy wut ak Mbacke Kadior ak Sagata diggante boobu la Mbaabu nekk ma demba moomu nag muy maamam

0: diko setlu ba benn bis rek bi yitte joju noppé cheikh adama daaji taggo daadi wax serigne ngig nako dama bëgg and ak ahmadou mbake mi dem ci daar jëm ne won wa kon dunduk cheikh adama wala judduk cheikh adama comme nima la waxe non la tambalé am njangam non la tambalé ba nim ñëwé ci serigne ngig mom ba nim fi gisé bu ñëk bo xamné gisé nako ak serigne touba te serigne mo ant sel yoon won ko fofu
1: wa ci jërëjëf serigne modou machallah yakar na né tambali bi amna solo ci jàmbare jo cheikh adama ndax lool xamna bettu mon ci mom ci askan wo yi nga xamné fa la bok muy askanu naka jek ñu daan dund alcorane ak diine loolu amna solo waye man xamina ci lo xamné tay ji la ko mësa xam muy wajiru mu jigen moy fofu mbok ci yolma xamné ñun fofé la ci ñepp suñu mbok lañu doon moy digënté yolma gañu xak ndogal ñu gopp yépp awona bay bu dëkk yalla mu ñu wax bay yalla nako yalla yërem gore mom bu ko ñëpp ay mbokk lañ ko re déssane ko lo rek motax waxtani mag ñi ak askami am ci solo lool
0: jëgen yoy dal na ay mbokk ñoy nijaay
1: xaar ñoy nijaay xaar dal déssane la di yémi na mom déssane gore mu ko kon xaar dama dafa melni mbokk yi ñoko dégg dafa melni xaar dama melni wacc na waccay wi melni dëgër na waye dafa melni tawfiq ji ak buntu bi mu ubbi moy fofé akrañam bimu tassé sey cheikh nabdou khadim fofé ca ngeek gis nga nit day ñaw mom bëgg na doon ñaw di yeddu lu bax du ñooñu xamné ki ko dafa mel suñu borom tel nako ubbil ci cheikh nabdou khadim man gisate ak mo fofu da melni kon pon bi ci top yakar na señ modou moy ginnaw bam jaaré fofu fep nak dafa mel tamit relation nak sey ibrahima sar ndiaj melni feñ na fofa dafa melni mom dal amna lu bari luy ubbi ko ci kanamam yo xamne yep ay tafex suñ borom lay doon ba mu egg fofé ci ngeek fal désinfection xamte may gogi mu len may nop ba xamne ki amna lako suñ borom lu bokut ak nit ñi lol da mel tamit lu am solo kon ak sétlom ak ñaw ak yitté jum am ci lu bax moko may lol lepp ak yittém téla farlu ci yitté lu ci fag lu bax ko dafa melni kon fofu nak li ci top moy gis nañ askan wi ñew na waye am jangam ak wattay wi deugerna lol nit li wara xam lepp xam nako waye nak sakuna and ak ku teddi ci cheikh khadim dafa melni kon deug ma seigne touba da melni kon fofu la tambalé
0: fofu la tambalé waaw deug la lol rek mo ci am solo ndax deug ma seigne bi fofu la tambalé te lol liko may rek moy bëgg xam xamam ak diko saytu ndax li yoonte bi ali sallatu wasallam waxon sakku xam xam farata ci bepp julit bu goor wala bu jigen mo waral ñom seen dunduk yépp ci xam xam ko tek ndax xam xam moy ubbi mbolem buntu fann yu bax yépp buntu bobu nak muy serigne touba ci la bokku bi yalla dogal ndax alcorane mo wax sax ne ñi nga xam na am na xam xam wala ñi nga xam day jang te duñ ko jëfé ñu ba mu se fetire ñoy am kon jëfé ko ak bëgg ko mo waral mu tambalé fofa bi yalla dogalé nak mu taggo señ bi da ko wax nako waaw kon man nga and ak mom te jappale ko ci yi mu nek li mu yor
2: cieñex fm
0: ak ñeneen ñum andalon waye da lay wax yeen mu ngi demé ma ngi dél ci waye mom gina dafa dess dafay dess ngeen bayiko mom mu dess
1: mu tok
0: yalla dogal nak mu dadi and ak señ touba radiyallahu anhu dadi ñew ci keur señ mamour ante señ ci dara ja da fay continuer am jangam lam doon jang mu continuer diko jang señ bi diko nek ak mom muy woy serigne bi sama doomi serigne
1: ci
0: te boba yoonu sosogu ndax serigne mourad serigne mi ngi fi
1: mi ngi fi won
0: serigne touba diko woy sama talibé
1: ci
0: yalla dogo mi 300 ak ba serigne mourad serigne wacce ab liggey ci dewen sa serigne bi doona tourner yu gatt yo xamne tourner yoyu bokku na ci mu andun ak mom ndax ngeeg gogu serigne bi delu watone nafa bim doon dem doon tukki genn and fa ak mom ñewat ndar genn wacc fa mom cheikh adama ndar na sootni tagge ko serigne ngeek mu yabal cheikh adama fofu ca njaalma ak kan fa yabalon muy wajuru serigne ay fatte touru serigne dam douf la mi dekk jurbel mu and ak mom ñu def lañuy def fofa le seigne bakka diouf wala seigne dam ba defé liñ def fofu ba nopi bi seigne mi ñëwé dal fay dopp jaara jaalé wat fa yalla dogal nak dal di dir ci wacc ci daara ji dal di yor daara ji nak ndax seigne bi bi mo seigne mo seigne nerwé tourna bu gatt dal di dir ci wat benn bis nak wax nañ né muy waxtu bisu aljuma di waxtu yor yor comme ni siwe ci lepp rek seen bi jangale mu yag mu dal di genn dal di wax waxam ju reey
1: jeuf reey jeuf
0: rabbi asaba kabi hima wala tura bi dal faqat comme ni ngi ko waxe dal di wax ne kep ko xamne jang rek reey moy li lay tele won man nga am fenen foko defé waye kep ko xamne ñun ahmadu liñ bëgg nga bëgg muy egg ci yalla sekk man nga dal di jaayante xana kon seigne ahmadu day doy sekk ne ginaaw cheikh adam ma xam xam rek ko fa indi won mu meuna dem wuti xam xam ah waye teela ñaw nga waxon legi ñaw gi ñaw ak meuna setlu gi meuna setlu lepp ak bëgg gi bëgg lu baax loolu waral rek mu daldi daldi jox ci changer
1: waaju
0: ndax seigne mohammed lu mu jox dagan da wax ne bako seigne touba waxe rek ña ëpp ci mbolo ma dañu dem am def ñu niw ñu niw ñu ne nak ka ci ñëk jox jaayante moy cheikh adama gi te bu mu joggé da ko laaj ndax mom seigne touba mo jangalé won né la tafhalu shay'an bi ghayri isni fa la isni sartu fi qabul ash-sha'n
1: qabul ash-sha'n
0: bu len def dara lu ant ak digal ndax def dara lu ant ak digal wara ñu nang la ngay def serigne bi bimu waxé lolu cheikh adama da jog nako anan nang koy defé
1: ci
0: serigne touba ci mom
1: moko moko jangal
0: moko jangal ni ñi djebolo mu ag suuf jël loxom tek ci loxom bu tedd ba dali mu baye ak mom jaayante ak mom bimu jaayante ak mom itam serigne touba amna lu ko wax da ko waxon nako aduna ji de bu fi soxlo wo mbar mu lay may ker may ker
1: ci
0: mu ne ko yit lolu man ko deg ci sun wajur neena mu ne ko yit nangu nan waye nak ñu wekk ci leeru yalla gi nga xamne ku ci xass wekk ak la ngeen dut amat ci aw yoon
1: wallahi
0: ni serigne bi nako nangu nan
1: parce que
0: ba nim deme sey ibrahim sall ndiagne top ca serigne ma samba job sam top ca aljuma jojje ñet ñoo ñe le serigne touba radhiyallahu anhu am ci ay talibé non nak la dal continuer wax nan na ca samedi ja ñe jottona dem amna ci ñen ñoo xamne neeku ñu fa woon ku ci melni serigne daw abdourahman dañ ko amone ab yoneñ bu mu doxé woon wax nañ bi mu wagné ko amna ñum dajel ñu ko abdourahman day dafa am lu xew sa ginaaw ñu ko lolu lu mu mune ah ahmadu mbacke day dafa am leneen lu mu wote lo xamne bokku tak lañu fa taxono juk ba amna ñu dess waye amna ñu bari ñu xamne ñi wagné ko ni ci tawfiq ak xerante ak yitte gi nga xamé né ak wégu gi nga xamné cheikh adama amon nako ni wax na sin dam da wax né ana cheikh adama gi mom la tuddu bam waxé lolé dañ ko ana cheikh adama gi ni na ñoo ñu ko cheikh adama gi di
1: nga fa
0: jaayante na mom
1: la ilaha illa
0: ni na sin dam dan na len
1: kon dé
0: nan dem wagné ko ñu dem jaayante ji ndax cheikh adama kat magu ñuko te ëpp ñuko ab xam xam
1: de nga
0: kon nga xamne influence bi mu ndeuk def ci yoonu mourid nonu la la bawo
1: machallah
0: mon dal lañ continuer ci jaayante gogou legui nak dal di continuer li nga xamé ne mom la leen serigne bi di def lo moy tarbiya guma seuk go xamne da mi soxna yo xamne dun na la kun la mom la ci jamono yoyu bu fekke ko ni mom day am momel day am yow ci ni momé nga bok way ken wurul ken momu la bude ko ne ko xama ko xamu do bok ci ñu xamu ña xam ci nga bok bu ne judd yi naka nonu bu ne ak magit ki ngay jaayantel ya ko mag ndax magen ko juro met
1: ak 44
0: kon ku mel non nak bo daaji jaayante nak won na dañ influence bu reuy ci yoonu mourid waaye nak xamna bu fekkone ko xamne daray 10 dafa nek ci mom du djeblu mba bu djeblu lako señ bi don terbiya du ko def rawati na ba diko jaarale fu bare bay dem ci ay mbokam diko di len gissat tay liggeye señ bi ci demen bu ton non xamna inshallah dañ ci ñewat legge inshallah ci kanam
1: waaw jerejeuf señ modou gey mbokki yeen ngi tewlu ci jant bi fam ci touba 95.2 Thiene FM Dakar 88.6 waye leer gi fiñ ci lugu 94.6 seen émission Fatlik Soir di waxtane Cheikh Adama Gueye tay ji ci dimanche bi ngeen and ci ak seen mbokk Ahmadou Dieng Habibou ñu and ak Serigne Modou Gueye deg ngeen ko ci digënté Cheikh Adama ak Serigne Touba nit ñoy ci Serigne Touba fima ci taxaw tout rek nga xamne bëgg mbokk yi and ci ak man jangat bobu moy Cheikh Adama limu jangal limu dim ci limu dimbali won nañu ne lo jégué jégué Cheikh Nabil Khadim da nga wara jaayante lool ci mom moñu wax taf bari na mouride yo xamne fi ni da ngay jut fekk sa bay doon mouride sa yaay doon mouride sa mam doon mouride yow nga yakkat ak mouride nga te fekk jaayante gulo jeplo gulo kon dafa melne loola ba ko Serigne Touba di jangal da ko waxale ñi nga xamne ñoy ñew kenn ku nekk da nga lool moy li ñeuk li nga xamne moy buum gi lay lekkale ak yoonu Cheikh Nabil Khadim jeplo kon nga jud fekk sa bay doon mouride nga daal di nekk ci ke Serigne bi di gor gorlu bu baakha baax te fekk jeblo gulo dafa melna loola bu fekke ni may deg am ñu dal da nga daal di wax sa bay nak man keu dama wara jeblo moy tax nga doon ak mouride loolu ben la ci li nga xam ñaare be moy amna ci ño xamne yeb nak buñu nekké ci kër ba kañ dañ anal mag di seen nekkon seen mas ñu tolay at buñ fa joggé bay fa seen doom ñu ne dañuy motti ko le rewaay ko japp nañu war leen mat ak Serigne kon Cheikh Adama won nañu loolu ci digëne ak Serigne Touba Khadim Rasoul kon yoyep li nga xamne moy tax ab talibé di jarruñu ci yoon wi dafa melne jangalañu ko waye won nañu tamit ne xam xam ba ak judd ba tam lu mu reey reey amna lu ko upp solo ndax bi muy jëbul Serigne Touba boba jar ci talu jang yu bare bare pe xam xam bu bare bare am at yu bare waye téewul nak mu am waye fuk lool lepp mu soxla leneen lo xamni mi ngi ci ku tedd ki mu Cheikh Nabil Khadim bokku ta xam xam bobé ak judd bobé waye kon Cheikh Adama Cheikh Adama jangal lañu rete bit ab talibé dafa wara waye fay téw tam gis nga lam ko waxe lam sax Serigne Touba muy nak ma wekk ci leer ak suñu borom bi lool dafa melni kon amna lu ñu fagul lu bari bari lo xamni buñu bëggé jarñ mom faaw ñu jaar ci lool kon jërëjëf Serigne Aliou ci Serigne Modou machallah kon dañu la def rek wëyel nak gëna mum jaayante yoon mu ri sosuna mu bokk ci jëk jaayante am ñu tax ño xamne sax jëm ma tax ñu ñew ci Cheikh Khadim kon dafa mel li mo xon ci jël bëng rek moy mom amel nañ ko bonus ak ay jukul yu bari bari ndax fi ne bu doon tane ci daaray jang yi la gis nga lélé gis ñu ne diw dañ doon def concours alcorane mo ci raw dañ ko wara neexal ndax mo ci jël pay mo ci jitu école bi diw mo ci jitu examen yi diw jitu ko Cheikh Dabatam ciodo bu mo ci jitu ko dafa wara daf mel ak mu jott war nañ koy momit sargal ci yone bu ndax mo ñu dimbali ci ñëk ci talib Serigne Touba légui nak ba mu tassé ak Serigne Touba lool lepp am nak digg mak Serigne Touba nak la bëgg ñëw na ba xam seen digënté ak mission nan la démon fofu ci bi ci wata Cheikh Nabil Khadim tedd mi
0: jërëjëf Serigne Ahmadou dañu am luñu bayyi sax ci ginnaw tuuti ci comme digënté Serigne Touba ak Cheikh Adama ko nga wax ndax laata jëbël gi di am sax xalaaha bi leen boole woon ci bi daara ji dafa law ci ban ande jugé ngi ban ñëwé ci daara Serigne Modou Anta Sali waaye itam Serigne Modou Anta Sali mas na yónni ku baaxi ndar mu am ay yenn ci ay téere lañ wax ne moom la doon wuti foofa waaye jaxasoo gum jaxasoo Cheikh Adama ak déggante gum déggante tax na bis jamono yooyu muy mu Serigne bi war a dem ndar fekk fu Serigne Adama ci daara ja Serigne bi daal di laaj Cheikh Adama ñu ko daa demoon dëkkam mbaam ndax Mbakajor ak mbaam
1: sorewuñu
0: léegi biñ ko waxee loolu mu daal di jóge foofu Serigne Modou Anta Sali yóniku muy Mbakajor daal di jaar mbaabu dëkkub Cheikh Adama Gueye bi mu ñëwee mbaabu am na kàddu gu fa nekk
2: ca
0: buntu dëkk ba ba fii may waxee yow ni kàddu gaa nga fa
1: kàddu gaa nga fa
0: waaw muy kàddu siyaar goo xam ne ña nga ko làkk wërale ko ña nga ko tabax bi mu ñëwee daal di toog ca kàddu ga ñett romb ko fa kenn ki jarbaatu Cheikh Adama Gueye kenn ki doom la ci moom kenn ki ëpp dëkk doom la boo xam ne mbokkam la itam muy Serigne Aminou Tandiang ak ku di wax Serigne Malick Gueye ak ku ni wax Ma Demba Gueye maam Demba Awa Gueye di jarbaatam ndax Demba Awa moomu Awa Gueye mi ko jur moo Cheikh Adama Gueye ñoo bokk lépp waaw moo Cheikh Adama ñoo nijaay waaw Serigne bi bi mu toogee daa laajte gis leen ñoom ñu jóge ca tool ya mooy leen di woo ñu ñëw mu ne leen ci dëkk bi ngeen dëkk ñu ne ko waaw mu ne leen ndax Adama Gueye ngi fi ñee ñu ne ko waaw mi ngi fi de ñaa daw ne dem leen nga woole ma ko ñoom ñett ñëpp ba ay tout temps daa daw wooyi si Adama Gueye daa dawandoo ak na ko bàyyi Adama am na ko lay seet ab tukkuróol bu nekk ca ron garab quoi biñ ko waxee melaw sëñ bi rek si Adama xam ne Serigne Touba
1: waaw
0: mu daal ne bërëb daal di jóg dem nuyoo ak moom saafonte ak moom mën ko waaw aadama day suñ moon ante sëri dama yónni ndar ma am yu ma fa war a jëli te xam naa dinaa yittewoo su may ñëw ku ma jàppale si am na ko waaw mën naa nekk waaye damaa ci damaa bëgg ñaar yooyu tam ci yow mu ne ko loolu moom mu ne ko damaa bëggoon nga taaxeerlu ñu defal la loo jëf loo jëfandikoo bala ngaa dem ñaareel ba it mooy yëre yi nga sol dafa ràpp am melokaan wax ndax nitu yàlla yi bu tollee ci waaj waaj mbir seen melokaan ak na ñuy doxe Serigne Touba daan na ko waaw benn bi de mën naa la ko nangul waaye benn bi nag moom xam naa du fi dul xaj muy togg geeg jëfandikoo gi moom du fi xaj waaye nag yëre yi moom mën naa la ko nangul wax na ne si xaar ba daal di delluwaat ci ci këram ca kër ga daal di wut ab manto bu rafet ñëw jox ko sëñ bi sëñ bi sol ko sëñ bi summi yëre yooyu jox ko sëñ aadama ngay na ko barkeloo ko booba nag yoo booba yoonu mu rus soo ko ñoo di ànd jëm nar sëñ Touba dawut nangu kuy toog loxoy neen doo def dara yàlla dogal nag mu daal di jox sëñ aadama ak werdu
2: mu
0: di ko werdu bu tëddee ba guddi rek wala ñu jox ba guddi rek sëñ aadama yuuxu yuuxamum yàgg sëñ Touba ne ko aadama loo gis mu ne ko maa ngi jàkkaarloog ndar mu ne ko xoolal sowu loo gis mu ne ko maa ngi jàkkaarloog ndakaaru mu ne xoolal ko mu ne ko xoolal penku loo gis mu ne ko maa ngi jàkkaarloog kaxabatu kaxabatu
1: rasul
0: mu ne ko xoolal salum loo gis mu ne maa ngi jàkkaarloog Njaane ak Dekhla ci boori Kawru mu ne ko xoolal ci kaw loo gis mu ne ko maa ngi gis ay nit mu ne ko xoolal ci suuf aadama loo gis mu ne ko maa ngi gis ay nit boobu mu ne ko aadama addin nag àllaaxiraa ngoog ne ko lii ma suñ borom jaral la ci rasulillahi alayhi salatu wasalaam dima ko defloo soo ma ci jàppalee toppal topp ma ci waxuma la yow waaye ni ko dara ci set ak say setaat yëpp des na leen warmaal des na leen tudd ñaata ane nag continue dem ndar bi wutee li ñuy wut ba nopp daal di ñibbi si waaye sëñ bi nag bi mu ñibbi see Serigne Touba léeg-léeg yëf yi dikkal ko sëñ Cheikh Adama léeg-léeg yëf dikkal ko ba mbokk yi sax wax ne ah kii de xawma lu ko dikkal nii waaye mbokkam moom mu fa àndi woon moom
1: moo ko teg
0: Ahmadou Mbacke moo ko teg
1: moo ko teg
0: wax na ne bu ñëwee sëñ bi ñaanal ko mu daal delluwaat ba am na benn téere bu mu photom bi sax boo gisee am na ci lu mel ne téere bu mu takk ci baat bi wax na ne sëriñ bi moo ko bindaloon noonu la defee nag ba benn bis bi woote gi ñëwee rek comme ni mu la ko waxoon ci ginnaaw léegi sëriñ bi wax li muy wax mu daal di jébbalu ci santé wax ko li mu lay wax léegi adduna gi kat bu fi soxla wu
1: baal
0: mu lay may ker mu ne ko nangu na waaye wékku ci leeru yàlla gi ba koo ci wékk lëndam duuta amaat ci yow aw yoon léegi nag bu loolu amee nag ñu ak jébbalu lii mission moom ndax lam doon jàng na ko kër baayam jaar na ngi laal na ci jàng ci daara si moon ante sëri léegi na sëñ bi woote ne beneen méthode boo xam ne tasut daara ja carrément nag waaye nag da cee dolli leneen loo xam ne moom lañ war a def ndax léegi bi mu defee loolu nag si xaaral nag ginnaaw xam na li mu war a xam li mu bëgg a xam xam na ko te it fa mu bëggoon a yegg it ma nga ca yoon wa mu daal di continuer nag liggéey boobu nag bokkoon na ci im doon liggéey mooy tarbiya lu ñuy wax tarbiya mooy doomi soxna joo xam ne fekk nga say nawle wala say mbokk yëpp jàng ni nga jànge waaye tiwul nga yelwaani nag bu ruuj jotee ngay ruuj su bay jotee ngay bay waaye di ko jox sab sëriñ loolu la Cheikh Adama nekkoon di def ndax booba am na ñu newoon ci biir daara ji di jàng doon ay tut tànk sëriñ bi yor yenn daar ji léegi nag moom li mu kopte woon mooy di yelwaani di indi ci daara sëñ bi ngir dong yi fi nekk mën a dund xam ne ci bu xëyee suba rek ay ngiseem yu mag la yoroon yor menn mbaam moo xam ne Serigne Touba ci bopp wax na moo ko joxoon mbaam mi nag wax ne déggal na Cheikh Adama déggal goo xam ne du ko ngalaat takk bu mu def dara te kër gu mu dugg mbaam ma dugg fekk ko fa bu doon ci néegi sax mbaam dugg ci néegi fekk ko fa moo tax wax na ne Cheikh Adama ñaari bu daan dugg ci kër wala dara daw dugg ci biir néeg ci ëtëb rek lay
1: toog
0: ndax bañ mbaam ma fekk ko fa mbaam moomu nag ba yoroon yor ay ngiseem li tàmbalee ci dugub mboq ak lépp lu nit doomu aadama di yittewoo ci dund bu dajalé ci dëkk ba mu bari mu tek continu wa ci dëkk ba mu bari mu tek mu seuf ci mbam mi indi ci daara gi do nga yu dundé bu xeyé suba mu daal continu defat non ci méthode bobu la nekkon di yelwaan di indi ci daara ci mon ci wa
1: ci jërëjëf di machallah jërëjëf señe modou di mbakki dima la ko waxane rek bu démé ba ci kanam da lay mëna oubli téléphone bi su ko défé ngeen waji rek 88 628 337 ñu waxtane jambar jo xamné yakarna xoli sédna machallah ci ñu tolo mom ci cheikh adama gey ci digg mak ku tedd gi cheikh nabdou khadim mu def ci liggéey bu am solo ku seigne touba wolu won kon do wax bu dégglo seigne aliou dafa seigne modou dafa melni ku seigne touba wolu won la lol ndax bam dalé and ak mom yakarna né boba yoon wi sosogul wayé bi yoon wi sosoyit mu bok ci ñëk joxé bopam wayé taxok seigne touba nanguta tagok mom ben yoon lolou lu ci am solo la lo xamné sét dañ ko ci kon dafa melni mom mi jukko mi ak taxawayam lu mata génné la lol ndax mësta génn dara mësta génn seigne touba mësta tagok seigne touba ben yoon ci déggo gum déggo melni ko xamone tamit nim daan jëfëlante ak ku tedd ke bu waxe mom na nga xamné ñu ngi koy tontu ci amna ci téy lu am solo lol moy bobé mu waré dem dar lolu mak serigne bi xam nga lolu ku deg serigne bi ta xam noy jëfëlante bo rek moko man bo serigne bi yitté ji kawé na lol ndax ci la doon woté ci la doon bëgg woté ba serigne bi nangul ko yoy nga xamné ñu bari mënu ñu na am lol ci mom kan serigne adama da melni cheikh adama gey ko jégué won serigne bi la ko ku serigne bi doylo won la ci fann yu bari lolu jang dañ ko ci say cadeau ci deugam ak mom ndax lu ci bari def na ndax limu wax leg rek mom lay bam lu am solo te lolu ñu bari man nañ ci jangé moy borom juddu bu reey la borom xam xam la borom mi at la waye lim fété won tamit lolu nañ ci bayyi xel bu baax baax te señ modou fa la daanel legi muy dem di yalwani di ñew di jox donc yalwan yakarna ne ñi jaar ci dara xam nañ ko ñu bari mënu ñu ko yombut rawati na nak ñi nga xamne ñun lañu ñi ngi woy ay ciodok ay yeneen ak yeneen xam serigne bi ñu bari ku ci massaana def lolu mel non da lay def lolu mel non ngir mëna dindi yu bari bari ci yow mom nak mu téla nangul lolu fété wo lolu te fek alquran jaak xam xam ba mi ngi fex dal ci dinam waye téewul mu wañ ko dem di taxaw ñoñ alquran kon da melne fi ko serigne fété wol moy ci ñoñ alquran machallah ko serigne aliou batay rek Seigne Modou Gueye batay dama bëgg rek tam ñu wéyel ci diggam ak serigne bi ndax Seigne Adama fa melni ndegam da ñëk ci serigne bi ñëk jébulu yakarna ko digg ma serigne bi da doon digënté bo xamné bu yaatu lay doon bu jëflanti bari lool buñu mëna jariño lu bari ci mëna jàngaté ba mën ci jubanti ko kon batay ñëw ci diggam serigne bi ndax bëgg na té vite ma dégg bénn xéss bo xamné dama bëgg ñu wërul ko fi muy diggam ak cheikh day mel dañ né cheikh lu ci mom la jaré ba dem ci serigne bi lool xam nga nak comme nit ñi day wax ta tay jabolam tawfik bu na lool mom ñu waxtaan ci mu leer nga xamne ci andi way ginnaw nak bo ñu andilé batay ci deug ma serigne bi batay yana la xala gëna am ginnaw daara jaak yu mel nonu yeen taxaway mission lan la nekkon deugantaan bala ñoo ñew ci laaj bobu nga xamne man nañ ko wajal muy digënté cheikh adam ak cheikh fall bi ko serigne bi yonne lool ma ngi ko yag deg ci bu yag ci magali ba geew ko di daan geew ñoo ñi daan geew nga xamne de nga ñom lu ne lañu daan wax ñom lañ daan deg ñi wax lool nañ cheikh arima gey ak waxete ba xaar ma fofu ma ñew ak yaay may dang ba yu bëgg rek bu ñe yoyu daal tay mom bëgg na ci mu leer nañ serigne mod ndegam ñoo ko daal mom bay ba ko wajal laaj bobu soob yal ak yeen nak bismillah
0: ñi ki xamna mom tabarakallah
1: ke ban la ke
0: waaw legi daal khalaaxa digante mo serigne touba moy lu bax rek mo leen bolé ay nit ñu bokku bëgg ak gis la vision bo xamne dañ ko wara dox yalla jaglél ko kenn comme niko serigne touba radhiyallahu anhu waxé won ci serigne abdullah mbacké mu bax mo netlé won niko ca serigne bi bu mu duggé khalwatu daru khudus gisé ko ahlul badr ak yunus bi alayhi salatu wassalam mu niko ci ni la bëgg bokk ak la xoyonte bi waxante ak mom ak la señ bi waxlante ak mom ba am li am kon lolu rek mo dox señ digënté cheikh adama ak señ touba radhiyallahu anhu bimu gisé né señ touba dal jëm lu jo xamné mbollem fann lu bax lepp mi ngi dajé ci mom budé xam xam nit mi ngi dajé ci mom budé lewet ak mëna jëflanté ak wormal nit mi ngi dajé ci mom ta xara mo méthode bobu la bëgg mom la sopp mom la wolu motax mu téla xam sëriñ bi ci ngi and ak mom ba nim ñëwé mbakk kadior jëbulu jëbulum gogou ba nonu muy defé yelwanam momu da nga laaj mu ci digëntém ak Cheikh Ibrahima Fallam ci yelwan momu nak Cheikh Ibrahima Fall gën ci siw lool ci ñi mu ñëw ci sëriñ bi waye bari nañu xamné ci ay kag gis gisam wala comportement bu mu amé wala xam xamam ci lañ jaara ci mom ba ñew ci sëriñ bi nga xamné buñ la gën lim man nga gaaw lim sa baram fukki baram ba mat man nga tuddu ñoña way nak jamono dal laju lool waye ginnaw sëriñ Moussa ka mi nga xamné marsiyana Cheikh Ibra da wax na li mu wax na Cheikh Ibra ko moko wax mu netali wat ko moy nim gisé Cheikh Adama gi lool da do sekk ndax ki di rakam mu Cheikh Babu yi non la ñëwé ci sëriñ bi moy tam ci Cheikh Adama gi mom la jaaré ak ngeenen bi mi yelwani nak dafa dajé ak Cheikh Ibra Fall mom wax nan né
1: xam nga fan dajé fu mu doone wala
0: jappat wax nan né dañu yoni won ko ni wax Serigne Makhtar Touré mu jëm ci kër bu bo xamné dafa am ben teug bu fa nekkon bo xamné teug bi day teug ay alleur ak yuni nit ñi utiliser wu ci mbalu mbay mu diko wuti fofa diko namulu ji ngir waj nawet bi sala may nek di yelwani motax bismoussa musaka diko martial da len tuddu ñoom ñaar ñep ci martial bi waye nak bokku ñu won miso bu ndon dox motax musaka dafa wax ne cheikh ibrahim masna xibaaru ngeppulo bay wax ne yalla miko mom monako bamba mola mom rasé ko jox sey pexe mu ko xeba da ne mu da di dem tay ba dakar ngir deg bamba difa xaar fekkon na serigne tayba dakar tim jangale xame pexe mu tudde guddi li xaar ba mu xeye ba sutbar serigne makhtar touré fa jaar le dem ko ngay pexe tan na makhtar touré ga yenni jour yenn ko jëm mbacke ka jor serigne bi yonni ko ci bo cheikh ba top ci fexe dan na ba gis fa cheikh adama gi sandi mbiram dadi ci ngoy mu wal ko bamba mu reey serigne bi nang ko fexe bi yalla dogale nak mu dajje ak cheikh ibrahima fall Cheikh Fall da ko xol rek comme ne Serigne Thiadama xolé won Serigne Touba xamne ki amna lu ne ci mom Cheikh Fall da ko xol nak ko yow mi de bodut kamay wërit man la ci mom nga bawo lol ko Cheikh Fall wax
1: gëne gël lol rek
0: Thiadama it ñew ko man la da ko ah man de amna kilifa da ma nga ci kër man fa la ko baye ñu koy wax Ahmadou Mbacké
1: ci
0: Cheikh Fall nako dama bëgg nga yobuma ci mom man ko man na nek yalla mo mu Cheikh Adama def mu and ko ak Cheikh Bafal ndax bu daan yelwani du ñew ci santé du dem légui ñewat ci santé day dajé day dëkk yu bari bu dajé ba nopi mu indi ko bo dëkk mu daal dem
1: okay
0: da mi ko fekkon ci mission bi nak mu la di and ak mom lool
1: égalé lool fu dem yelwani and ak Cheikh Bafal
0: and ak Cheikh Bafal
1: ci
0: non lañ def non la def ba jaar ak dekkam buñ wax babu amna benen goor gu fa nek ko xamne talib cheikh ibrahim cheikh adama geyla muy serigne ibrahima tiam ak yenn ci adiyé yu fa bayi won ñom la bolé ñom ñep and ak ñom indi ko ci serigne bi ci ñu ñewé serigne bi laaj ko mu ko amna ndongoluma andal mu ko woko mu ñew cheikh la ñew waxtane seen suba wax le lam waxon cheikh adama gay ci ndjel ben ga
1: dam la cheikh
0: ah seen suba wax cheikh ibra lam waxon cheikh adama gay ci ndjel ben djep lu ga moy bim ne ko aduna ji ñu nek bu len fu soxlo wu mbar mu len may ker moy ñu wax ko la nga waxaton nako nangul nan way wekkun ci leeru yalla gi nga xamne ku ci wekk setanay aw lendum do am ci yow aw yoon non la da defé ñom ñaar ñu and loola motaxit méthode bobu it cheikh ibra xamnako ba lu ci bari bari xalaaxa bi tux seen diggante ñoom ñaar dëgg dëgg dëgg dëgg loolu ci la sosoo
1: la sosoo
0: waaw ndax àgg na ci sax ci amalante sa doomi morom wala sa doom nga jël ko jox ko doomi ndax Cheikh Rafal jël na doomam jox ko doomi Cheikh Adama gi doom ji jigéen te loolu ci ndigalu Serigne Touba la ko
1: amee
0: waaw Serigne Beye ko waxoon na ko na nga fexe ba sa waa kër ak waa kër Adama gi nañ jaxasoo
1: ci
0: mu jël benn doom ñu wax Oumou Khayri jox ko Serigne Magay Jama ngi taw Cheikh Adama gi mu ne aw jiw mu daal gaaw noppalu amu fa njaboot
1: moom soxna Oumou ka
0: Oumou Khayri moom
1: moo nelaw
0: waaw Cheikh Rafal daa jël doom ji di wax soxna Oumou Khayri
1: waaw jox ko Serigne Magay Jama
0: jox ko Serigne Magay Jama mi taw Cheikh Adama
1: waaw waaw
0: Oumou Khayri moom daal di teel a nelaw
1: waaw kay
0: bàyyi fu njaboot
1: waaw
0: Cheikh Rafal daal di yëg loolu daal ne aw jiw ci kër Adama gi rek mbaa jéggi paale yëpp jeex
1: ca
0: daal di jëlaat soxna Oumou Kalsoum Fall joxaat ko Serigne Magay Jama
1: moo bàyyi
0: mu jur fa am fa ay doom am na fa ku ñuy wax soxna Rama Guèye wax nañ Serigne Touba moo ko tudd ko rahmatullahi
1: ca
0: am fa ku ñuy wax Serigne Baara Guèye ñu tuddee woon ko Serigne Baaraam Serigne Touba am fa ku ñuy wax soxna Fatou Guèye Badian Fatou Guèye moom mi ngi fi yàlla ñuy ñaan suñu borom soxna Fatou Guèye moom lañ joxoon Serigne Cheikh Fall Khady Guèye man ne la woon ca xelkom ja moo jur suñ moo ablaye fall ñooñu ñooy suñ doom bajan ñu ñàkk solo yooyu
1: desa
0: dégg daay soxna Rama Guèye nag ñu joxoon ko que suñ Baara
1: Ndiaye
0: Cheikh que Cheikh Rafal yooyu mu am fa benn am fa doom ñu wax Mame Fatou Ndiaye Mame Fatou Ndiaye moomu nag mi ngi ci suñ fallu suñ mudu amintami moo ko denc soxna
1: macha allah
0: am na fa ak njaboot ñu ngi di nuyu bu baax te di leen siyaare bu baax te di leen ñaanal tawfiq am fa ku ñu wax Serigne Alhadji Guèye itam Serigne Alhadji Guèye moom lañ tuddee woon Cheikh Mamadou Fadal moom ngir naa toog toogaayub Cheikh Adama yokku fi nag
1: desana
0: xalaaxa boobu la am digganteem ak Cheikh Ibrahima Fall la am
1: macha allah
0: waaw ndax dañoo bokk mission bu ñuy dox
1: kay
0: bokk lu ñuy dund bokk lu ñuy jëflante moo tax wax na ne sax Serigne Touba mas naa woo ñett ñoom ñett ku ci mel ne Cheikh Mamadou Babou mi rakam Cheikh Adama te seen ñaari bàyyi bokk lépp woo ku nuy wax itam Serigne Mortala mu Cheikh Ibrahima Fall woo Serigne Moussa Jama moom Cheikh Adama Guèye di rek Serigne Magay Jama ne leen ndax yéen ñaari yéen ñett ñi xam ngeen nu ma demee seen bàyyi ya ñee ñu ko mbàkke de bu ñu ko xamoon jël
1: si digg la ñu jël
0: mu daan ne yow Moussa Jama sa waajur wa Adama Guèye de da doon dox ci digg njolloor naju tàng jër booreeg mbooya muy dox ba yem ci man may ndaalu sedd guyu te neex a naan xam man daa mën naa sedd ba nopp te
1: neex a naan waa dëgg la
0: mu ne ko mën naa sedd may ndaalu sedd guyu te neex a naan
1: ca
0: mu daal di naan ba mandi daal di génn dajeeg yow suñu Assane Guèye sa bàyyi Cheikh Mamadou Babou daan na ko ma boobu ñëwal nga naan
1: ñëwal naan waaw waaw ca
0: ndaalu sedd guyu te neex a naan nga
1: ku baax la de
0: Cheikh Mamadou Babou daa ñëw naan nee ñu gënd dem daal dajeeg sa bàyyi yow Mourta Fall Cheikh Ibrahima Fall ne ko Cheikh Ibrahima nga naan ndaalu sedd guyu ma nga fekk neex a naan mais bi ñu naanee ba noppi nag Cheikh Ibrahima Fall daal ne leen nan dindi làkk bi leen làkk bi làkk
1: ndaali
0: ba ñëpp mën
1: jëpp waaw waaw ilaha illallah ca
0: daal ci ak daal ci teg ne li ma leen defal ñoom ñett ñoo de su fekkoon ne lu may defaat la bu doon lu may may dootuma ko mayati bu dee lu may jaay dootuma ko jaayati bu dee lu may able dootuma ko ableeti
1: wax na daal li may defal daal fat na
0: waaw fat na dootuma ko defal si kenn
1: desa
0: ndax li ko waral mooy yow Moussa Jama dama ko defal sa bàyyi Adama Guèye sa Adama Guèye teel a gedd àdduna ak li ci biiram teel a ñibbi ba tax na 53 ans donc la fi Cheikh Adama def
1: 53 ans
0: la fi def waaw
1: ilaha
0: illallah yow yow moom yow Assane Guèye mu defal ko sa bàyyi Cheikh Mamadou Babou Cheikh Mamadou Babou nangoo tuuti selmal ba julli yor yor rek yëpp la daan marché di julli yow Serigne Mortala Fall mu defal ko sa bàyyi Cheikh Fall
1: dootu julli
0: xamatut kenn man képp la xam
1: waaw
0: mata bu den lumay def lu dutuma defati bu den lumay may dutuma may te bu den lumay ablé dutuma ablé ci non lay def non lay def légui nak cheikh adama itam rakam jodu di cheikh ma babu wala sax ci ndar ba légui seigne touay won nako nako demal wutal ma téméré dërëmi ngour duma fa caajo cheikh adama ginaaw xamna ndar dana fa dem lu bari mu dal fay dem difa wut lolu yalla dogal muy dem bam agge fanan ci keur genn wali wuñu wax serigne Ash Camara
1: Ash Camara
0: am ko ñu wax Samba Law be fal ñu nangu won ay Samba Law be ñay la
1: Samba
0: Law be wa ñu nangu won ak juram ñu nangu ak ndombay tankam yu bari yalla dogal mu tudon ñaan serigne Ash Sias dal di dugg xalwatu xol nako li dal mënuma ci ñaan waye amna ndongal Ahmadou Mbacke dal ku ñu wax Adama Gueye so gisé amna yaakaar dal ci mëna ñaan mënuko anamu mënuko fi lay financé dé waye day xéedi yelwaani fekk bo mi ngi yelwaan témé dërëm bo bu
1: sëñu bi sa
0: son mu dal di fu mu nekk mënuko ci dëkk bi rek def dé waye Samba Law mënta xaar señ Cheikh Adama
1: dako wëri
0: dako dem wëri ji bam né mang ko fekk ci marché ba muy wax lu faddu lo xamné ni waana nitu kessé ko koy wax fekk jigen gu tollu digënté mu wax la li nga am goor la wala jigen la
1: wa da fess mi ngi turu
0: leg mu tok ci barab yu ne ci dëkk bo xamné Cheikh Adama musu fa jaar otuma gi xam kër ga bay xam neeg ba ne dem len neel diw fofa na sulli nangam nangam fi nek bu amul ko fa sampal da fofu Moustapha Diar bi yalla dogale lolou am nak Samba Law da ñew nako yow yaay Cheikh Adama Gueye mën ko waaw mën ko dama amul luma doon bëgg nga ñaanal ma sakku nga ñaanal ma ci mën ko lolou lumu mën ko day dama amone ndombay tank yu ma takkon legi nak ñu nangu ko ci man ma bëgg ci jotat ma bëggu nga ñaanal ma ci ñe ci xarab nako waaw mayas na ci ñaan ci barke Serigne Touba
1: waaw ci
0: nako demal fa ngay xëccu ba kay jot nga tibbu ci suuf sa indil ma neena mu dem tibbu ci suuf sa indil ko mu dal tim suuf ci delo wat ko ko nako demal bo demé rek dal nako jox ci barke Serigne
1: Touba
0: naka muy aga ñukay gatt du ko lañ nako fo ne ko ndax yow ba leg yow lañu sét ngi dox la yi fi gaaw lool nak ñu ñu laj ko Cheikh Adama ko wa yow ñaan bu gawé ni mom nu mëna nek ak lu def
1: deug deug lo tari
0: mu ne ah defuma daro de suuf dal la tim wo sama Serigne ba Serigne Touba nako yalla denk na la aduna ak alakhirah malaka ni dunya wa ukhra samad kon ki di xëccu suuf ci doyo woko dara delo ko bima waxé lool nak amuma sik sak na bu démé ñu delu wat ko donc la def
1: la ilaha
0: illa donc la def légi nak fekk bi nga waxé lolou da ko wax nak may wéxal dama wéxal waaw témé dérem ngudu Samba Law wayit waxu nako waxuma la wéxal témé waye bu noppé sax dina ci tégg yenen bu nang wara ñak tégg yenen bi nango nak ñom ay nit garmé lañ won daw ñu wax ba nopp di ci détroit dina bi waxé lolou nak bi lolou amé mu indi ko témé bi
3: Tenier FM 90.6
0: bokk ci ñaari soxna jigen jox ko
1: hãn
0: bim ko joxe lolou mu da jël témèr bi dal na légui da ngay bayyi yi mom buma démé lacc son señ bi digal ba xam
1: muy fass bi ak soxna yi
0: waaw légui nak bim ñëwé jox señ bi xaaliss bi señ bi dako foko jëlé
1: waaw
0: waxu nim ko amé mënu ko démal nga utal ma benen té joxal ma lolou joxal ma témèr bobu as kamara amna sax ño xam na nan señ Touba dako falang dako bëgg mo bobu waye da ko wax nako
1: lolo leer
0: demal nga joxal mako señ as te wutal ma benen ci lako xara man nako nak amna mel ben rak kuñ wax mo babu de mo xamna ñu am sen neeku ñu am wërsek la mu nako dum tuddu mu nako mo babu mu nako la demal nga wut ko koku buntu la mo babu buntu la bim ñewé mi ngi fekk waxna la ci jël bin nga ne la ñom ay jangal kat alquran la
1: deug la
0: bi ñewé mi ngi fekk cheikh ma babu lool daara ju riir di jangale alquran mu woko mu ñew mu waxtaan ak moom ne ko ma baabu gis naa toolu yàlla bu yaatu boo xam ne boo ci jiyee dana sax dana meññ te dana sakkan.
1: Ah waaw wax na dëgg de.
0: Nee na mu ne ko koo ku mu mu ne ko Ahmadou Mbacke la nga koy wooyee. Bi mu ko waxee loolu bi mu waxantee ak moom loolu. Soxna Mati mi wajuru Cheikh Mababu daal di leen di dégg ndax Cheikh Adama yaa ndax teel a nero. Daal na ko ma Babu. ànd ak sa maam sa bàyyi Adama sa mag Adama. Adama du jël mukk lu lay lor. Di la ko jëme.
1: Wallahi
0: daa di.
1: Yaay ju baax.
0: Jaay wax na daa jaay ci ay takkaayam.
1: Gànjaram
0: ñii ne ay xarum yoroon. Waaye jaay na ko daal ba mat ñaar téeméer. Mu yox téeméer bi Cheikh Adama. Yox téeméer bi Cheikh Babu. Mu ko acce dem leen ngeen wuyu si Touba.
1: Ca.
0: Nee na biñ ñëwee wuyu nag. Nee na. Sëriñ bi ne ko defal naa leen ci faju aajo.
1: Waaw waaw dégg nga.
0: Ne ko Adama. Ma Babu. Ndax xam nga lu ñuy faju aajo. Ñu ko Mbacke buñ ko xamoon jël. Mu ko faju aajo yi meen defal de bu ngeen demoon ba seen xel nekk ci mooy. Seen i cër ñooy damm du ngeen ko man. Defal naa leen ci loolu. Moom it Cheikh Babu daal di ñëw. Jëpplu ànd ak moom liggéey boobu. Léegi nag Cheikh Adama laaj ko ne ko mbirum soxna yooyu ñu joxoon ma day. Sëñ Touba daal ne ko yooyu moom bul ko laal. Ci ne ko dénkaaneem bu am solo boobu.
1: macha allah.
0: Te tàmbalee wasiyatun awsa biha Cheikhul Adama Guèye. alayhi ak alayhi sarmadan akbar ridwan taxala baaqil muriduhu. Cheikh Adama Guèye awalu man aamana bihi wa tabi'an min al murid ajmain. Lii ab dénkaane la boo xam ne mu ngi jógee ci ku wax Ahmadul Khadim daa di jëm ci ki nga xam ne moo ma njëkk a gëm ci njëkk ma topp ginnaaw bi murid yëpp topp ci ginnaawam muy Adama Guèye. Daal na ko amdan liman qad aw jaba suala ani lladina kariu dalala. Lii daal mi ngi jóge ci ki nga xam ne moo ma njëkk a gëm ñu ko maa topp comme na ko benn waykat waxe woon ca njël benn ga daan ne sant ñeel na yàlla mi nga xam ne moo ne ku xamul na nga laaj ndax moo waxoon ne fas alu ahlu sikri in kuntum la taalamuun. Daan na musalliyan ala rasuli ahmada wa alihi wa sahbihi sami uda di julli ci yonent bi alayhi salatu wa salaam mi nga xam ne moom moo ko sahabaam ak waa këram ñoom ñii boroomu jub daan ne ko haasa wa ya aadamu ya muridu in kunta nuura rabbina turidu yow aadama yow murid bi. Sëñ Ahmadou. Jamono ji ñu nekk ak lu ko jiitu. Bari waa na ñoo xam ne dañuy wax ne ay murid la.
1: Ok
0: bay àgg ci Sadiq.
1: ñu yombal ko lool.
0: waaw waaye sëñ bi nga xam ne moo sos murid.
1: Moom moo ne sëñ Adama
0: te jàngale ko. Moom moo ne Cheikh Adama Guèye moo tudd turam ne ko yow murid bi.
1: Murid bi.
0: waaw. daa ne in kunta nuura rabbina turidu bu fekkee namm nga sa leeru borom. fadum ala ibadati rrahman na nga sax ci jaamu yàlla mii ay xewalaakon bi waaye wala takkun nag min abid nisan bu nekk mukk di doon ñi xam ne bokk ci ñi xam ne dañuy jaamu ay jigéen ak yu mel noonu mooy ñaar
1: soxnaaaaandesan wallay kore si siñ tuwa
0: daan na ko kun mu ta anisan bi rabbikal ajib na nga nekk di sàkku sa ngërëmul borom mi aji kimta
2: yéen.
0: ngërëmul keneen koo sàkku soo lëggee day dem ba fi waa nga dem ba ko fi waaye sàkku ngërëm li nga xam ne moo dee mën a jël àdduna ak alaxira mooy ngërëm su borom moo tax sëñ Touba bi mu ko waxee ne ko bu sàkku ngërëm keneen. Ku dul sa borom rek.
1: Ca.
0: daana ko war tamit sa rëwaan takku nuyu. dee dañoo ku mu taal seen bi rabbi kala yi na nga nekk di wakkiirlu. ci sa borom.
1: ci sa borom
0: laa bëgg a wax na nga nekk di wakkiirlu. ci sa borom. boo tamit sa rëwaan takku nuyu te nga nekk itam di sàkku ngërëmam bu sàkku ngërëmam keneen ku dul. dañ nako fudum ba yow nga sax al ikhlasi ci selal bon mu jahada ak ci jahat ak sa bakkan bi nafsin moy sa bakkan dahran dir demono fatanal fayda ko nga bari ay njari de nga dañ nako wala takun bul nek nak muk multafatan de gestu ila lima ludul lo xamne yassibu day xecc qalban sa xol ila rabbi sama jibal ma sama yow adama gi dal fa fekke ba nga am sen leer borom bul nek de gestu lenen na nga gestu li nga gestu dal nek lo xamne dalay mbiji dalay xecc jemaale la ci yalla mi borom asman waye bul nek de gestu lenen dal kay waxat itam ne wa kullu ma ya'ulu bayna rabbika wa bayna fadru tafuqu khayraka kep ko xamne dafa bëgg dox sa digënté ak sa borom fadru tafuqu khayraka nang ko wacc
1: daa wacc
0: nako walus nga wëru bi rabbika sa borom wa mil nga jeng ilahi jëm ci sa borom wal taqih nang ko ragal wa takila nga wakilu alayhi jom denkane bobu lako serigne touba radiyallahu anhu denk muy ak taxaw setlu go xamne serigne ahmadou
1: mat na ko dem na set yeme
0: ndax ci denkane yu mag yi nga xamene serigne touba denk nako talibem yela te lim ko ci denk lepp tawhid kapala manam lu dem ci sa
1: borom lolla set mom nga wëru ci mom nga wakilu ci mom
0: waaw
1: bul jaama kenn def
0: nga wettiliko ak mom ak
1: nga wettiliko mom
0: nga sakku ngeere mom waaw yoy yep tawhid la go xamne ci yalla rek la kay
1: xey bo
0: li dang ci deg ne serigne touba ko mata top la
1: deug la
0: waaw ndax bari waana nit ñoo xamne so len topé dul la won dara yalla liñ lay won dal mom seen bop kep te seen bi sax nak su fekkon da won ci adama gi ni bopum kep da kay dal di jar
1: waaw
0: ndax melokanam
1: wallahi
0: ak bëggum lu baax ak ci lim ne won
1: jeul jeul seen mo
0: waye tim yalla kep lu ko won
1: wallahi wax deug
0: wa kon lool rek la bëgguna wax ci denkane bu baaxa baaxa baax
1: ci jerejeuf serigne modou gey karna xoli set guuy ci jotaay bi nga xamne mom lañu sét fi ci radio jant bfm ci touba 95.2 waye ñu and ak kenere fi dakar 88.6 leer gi fam ci louga 94.6 suñu demé ba ci kanam tuti kon ñi nga xamne ñom ñoo wacc rek bëgg dug ci jotaay mënañu wacc té la fagu crédit bi ngir mëna dug ci jotaay bi ci 88 628 13 37 88 628 13 37 su ko defé yakarna dégg nañ seigne modou gey ci cadeau yi ci seigne adama gey muy cadeau yéme muy ko xamné kuy am mérite rek amé nga ko ñukkal mom cheikh adama gey wallahi dëkk ñu bari nak umpré nañ histoire am ndax liñ ci xam rek moy mérite bi ci tolo sax dayna waye ndekit yo bari na lo xamné lu bari bari nam doone mérite bu ñëk la ñëk doon lu bari ci yoon yi xamné mom la ko ci mom la ko serigne bi jaarale ngir ñu jangal ñuko mu jangal ci ko ñun ni ci cheikh adama gey la jaaré cheikh adama mo ñu dimbali ci bari bari waye man jagget na ci bi bala ma joxat serigne modou cadeau gi manam doylo gi nga xam doylo serigne touba ndax lim bari won xam xam liko serigne touba won ci lu ne buñ ko doon ñaan lo mëna na bind khatim mëna na bind lu ne mëna ko bind waye gis nga doylo gi doylo serigne touba moy dama ñaan ci barkib serigne touba rek xam nga loolu am solo la lo xam ni ñun mëna ci jàng bax moy doylo serigne bi rek sa yakar na kon ku ko def mel ne won nañu buntu ne ku doylo serigne bi wëru ci mom rek manam lo wax suñu borom mu def ko loolu man jàng na ko ci digg mak sambalo be momi ndax boba mënon na yoron na bagage yu bari yo xamne waye gis nga rek ci barkib serigne touba bismillah ci barkib serigne touba kon dafa melni barkib serigne touba bi day na seuk ci am mouride nak la wax am mouride barkib serigne touba do ni seuk ci tiabi yo xamne buntu bo ci bëgg mëna ko lool na day fekk nak nga don am mouride nak manam nonu mu doon def ndax mom it wax deug yalla murid gi ko seigne touba du waye jek jek lu waye ko ndax dafa jëf yalla wana mom doon waye ba xane legui lolou lu mata baye xel la xolama juddum bobu ak xam xam bu bari ba ak atam yoy waye yep teewul muy gaddu ay ngisse bi bari bari dukk ci dekk yoy yi nga xam sax fala tosano am nga xam fi bu ñu defu melno dañuy moytu fiñu dekk
0: wa deug la
1: dañ kay moytu ak fi ah xol ba xam kula xam sax mi ngi fenn wa di xol kula xam dafa jaar waye mom da far sax di yalwaane ya ngi wax legi ne dem na ba ci dekk ba sax
0: wa deug
1: la dekk bam deug mu jeuf addi and ak señ bi sant ci am
0: ah
1: ibrahima ci am da kay and ak mom yep bi and ak cheikh la war ko yep señ bi ko dafa melni mom lim nekkon dafa don lu don jagg lim don woné lo xamné dafa xam fam jëm kon ci adama ku yéme la ku yéme yéme la wax deug yalla ba tax lool yépp nak bari lañu jàng ci mom lo xamné mom ci sëriñ bi mom mo ñëkkon waye wax nga fay atam légui mu bett ba la bo déggé cheikh adama da nga kër ay témir at sum ñet fu jëm kaw ndekete juroom fu kat ak
0: ñet
1: kon da melom bi mom yoon wi da sos tout rek ak yoon rek ay fukki at dangalay ko djeg rek mo dadi dem
0: wa deug la di
1: kon lola kon nesan am bi seug bi dem ci geej ko da mel bi ñu wadi fekkatu ko fi
0: fekkatu ko
1: fi okay machallah lola am sal so defé jere jeuf seug modou xana nga ñewon rek ci wax nañ legi ci digge ma seug xana digge ma seug mom du jeex waye ay njabotam khilaf njabotam relation mi amone ak tuddu nga ci legui cheikh waye da mel ni ndek nañu lata yoonu di soso mel ni digante mom ci ibrahima char ndjay da mel ni ñoo waye nak nan relation yi na la demo mom te ginaaw ñoo ndax ci ñom lay won cheikh wala am na nan la ci relation demo mak ak ndax ndega mom mo ndek jeeblo yakaraane mo ñu mo rek lay am relation
0: deug tabarakallah
1: deug deug nak
0: jerejeuf seigne ahmadou ci laaj yu am solo yoy comme ni ko waxe rek ndax lol sax ma ngi deggone seigne mustapha gi yor way mom cheikh mo babu geey da ko faral di wax ni na seigne touba da ne ma sa wo da ko ma sa wo ben bis nako la yalla defon rek la defat rek jangal aya inna allah astafa adam wa nuh wa ibrahim nako yalla mi tanon adam ak la ci aju dal non la defat rek ndax da nako woy sax abul basar la xadan woy
1: seigne touba
0: da nako si adam abul basar wa manam ndax ci taxaway bu ma seuk ak giflanté gu rafet ci mom ak ñi mbokk señ bi ba day findel sax ne mo waral ñaare kilifa yi mi jondantel te duggu ñu ci yoonu mourid bi wala ñu duggu ci yoonu mourid ba nopi dafa melni dañuy am bëd bu ñu xol ci xadama ndax li ma nga ci wala neeku ci fekke ma nga ci day dalal ci xel ci loola bu fekke neeku ci ñu xamne lool mom xeyna seen benen yene lañu xol wala seen jëf jëf mom la la fëndelon ci jëbulu ko bam amé ban na ana xaram ndax jëbulu na mëna nangam
1: kon ndax
0: ci non la la waxé ci bimu dajé Cheikh Rafal xamné ki nangama nangam non la la waxat itam ci bimu démé ci Cheikh Babu di waxanté mo jël walu nangama nangam kon da ngay dégg né bu fekkone dafa mel benen façon mel ka ndax di ñëw ci nit diko waxal nangam duñ gëm lamuy wax wala buñ ko gëmé duñ ko nangul ndax parce que comportement wa ak jukum ñu
1: kon da nga bëgg rek né mom Cheikh Adama jangal nañu né kenn wërta mourid ben mourid wërta tok kenn di jaar ci mo di yépp doon
0: dédét wala wërta am
1: kay
0: lool da mel lool sa la ko lool am ndax mom kenn ku ci nekk ci mom manam taxway bi amé ci yow ci jëflanté ko mi jëflanté ci jikko ju rafet ak it lepp lo xamne bëgg sëriñ bi le mu taxaw ci te mag sëriñ bi juroom ñett at de nga jang ba dañ ak reer ba nangul ko lool mo waral amut kenn ko xamne man nga jaara ci jamal période bobu nonu bay yeb sëriñ bi wala nga yeb dum ci yoonu sëriñ bi ndax bo de da nga ab judd la nga ne gënu mako judd nga ne ab xam mu ne am nako ndax bamuy joge daara seen gi dama ko ci agu sax way bamuy duggé daara jojo tafsir alquran la fa done jang ak mirage wa kon ko xamna dara
1: xamna
0: te bimu ñëwé daara ci mo antéri continue wa def jang fa dir dog seen bi dog wote li wote kon bu deb xam doone am ko bu deb juddu doone am ko bu re aje doone seen bi ko mag motax mu nangul ko nangama yoyu wa wala yow mi fa nek it ndax yakar na ñam fa bokku lo nek mo amu ken ko ci mag
1: wa kay deug la
0: ñep mo lañ mag
1: ma len mag
0: loolu day finde na nit ken ku ci ne bo jité mbir da nga wara wané aw yoon
1: ngok
0: wa da nga wara wané aw yoon wo xamne motax ñi la ñi top sa ginnaw mana roy ci lolé ngay def lolou nak mo fenc ci melaw cheikh adama ci ay jukkom ci aw doxalinam ci ay jaar jaaram ba waram na yoyu mu jaar yep moy ci digënté ak señ bobu mala wax digënté mo cheikh ibrahima sa fall ba ci digënté ak cheikh mababu gi rakam

0: bi señ bi dem ci bi bi señ bi nekké mbacké kadio an nafa ak mom an na mom dar suñu fekk nako mbabu deug an na mom dem ngi gogou ñu nak mom mbacké mbacké bawal señ ci dar salam bi ma nga ci won ba ci señ ci touba bi ndax fata bobu ñuy faral di genn mom ak señ bi dama xam fas bi da nga xam ko wala xamoko waye fata bobu ñuy genn mom ak señ bi wax na touba lako lan ko fata wo fata wo won mom ak señ touba radi
1: Allah
0: kon ci lolu la xara ma newon bi yalla dogale nak señ bi di dem ci tukki bi ci atum 1895 tamu tassare mbok yi ken ku ci nek mu am lum la denk ngar ko def yoni won mam cheikh ibrahim dar ci fajar ko mam cheikh ñu wax ko lam fa yoni mu bëgg dugg ci kër gi ginnaw yi mu dal yebal ñu wolu ko cheikh mamad fadal ak
1: cheikh
0: mamad fadal cheikh mamad soa mus ñaanal leen wax leen lim leen wax denk leen mam cheikh ibrahim la ko sikhar man nako man ko may bayal man
1: ci ay da hi
0: ci ci wala di wax mag ni fa newon ci mel mam cheikh ibrahim nako adama gi miire lim wax lay def duma ko fi fekkat waye yere yi mu sol dima ci liggeyal su laqo na ngeen mako taxawal te degen mako mbak jor bama ñew
1: waaw mo boy
0: waaw nga xamne señ bi kon
1: ci jotaay bobu lañ waxtaan mo ne li wax dana ko def dama ko fekkat
0: waaw waye nak su laqo sama ginaaw na ngeen mako taxawal te degen mako mbak jor
1: bama ñew
0: ci ndax boole won na señ mbak jor señ ibrahim mbake ak mom
1: ak señ
0: mbake mi dem du ko waxon nako lo bay wala adde jo joxe da tam nako joxe te naka jek ci lolou la newon nang ko xaj legi def ko ñaari xaj ben bi nang ko yobbu ci mam cheikh ibrahim ndax fa la ñebut ko fi ben bi nang ko jox sama baye mbake ba
1: ci mbake kadi
0: wax na ne sax da ci ag ne len yeen ñaar yi mbake ci mbake ibrahim sama baye mbake ibrahim ci arama na ngeen
1: ko leunte
0: ndax seen ñaari kriya jakarlo ci aljana
1: mu way
0: fuñu ne bo demé mbake yor fan dañ ci arama ak fan ci mbake ibrahim ño jakk bala bi a jakarlo ci adama jitté won ci mbagge da nak luma fukk ci muy malekat ni ko wara sangé
1: mom cheikh adama
0: andak ab talibem da dem kër yorma ndayam
1: yalna
0: fek bin mbalal ni bindé sourate yasin dem ko jaar kër yorma ndayam am men mbokk mo xam da ko wax nako dama bëgg nga wutal ma nga fagul ma dugub ma dama bëgg wutal ma dugub ma fagul sa kër ci aljana
1: ci
0: koko wut dugub jokk murad rudd awr de fam nako sa keuru aljana gaangi ni koko bam faato fofu lañ fasé arma rudd fofu lañ ko denc
1: ci yol ma
0: waaw amna ci yo xamni sax xeyna du
1: akay amna so lete
0: jago legi nak bi yalla dogale bi yalla dogale nak da fay joge nak yol ma da ñew mbacke kanyo and ak ben talem bu di wax serigne omar gey nako togal fe bu te fek yu wut na dugub joju ci la nek ab da jam ak yu mel non ak gattam da wax serigne omar gey nako togal tout fait te bul xaar mo wala bi kamen tout nga ñew setti ma
1: ci bir mbacke kadior
0: ci bir mbacke yor
1: mu ne ko togal fe te bul xaar ma wala
0: bu kamen nga ñew setti ma wax
1: bir nu ko leral da jam
0: mim toge ab dir mu la dugg ci bir ne bo fek ko fa mu da wacc appliqué bo demé fofu ca fa wacc ligé ma nga fofa kërëm gogé ma nga fofa kër gi nak doon ton kër gu mu baye ben doomu bayam ko ñu wax seigne modou ndjay gey mu la fekk ni won
1: seigne modou ndjay gey
0: waaw légui nak kër gi mom ci khilaf ak cheikh adama gey la nek fiñu doon seigne cheikh fall gey mi moy yékk seigne modou gey mi nga xamné mo fi nekkon avant seigne cheikh fall mo taxaw liggéey bu am solo bobu non an ko ngebot gi yépp légui nak bi yalla dogalé mu wacc ñu wax ko cheikh mo babu rakam

0: wax ko mam ci Ibrahim wax ko sun mam war jaara borom sam wax ko Serigne Mbacke Ibrahim ak ñi mboloma ñu taxawako
1: c'est ça
0: julle ko denc ko fofu ci barab bi cheikh mbob mi nga xamne moy rakam nak dal di bind ab bataxal serigne bi ci geej gi
1: way
0: nanako fi ma lay bindé bataxal bi ma ngi ci digënté dëkk bu ni wax nindi ak cey dal di bind ci bataxal muriduhu kabir khat farakh ad dunya sa murid bu mag ba tay takale ko na
1: aduna
0: aduna
1: cheikh dal di sul leer
0: dal di fekk amna ben kamil al khan bu wéccé ko won
1: waaw
0: ci ko wax serigne ibrahim assila
1: hmm
0: bor ci addi khalima akida
1: mom serigne adama
0: cheikh babu
1: cheikh babu wa wa
0: noko buma munta ñewi dina ko jox cheikh ibrahim fam mo indi ko yalla do ko ba addi joju agge serigne touba radhiyallahu da jox daja dajal daja ak khalima ya teeku dal di yonne kamil al khan ba nan ko yobbu ci seigne nan ko jox mam tierno nan ko jox seigne daw abdourahman lo bu sama seigne bashirou sama mom maté jang tire nan ko ci dang nan ko ci jangal wax na tire bobu ci la seigne bashirou jang al khan amna kilifa gu mag ko xamne ci ñom la bok wax na ko ko ñu tok ñu waxtan ni ma lera ko ni mo ma gis nga tere ba ana waaw mo ma kayu be nak ma kayu ko gis mako ma gis na tere ba de ma gis nga lettre ba man ko gis na lettre mo ma kayu be ma kayu gis mako mo ma gis na lettre ba gis na kayu mi ak seigne takami
1: lettre bi nga xam mo la seigne ma baa bindon seigne
0: touba di tagge ci xaar ma gi
1: la
0: ilaha kayu do lo non la mako leralé nga xamne bi mu wacce obligé nak ba nagn ko 1897 nga xamne ñaar ati geggi rek
1: waaw
0: ñaar rek la dem
1: dem ci
0: cheikh mbob mi nga xamne moy rakam nak daldi donu ma noy xaarama ndax boba seigne magay jama mi nga xamne moy taw xaarama tout tank la ndax seigne magay jama suré wut ak seigne mourou moussa ñom
1: seigne magay jama
0: ndax seigne magay jama suré wut ak seigne mourou moussa ci at ak ci ay at motax ba lolo amé rek ak kamel yak yépp lolo amé da di nalaw mi nalawé ñu denc ko fofa cheikh mbop nak da di jël la rek da di andak wa mbop yépp nek ci kilifa non la fa nek moy tam ba 1919
1: 1919
0: nga xamné momit da ko mo seigne bi sodenté won 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
1: 28,
0: danaka lañu to seigne bi
1: seigne ma babu
0: waaw ndax bobu seigne magay jaw mi xamne moy tawu cheikh adama bobu tout tank la ndax mo seigne moussa
1: sorewul
0: ayat wax nañ ne sax 88 rek ci sante touba la judd motax seigne moussa gam ni marsa dañ seigne magay jama magon ci gaaya moy liggey juma ji nan liggey ak def motax seigne moussa dafa waxone seigne magay jama magon ci gaaya moy doomi cheikh adama gay wilaya waaw legi nak boba seigne magay tout tank la ndax bi xana wa mi ay fuk atak fuk atak ben yoy ci lay ba am ko sax
1: wa 1988
0: cheikh ma babu yor ko waaw ba seigne bi ñew mu jibbe ko wax na la sax am na ci xam ndax am na gën kilifa ko xamne seigne magay dafa doon ko taru wax na am na ko xamne da ko jëlone yobbu ko ci kërëm wa cheikh ma babu da ko nangu ji teye ko bim ñewé nak ba seigne bi tukki ci geeg gi jaar fu bari daal di ñew daal di wax né ñepp siaré am kenn ci kilifa yu ko juk wax na ci sa jënd mo juk boba na ko mbakkale ñu ngi lay sant te dila gërem ndax dañu bëggoon ku ñu égal ci yalla agal nga ci yalla ban ñu ci rek defal ñu lo xamni sax fofu ñu ko won defal ñu ak tiex waye mba cheikh ga day bëgg melni cheikhou adama geega né seug bi ñu bërek juk taw nako aïssa ana cheikhou adama geega ñu mel nuka bam fi nekké da doon suñu jër ñun ñëpp jitu ñu top ci ginaaw mu laq ba légui kërëm da naka dara xuyatu fa fekk na cheikh adama bi mi dem dafa xaj talibé yi mi waja tagat ko pour wacc ligi dafa xaj talibé yi ñaari xaj yenn yi mu jox leen Cheikh Moubabou gi yenn yi mu jox leen Cheikh Rafa na ne li def seen liggéey ñoo koy àggale waaw nga xam ne noonu la xaaje
1: Cheikh Sall moo ko xibaar ko tedd ki
0: Cheikh Moubabou
1: waaw ma ne Cheikh Sall moo ko xibaar ko tedd ki
0: moo wax loolu
1: Seigne Touba
0: na ko dañoo bëggoon ko ñu àggale ci yàlla àggale ci yàlla ba defal loo xam ne sax foofu ñu ko
1: muy ak Cheikh
0: waaye mbaat daa bëgg a mel ne Cheikhu Adama ngay nga
1: Seigne Touba laaj ko
0: ne Seigne Touba ne bëri na ko insa Cheikhu Adama ngay nu mel nu ko ba nga ko defaree ba nopp tofal ko mbooloo mu nekk suñu jëriñ ñu topp ci ginnaaw ba léegi de ba mu nee ba léegi këram dara xuyutu ko mu ne ko insa xanaa xamoo man duma yëkkati nit ku lu toll nam xasab muy waccat xanaa ko ba yu fi ak njaboot ñu ne ko ahkay am na fi ak njaboot yu bari li mën ko njaboot ñu am mu ne leen yud leen ma ngay jama moom liggéeyu baayam baa ngi wëndeelu ci kër gi wax nañ ne bi ni jëli suñ magay di ko indi wax na suñ bi dafa mel na ko mujj aal sa ba di gatandu suñ magay
1: suñ yàkkamti
0: waaw bi mu ñëwee mu ñaanal ko ba tax na amoon na jël boo xam ne moom suñ magay daanaka bu ko daan dikkee moom tabarkàlla
1: ma nga jógee si ñaanu suñ baba
0: waaw ma ko waaw ma nga ko waaw
1: lim def ci mama bari
0: nag bu fi Cheikh Moubabou jógee nag ndax Cheikh Moubabou moom 1850 la ba 1850 ba 1919 suñ magay jama moom nag moo toog toog xilaafa
1: Cheikh
0: Adama Guèye waaw nekk fi ab diir ba 47
1: 19 ba 47
0: dee suñ magay 88 la gën a àdduna waaw bu Cheikh Moubabou jógee moo fi nekk
1: 19 ba 47
0: bu fi jógee nag xilaafa Cheikh Adama Guèye suñ Abdou Samad Guèye moo fi nekk
1: moo topp ci sëñ
0: mooy doomi suñ doom la suñ magay jama moom
1: doom la suñ magay jama
0: waaw Cheikh Moubabou nag am na ak njabootam goo xam ne ñoom it ña nga fa suñ Yassane Guèye ak suñ Sodo Guèye ak suñ Moustapha Guèye Roy ak suñ Modou Khalidé ñooñu doomi Cheikh Moubabou lañ waaye bi suñ magay dama nelawee suñ Abdou Samad Guèye moo toog ak xilaafaam mooy li ma laajoon ci xilaafaam yi nu mu demee léegi suñ sama moo fi toog 47 yàggu fi ay juróomi at la fi def ba 52 yàggu fi moom it suñ Mousa Fall la ko suñ magay jama joxoon waaw ndax dégg naa bi Serigne Touba radiallahu anhu wàccee ab liggéey ci Njaarem te ñu ko yëg bëreegut suñ magay jama daa jógee ci këram googu ci Njaarem am na fa kër goo xam ne moo siiwe léegi ci kër suñ Bassirou Guèye di bàyyi suñ Cheikh Fall Guèye moom ngay wax suñ magay daa ñëw ci penc mi daa di nuyoo jël ay loxam aj ci doqam dan na assalaamualeykum suñ fekk suñ Mousa Fall def nii aj ay loxam ci doqam mu nuyoo benn yoon suñ Mousa Fall na tekk boobu suñ bi wàcc na ñu ko yëgaguñ
1: bari bari yëgaguñ ko
0: mu laa demaat assalaamualeykum ñu ne tekk ñu ne assalaamualeykum ñu ne tekk ba mu ñett yoon suñ Mousa Fall ne ko waaleykum salaam waaye gëstuwu ko ne ko ana kooku kumu mu ne ko man la Cheikh Magay jama mu ne ko Cheikh Magay lan ma doon say tànk mu ko damaa ñëwoon ngir jeesal si sama ngébbal nee na mu ne ko di nga xaar ku tedd ki ndax booba si Mousa si xam nañ si bi dem ne waaye bëggut ñu baree bari xam ñu ko
1: kay
0: te Cheikh Magay yàlla doxal na ne yàlla xamal
1: na yëg na ko
0: mu ko tee nga xaar ku tedd ki ba kii mu ne ko ñaa bëgg a yeesal sama ngébbal ndax suñ borom xamal na ma ne suñ Touba wàcc na nee suñ Mousa Fall ci la ko ñaa nangoo ak njëbbalam daal di sant yàlla daan ne ah tiit gi ma doon def ci yoon wi day
1: du ci am
0: ndax kii kat bàyyam moo njëkkoon a jaayanteeg sama waajur kon nag bu jaayante waat ak man mën naa ne tiit googu ma doon ragal ak nangam
1: kon daa mel ne moom moo njëkk a jaayante suñ Mousa Fall
0: nee na dakk yaba na ko dama nga seeti sa bàyyi Ibra Fall kër Cheikh ne bi mu ñëwee fekk na Cheikh Rafaal yëg na demu suñ bi waaye nee na mu ngi jaabante foofu di bàgg ne bi mu ko si ne mu ñëw mu ne ah kee de bu sama waaj doon dund ma ne mooma loolu lépp ci xalaat mu ne ko ñu ko ak kooku kan la mu ne Adama Guèye ne bi ñëwee New York Cheikh ba Cheikh Rafaal ne ko ah ana kooku mu ne ko ah bàyyi Cheikh rek maa xamee tuuta mu ne ko ah man doom xamatuma kenn man Serigne Touba laa xamoon Serigne Touba dem na mu ne ko man la Cheikh Magay jama mu ne ko ah Cheikh Magay xaa sa dénkaane bàyyi ba nga jël si ndax talibé yi mu xaajoon yenn yi yóbbu fa yenn mu ne fee waaye Cheikh Magay jama sa bàyyi moom laa àndaloo mu indi ma Serigne Touba lan la bàyyi sam xel lan la sëñ bi bàyyi sam xel ndax sa bàyyi laa àndaloo mu indi ma Serigne Touba mu ne ko ah bàyyi Cheikh de dëndut ay nag ñun waye bu ñun ay nga dañ ñuy rendi fess ñu togn ñu def ñuy sam doomi Serigne Touba ju nek teggal sam waye ginaaw duñ lool nak nañ jël suñu jabar kiss ñu jox ko jabar Serigne Touba yi kenn mota Serigne Abdou Samad mom may wax ñu
1: jox ko Cheikh Moussa
0: ci Moussa bam fa joggé 47 Serigne Bassirou geyou ko mo fa né
1: dama bëggoon Serigne Modou bala ga ñew ci khilafa yi ma ubi téléphone xamna la ma yenn mbokk yi ñu bok ci jotaay bi fan Serigne Lay man nga ñu ubil rek téléphone bi su ko défé auditeur yi nga xamné waaj nañ ngir ñew ci jotaay bi nga xamné ñu waxtane Cheikh Adama Gueye ñu mëna ñew ci 88 628 1337 88 628 1337 ci réseau DTL bi yépp ñent bi fi ci Touba 95.2 ci ndaram ci Dakar 88.6 waye leer gi FM ci Louga 94.6 ñu and di ak Serigne Ahmadou Dieng Habibou da melni amna mbokk mo xamni mi ngi yeglu assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam Ahmadou
1: Serigne Balla
2: mo ngi jàng li ñaan jàm
1: wa kay jàng
2: ci ba bu rafa tax na
1: la ah alhamdullilah jërëjëf jàng
2: Allah xiyam bi xaar ci ñu gëna dawo
1: wa wa ndessaan
2: ñu ñaan ko ñu yalla jé
1: amin yalla ñu yalla bolé
2: ci xaar ci ñu na goor bi ñaan ndaw
1: wa ndessaan jërëjëf Serigne Balla machallah jërëjëf Serigne Balla jëng dem rek lama Serigne Cheikh Seck mo Serigne Bakary Mar di yonni ay tiant nan Serigne Balla mom duma faté mukk mané ko kenn dula faté gëré ndessane 88 628 1337 salam alaykoum
3: wa alaykoum salam
1: jëng wa ku bax koku
3: ni sant bi magal dé
1: baxé ma tour wi
3: sant yalla mala pap sall
1: Pape Sall.
3: Wow.
1: C'est fooy woté.
3: May woné Colabane bi.
1: Dakar.
3: Ci rom.
1: Mo ngok bismillah Serigne Pape, bismillah.
3: Wa may woné Colabane.
1: Wa kay ya woné. Wa nga deug wa ñing lay dalal bu baax.
3: Ñing lay ci add len magal dé.
1: Jërëjëf Sall.
3: Wa tam ron dara.
1: Ah alhamdullilah.
3: Xawu do dal ma dé.
1: Ndessaan.
3: Bo balé ma ngi joy.
1: Aha ndessaan wallay goor
3: wa ben sant man yalla de
1: wa goor Serigne Pape ndessaan
3: yalla yalla defal jamm
1: amin yalla nango bokk way
3: wa mais ma ngi dem Touba sam Serigne Barrow ma ngi dem kër gane mi xare
1: wa wetu kër gane mi wa sam
3: da sam Serigne Barrow ko ja
1: da ngay liggéey Dakar fofu
3: wa ma ngi liggéey Dakar fi ci Colmar ci rompoy fi jaay gasu
1: ci wa ci rompoy wa ndessaan
3: wa ñoom talan
1: wa wax nga deug wa ndessaan
3: mais ñu ngi ci adal magal de
1: ñi ngi koy di ngi delo ziar bax Serigne Pape Sall
3: wéré wa ligéré waram am sundi ligéré waram ligéré wal lepp rafet
1: ah alhamdullilah ndax yalla kën
3: wa amul dara amul lenn ci deug lepp rafet lepp ci
1: ndessane yalla
3: sant nañ len magal len billahi
1: wallahi wallahi ndessane ya bax way
3: kon Serigne Touba yéra ma gëna baabi lay
1: ñi ngi bék lool ci jotaay bi ak woté bi
3: wa mais sant nañ jorun bamu jorun bi
1: gëré wa señ Modou Gueye
0: waaw sam nan du
3: wër wa man mom taale borom daal la ko serigne musa may moy sama serigne quoi
0: ah serigne musa may neesal wa
1: bax ngeum serigne
0: tawakkal jere jef
1: ma sha Allah
0: tawakkal
3: man dana re mun ma wax sax isaay
1: wallahi gore neesal ci pap
3: bo fa lay serveur lay dou
1: ma neesal
3: ngi ci adal yalla yalla dama sa
0: tawakkal
1: amin bokk ci pap sall
0: jere
1: jefati waaw jere jef sant ko bu baax geureum ko serigne pap sall ma nga ñuy woy fofu ci diwan bu ndakaru Colabane ci Tiener FM ñu koy sante bu baax machallah kaddu rafet na wax na deug ne ndessane bo baag legi mi ngi teewlu jotaay bi kon mom ñi ngi nuyu wa Colabane ak Dakar yépp ak li ñi ko wër kon ku bëgg def na ñom rek 88 628 1337 88 628 1337 ñu ñew ci jotaay bi nga xamni ñepp ñi nga xam mom lay waxtane Serigne Adama Gueye muy jambar jo xamne gis nañ Serigne Modou Gueye deglu nañ ko ci cadeau yi ak ni nga xamne mom lañu ci andil muy cadeau yu rafet yo xamne mo ribu nek ngir mu mëna doon Mourid Sadikh day mëna jaar ci ñu mel nii jaar ci roy lu mel nii rawatina nag sëñ Adama Gueye mii nga xam ni waajuram it wu góor sëñ Adama gis nañ ne moo diggante loolu mañ ci mën a jàng def bari diggante mag ak rak gis nga jubóo gi ñu jubóo woon gis gim nga sëñ Touba yéene ko rakam jee Cheikh Ma Babou dem ca dëkk ba jëli ko waaye waajuramu jigéen moo ngi def taxawaay bu rafet mooy lii xew tey moom fi xewloon ci ñooñ waaw rafetal seen ànd ba donte yaayu sëñ Adama teel naa làqu waaye gis nga taxawaay boobu dama ànd ak sa mag gi ndax du tibb tibb tàng mu ko di ko salxo kon sëñ Adama wax naa ci bu yàgg ne li ñu jàngal lu bari luñ mën a defaral lu jamono jukko yu bari yàqu ci jamono ba ñu bokk bàyyeeg bokk ndey ñoom ñu dañuy daal tàggalikoo ci lu ndaw ber seen ñëpp fa ñu dugg fa kenn ku nekk yaa ngi fooy sa dox. waaye mu acca
0: ñaara sax li ngay waral mooy waajur yi ca biir kër gi ñooy dox doxin woowu waaw waaye nag lii alquran dan wax na wa baladu tay bu yaaruju nabaatuhu bi ismi rabbi moo tax ndey ju baax moom ku ne war na ko ñaan wala ku nekk it war naa fexe ba am ndey ju baax ndax bari waadan loo foo looy dugg génn ca wala loo bëgg a dugg mu sotti la la ko may rek mooy ndey yu baax waaw ndax comme li nga waxee léegi Cheikh Ma Babou bi yàlla dogalee Cheikh Adama wax ko loolu su fekkoon na ne yeneen ci waajuru ndey yi lay bokk la muy njëkk réal si moom lu leen taqale waaye du def lu leen di boole rawat na ci nga ne lu yaatu
1: ko tëgg
0: waaw ma nga wax waaw noonu la daal di demee.
1: kan gis nga li ñu jàng loolu am solo la dëgg moom it mu andi ko ci sëriñ bi ba cër yi mu ci am yëpp mu bokk ko ak njaboot gi loolu macha allah kon mbokk yi maa ngi leen di xaar rek maa ngi joxaat kàddu gi sëriñ Modou Gueye waaye ma xaar mbokk moo xam ne bëgg naa dugg ci jotaay bi rek na daal def 88 628 13 37 dafa mel ne yaa ngi woon ci xilaafam gi yemoon ci Seydou Samat Gueye kon man ne ma bàyyi la nga wéyal ma xaaraale mbokk moo xam ne bëgg naa ñëw rek
0: bëgg sa ñu jël ko waaw. jërëjëf bi fi sëñ Abdou Samad nekkee 47 ba 52 continuer liggéeyub sëriñ bi 52 la fi jógee juróomi at rek la fi def ñoo ngi nuyu bu baax ak siyaare ki nga xam ne moo fi nekk ab xalifa muy sëriñ Cheikh Ma Gueye moom soxna Oumy Diop yorit kàddu sëriñ Cheikh Fall Gueye ñoo ngi koy nuyu te di ko ndokkeel te di ko siyaar bu baax di nuyu itam suñu bàyyi sëriñ Cheikh Adama Gueye moom sëriñ Aliou Gueye moom Cheikh Adama Gueye moo itam ak waa kër ga yëpp bayiwuñ kenn bi fi sëriñ sama jógee nag sëriñ Bassirou Gueye wërkuñ moo fi toog 52 ba 83 sëriñ Bassirou Gueye mooy waajuru sëriñ Cheikh Fall moom nga doon wax moo fi nekk 52 ba 83 moom it liggéey fi liggéey bu am solo boo xam ne la fi Cheikh Adama bàyyi woon Cheikh Ma Gueye Diamant waajuram bàyyi woon ko fi muy rassemblé nit ñi taxawu leen noonoo yi fi Cheikh Adama bàyyi woon muy liggéey jox kër Serigne Touba mu di ko def wax na ne sax bokkoon na ci li mu doon wax mooy damay man de Bassirou li may bëgg mooy bis bu fi jógee kenn du ne ki nelaw kan la damay bëgg doomi Serigne Touba ju ne maanaam sama doom mooy fëgg sa bunt ne la sama baay dafa bàyyee ko mooy kon la Serigne Ma Gueye Diamant waxoon ca ginnaaw ne bu ñu doon ay naga dañuy toj waa fees ñu sàmm ñu doomi Serigne Touba ju nekk tegi sàmm moom it mu continuer loolu ci njabootam doomi Serigne Touba yu ci ne kenn ku ci nekk yëkkati na kenn ci doomam wala sax mu léeg-léeg mu def ko ñaar daal di lay jébbal doomi Serigne Touba jooju waaw noonu la daal di doxee ci wàllu liggéey ndogu yi nga xam ne mi ngi bawoo ko woon ci Cheikh Adama Cheikh Ma Babou Serigne Touba sant ni ñu ko def ci weeru koor wi ñu continuer di ko def moom it mu continuer di ko def mooy kër Serigne Ma Gueye Diamant googu ma lay wax ci njaadeem foofu la ko doon toggee ànd ak mboolem rakkam yi toppan ci ginnaawam ak taalibe yi ba ni mu fi jógee 83 Serigne Modou Gueye di rakam toog xilaafam